Ah,

ele feyo apate ede okufofo agbede amo wi o to ba jora won la wa bi di won ara won ile ise radio ti wa awon eyan to dan to dale nu da lo ni pele ifaso wa ko amejeje 92.9 awara pede kinu elede okun to ba gbo bo shausa la ba so ko ni sipa sipa yo awala gba ni bi ka so didu lede igbo ọgá ni wá nínú ìjìnlẹ̀ èdè bó fẹ́ bó ṣe lédè yóò má pọ́nbélé nígbì ká má fẹ́ pọ́pọ́ yọ nínú èdè gbogbo lọ́fíì.

0: 的是冷光水。好的了，台湾冷门萝卜粗的，好了，就骂多骂米洛尼哦，好就骂人你。
1: Ami, Ami, ni oruko Jesu lagbara Olorun ojumo re. Ojumo ayo on lo mo yin on de lo mo gbogbo wa. Ni oni tin se ojo 25 osu keje odun 2026. Lagbara lowo Olorun gbogbo on ti e ba se ati ta ba se oro pe lo ma ja si lagbara Olorun. Aki ni gbogbo bi te tin gbo wa pe e ku ojumo o. Ojumo ayo ojumo re ni fun gbogbo yin. Ati fawa na tori eni to ba gbadura fe lomi e ko gba fun re na adura mo gbogbo yin a ma wa na lagbara lowo Olorun aki yin o pe e ku ojumo na e ku ise ana e de tu ku duro ti wa lagbara lowo Olorun be se duro ti wa be na lo Olorun se ma duro ti eyin na titi doju ale yin lagbara Olorun e je ko ju ti wa ile ise Bond FM 92.9 Hey, Jacka, Jacka, we put it here. Said he, "Can be a born sugar and jazz." He can rosa. Lagbara low or long. If he tell ni siwa or long, atu born ni jubel lo funi. See lagbara low or long. Ilo ni bongo ni baje bugbo. He look at ya pata pata no ko ni baje lagbara low or long. Akeni sa ukwe she. Atile ato no ni bugbo low or long lowa atu she. Or long tu mama tu wo. Ma atu she si lagbara low or long. Adupe low or insa she adupe sa. Atu ki kabiyesi wa ni olowo Eko ina lagbara lowo Olorun Eko ni baje oba wa Rilwan Akiolu akiyin sa pe e se gan ni bi e se nife wa bi e de se ntete si wa bi e se nba wa se lotun te nba wa lo si ti e de nba wa se gbogbo e na ti o fi ndun to fi

0: ni adada o ni gogo aye fe ma gbo
1: ole fe na ti tu dona
0: iko ni ara yo alayo ni kan ara yo le gi gogo aye ma gbo ole
1: fe na ti tu dona
2: shaytan rajim بسم الله الرحمن الرحيم
3: السلام عليكم ارو دودو ارو دودو akanse eto ta gbe kale ile ise radio bond fm 92.9 lati ma ton imole si oro olorun oba ala lati fokun wa mo eleyi ta o ma gbo lati nu alquran ati hadisa nab muhammad oro ododo 30 minutes program ni le meji lose ni gbogbo ojo saturday lago marun owuro titi di ago marun abo owuro bakan na lojo sunday ago mefa abo irole titi di ago meji irole insha allah ta lo so ni gbowo re baba wa ni alaye Obari di wanu lai, aki olu the force, olu weko baba fuad. Kono waba ala, padi son woni e son lori. Kosi geki e migigun, ati alafia kubani jeti won. Ema padi a wan fa, ti o mabawa soro. Nikpa oru es islam, e kwa al Quran, ati suna nabuwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ati dupe lo wa wan lashe. Ile ishe radio ijoba akpako. Ile ishe radio Bond FM 92.9. Ati gogwa wan lakosu, ti won fia yisile funwa kotu itu no. Funwa la yile kurere. Ekpe 0802-848-3735 0802-848-3735 Oro dodo Ema tetiliku Ma'asala
4: Wa huwa ala kulli shay'in qadir
5: A'udhu billahi minash shaitani rajim Bismillahir rahmanir rahim Akira wakabo, siori etu oro dudu ni koni bonde fem na ti dosna ege bi ise wa pelu kiki to le apole julo ninu igbagbo olohun ba ala ko se doru ki ta tun fi kira ngba ta ba pade ninu ogba lejona wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eto yi na ni ati ma npade awon imam wa sheikh yakub abu abdullah ti baba wa alayi lu obari lu ana rebu so lale ati olude first se alati leyin fun woni ohun ti o ba ti je ododo oro o ye ko kari le ko kari oko na ni won fi se agbekale eto yi gbogbo ojo saturday lago marun si marun abo to si je pe eda re o tun ma waye ni ojo sunday lago mefa abo si ago meja le orodo ponbele ni o ti ko ni abula lati enu awon afawa to ron wi ni anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so kini afenu ko awon afa lori idajo kokan o ti a ma gbe yewo fo ti eni yi niba ti awon ustaz wa anaba wole awon ma yan na ile ko re assalamu alaikum ya sheikh
6: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Naam, o se ki apu Abu Abdullah ni ti gbo yen. In ti a fe soro ni lori leni, o na ni kini a npe ni ituba, ijupa juse, ti kuro ninu ese, awon ohun ti a ma gbe yen o laaro ti ni yen. Ya se.
6: Alhamdulillah, thumma salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adupe fun Olorun oba Ashi salatu fun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atauba gege bi ashi ti sori li ore eto yi atawon eto mi na nigba kan
5: naam
6: gbolohun laruba wa ni gbolohun ti yoruba na si ti se ayalo ide lori re ntan pe ni tuba o wa latara oro ise ni laruba ti nse taba yani pe o sire pada seyin taba abo wo eyin Allah subhanahu wa ta'ala o wa retire lodo wa latara pe o da wa ni adeda o da wa gege bi eru re ti ko le mo rin kori mami
5: Allahu akbar kabira
6: o si ba se le se to kori mami ko da Allah ba bere oro yen bi to lagbara din suratu al-fatah Allah ba ni a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim inna fatahna laka fatahan mubina Allah ni Suwa Muhammad
5: sallallahu alaihi wasallam
6: sallallahu alaihi wasallam ati wo makka pada ati gbe agbada fun e pada li yaghfira laka allah lati shaforiji fun e ma ta pada mo mezambik ninu to ti koja na won asigbe ti o ti gbe yen fun won pe koda won eda olohun oba tolohun ba pon won le dibi anabi olohun ba olohun ba ni awon no pe won ni tan kusi te ba ti ba mo pe owo pe ori mi to ku si o ye ko mo pe gbogbo n to ye ko ma se ji ni nugba an lo an bo an so an se oni ka ma ro pe ibo ni mo kusi to ni ka ba le satunse bi ta kusi olorun ba subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam olorun ba ni anabi sallallahu alaihi wasallam ni atahibu min zambi kama la zamba lahu eni to ba tin tuba ni bi ese kan bi gba ti ko se ese yen ri ni ibo mi anabi sallallahu alaihi wasallam kini tubu ila allah e tuba lo so olorun ba o ituba yen wa je kini mo la nu yo karo ka ni ti je pe ki n se gba ti emi ti fe bolara yani pe ituba ojise omo edada mo sodo olorun ba subhanahu wa ta'ala ni awa shera wa antuba a se lo ba na antuba ima tuba lo sodo olorun ba subhanahu wa ta'ala ni pe eyi ti mo se yi o da eyi ti mo se yi o ku de ke ato ko da gbolohun to olorun ba ko wa gan tumo si pe ka le mo bi ta ku si olorun ba subhanahu wa ta'ala ni robana ka ma so pe olorun oba wa o la tu akuzna ma gba wa mu ma fi ya je wa inna sina o ta gbagbe ta se au akhtona abun ta se asise lori lati se ta mo mo se ta wa pe lati se lodo ara wa ituba ni pe atauba ituba oni ka wa se ri pada nigba ta ba ti se nta mo pe olorun bo yonu si ta ti se nta mo pe a ti fese ko ta ti se ta mo pe o ma ni ibalejo aburu arabu wa ni ma lam yugaru ko kemi to wa bola ra kama tuba te ba ti wa tuba yen o ti pada sodo olorun ba ni olorun ba ni wa tubu ila allah e pada sodo mi olorun ba ayu al mu'minun e te gbagbo yen ni pe te yan ba ti gbagbo na olorun ba o mo ma se ase to ba ti wa se ase tuba lo sodo olorun ba subhanahu wa ta'ala ni wallahu ta'ala a'lam
5: yen yan ba ti gbagbo ninu olorun ba to ba ti se asise ko tuba lo sodo olorun ba ta'ala ni awon yan kan wa to ni ngba ti idaleko yan wa so pe ko to di pe emi kuro ni ara boya elomi o ti wu wa aburu yen won gan ko fi be ri bi aburu oru gba te boya nkan do won ati epopodo so pe mi dododo o ma gba esan ni o ti wa gba esan yen boya wo ijoba wa te okay o ti lo gba esan emi e ma yan gbe to ku je buda le pia o mo o ti gbe nbe ti wa wa nu ogba ewo boya won daju oku fun yo boya waiting trial na ni o won na wa lanfani ru dan le ko ta nse o ta si leti iru eni yen se to ba itu ba lo sodo lo se pe okan e le tele ni idajo yi o ti ba nu fe duro de pe boya jobo ba be gba won de ba fe gba lo wa ara mi ni a lo mo yan ju to ku lorun ni o won na wa nko wa si boda wa ri pe ah o da bi pe ase le so so ti lo nbe ba tuba
6: Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala ti o filana imatuba kale. Latara kumo bita kusi. Usukwe abdu billahi mina shaitan wajin. Ya ayyuha allazina amanu. Mungu nite ibabo. Tubu ila Allah. Etuba. Ekmada. Usukwe Allah ba. Taubata nasuha. Ni tuba tulala afia. Yani pe ituba lorishirishi. O ni orisirisi ona ta ngba tuba o si ni ba se gboro tuba o si ni awon majemu tuba ati ipele ipele tuba ko wa si nti a le se fun olohun oba olohun ba o le saforiji adehun olohun ba subhanahu wa ta'ala ni pe qul muhammad ma asafukur ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim o ba ye rubin ti e ti se abosi fun mi ara yin ko sa bo si kan ta se fọlọrun ba olọrun ba ni ale bo pa yan bo pa iru olọrun ba o pa yan o ko afẹti olọrun ba bo ji owo yan ko afẹti olọrun ba bo sa buru si yan ko afẹti olọrun ba wa ara na ni ara e lo se fun alladhina asrafu ala anfusihim aw to je ko won ti sabo si fe mi ara won la taqnatu min rahmatillah olọrun ba ni e ma jakan mu na ninu anu olọrun ba innallaha yaghfiru dhunuba jami'a olorun ba ni gbogbo ese patapata lo nsa foriji fun gbogbo ese patapata lo nsa foriji fun so unte agbolo wa mo gege ba iso siwaju ni pe ti emi o ba ti bolara anfani wa tuba o si han pambele la fi wa tele majemu ba wo la se wa ba wo la se tuba akoko nu majemu tuba gege bi anu so sonam se so fun wa o ni kini o ni nti eyan ba nse lese anta rifu kazan ko makini ya gaga lese wakhla anil ma'asiya ko wada duro eni te sonsin to ti saburu to wa njiya se aburu ni aye ibere ni pe se to ba ti ji ase yen ton odun kan odun meji se o ti boyo lodo Olorun ba ko boyo o bo ti le ko mo ko boyo lodo Allah subhanahu wa ta'ala on ton se ni pe o nje ya ti taye to ba dorun o ma je ya torun tori pe Olorun ba ni taubatan nasuha inu ma je mu tuba to la lafia ni pe akoko dan ta se ti o da yen akoko da mo ni aida en yala nabi so fa ko da mo ni aida tori pe lomi ti o da mo pe eleyi o da lo fa to je pe awe ba lo tan asaburu pada ti o ba ti boye ko lewon a tun pada sibe ko mo pe n to se o da ni agboro gba elekeji another mo to ba ti wa gba be wa ma banu je akiran ti ese asise ta se bi odun kan odun mewa seyin kan wa fi se awe wa nigba ta wa kekere ada adugo odun gan aguru lo se nigba to wa kekere o ti tun ba olohun ba ti safuriji fe gbogbo gba to ba ti ran ti wa ma banu je lori eni arabi ni anadamu wa tauba ka so pe eyan ti o se tan ati se ituba koko won banu je lori to se yen ni ko se nti o le se o to bi o kere ese sina ni ese o le ni ese shirku ni ese paniyan ni ko se nti o le se koda o so abal karam an sabe tan ba lo mi anabi lo gba sallallahu alaihi wasallam gbogbo na ni awon kini lowo ti won se ninu won na olorun ba so pe lataye e gba certificate ma lo sa aljanna ki lo fa won tuba ni lo sodo Allah subhanahu wa ta'ala utuba osodo lo ba ni elekeji ni eleketa watiba asayihatu bi hasada ama washidada lati fi tela buru yen o wa ni kini temo oha o mama pa won buru yen re ni sele to ba ti ni awon ohun to se to po olohun ba o yonu si to ti a ba ni je nibe to ba fe ko olohun pa kini yen re lodo olohun ba subhanahu wa ta'ala leyi to ti banu je yen o gboro ma se dada dada ma wa se kini bele bo se ba so ma kanta e dada kan apa buru kan re dada meji apa aburu meji re dada mewa apa ise mewa re olorun ba mo wa fi se afomo ese leyin eleyi Allah subhanahu wa ta'ala wa ni wa tubu ila Allah jami'a ayu al mu'minuna la'allakum tuflihun e wa ma wa foriji lo sodo no ba nibo mi oni wa sari'u ila maghfirati min rabbikum e ma tora foriji yen li yo kan a ma so astaghfirullah awon alfazul istighfar ama so astaghfirullah olo ma shafuri ama so lopolopo anabi sallallahu alaihi wasallam oni ya ayyuhan nas ayi lu gbagbo e mo niyan tubu ila allah e tuba lo sori olo ba fa inni atuba mi atamarat kull yawm e mi fora mo man so kereju lono ogohun lojumo astaghfirullah yato si ta ma so leyin run ni ko ma so be astaghfirullah ko kon se kini oni la yazalu lisani karatban au dhikrillah

0: fokoto ipe mo le so fun pe bye bye mo se bye o ka kan se dada sun ah eni bayi nkan kan pe mi ati epo amo mo fe fele mo fe fi dupe ore laarin mi ati e abi mo fele ele mo fe fi sore fun egba awon mo nkan to wa eyin le mo nkan to wa lo kan ara yin ka se be nigba ti won ti simo to ba wa ni ka so fun dena kini ba ojo kini ana to se lojo kini ana isu ni o takun sa foriji fun mi to ba ti sa foriji fun o ti tan
1: tani o wa gba
0: to ba wa gba to wo sa foriji pe iro o o da laye ra mi o gba na ni mi o gba na ni eyan file eyin ti so fun pe nte se ese tuba olorun ba to la foriji lodo yo ba yanju e wallah ta'ala ta'alam
1: naam e wa je ki ansari weli one last but not the least ni ni shuki lopolopo gba elomi o mo pe to won se o da but ko rorun fun lati kuro ni di aburu yen iru awon igbese wo leni yen le gbe
0: alhamdulillah salatu wassalam ala rasulillah Allahu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha taqullaha epa yen lo ba wa kunu ma'a sadiqin e wa pelawon inire nbo mi anabi sallallahu alaihi wasallam so fun pe albaru ala dini qalilihi o me ni ma wa lori esin omo ya re ni lori ore re ni lori en to ba rin ni falyanzuru ahadukum man yukhallil o ni gari kun se to ma mo lore o se to shaburu kan to kan ji kan se shaburu yen awon kan yala ore omo ni yan ba wa ore afojuri aljannu no ma kaburu ba ko lo shaburu iye kon ni se dire ma shaburu kan pe ah o kon pa yan ka kiri adujo pe awon yen no so fun pe iye to ba ti pa wa gbowo e agbo awon ore no so we o en to se bayi ni won se bayi na ni abe ni ko ma jale o ji nkan ti wa ji won wa lori oye oni pe ko nbe o yen na ni ele ka ma ta ma mu lore nka koko ni ele keji oni ka wa ku fun yi ma sumo lowo oba pelu ise olore olo oba ni mi o pa yin lase nkankan afi nkan to je kini nkan ta gbara yin ka tudu pe lai ka ni fola o nafsan illa usaa ise olore ati ji laaro ati se dua an kirun an gbawe anjilo an lo wasi gbugbu awon kini yen en to ba se daada o possible ko tun je la buti ko ni mo ati ju ese kale eyan ni gbawo lojo monday bi apere ki ojo tuesday ko ma yato wednesday ko ma yato o tun gba thursday friday yato saturday yato ki sunday to tun de ko to ma saburu ko tun gba monday gbugbu awon ise beyen an gbawo en to ba ni kan pa ma gbawo arabin la yazal lisani ka ko tuban of dhikrillah kama sibu kama shadu akiji kama mukes ba ka kri e ya kama fatis ba kan ya maru ko be yakini kan wari enno kama fi subhanallah subhanallah alhamdulillah la hawla gbugbu awon oro dada en se azkar yen kama so pupo ninu igba lakotan allah akbar en to lo ba ba ni fe ni ma shadua ka ku fo polo padua se ta ba ti ri nkan to je ko le fun won lati se niyoju ago meta abo ago merin merin abo marun marun koja ni gbogbo uru yen biyoju ko yan fila ta ba yan fila ta kama so folo ba nta fe olo ba se nuro fun wa ni
1: Allah ta'ala a'lam. Naam, adukapo Olorun awon stars wa ti won tin da wa leko lati bi ogun ose ju seyi lórí ẹ ọlọrun kò bá wa lójú kúrò nínú àwọn gbogbo kùdìẹkùdìẹ tí wọn náà ọlọrun kò bá wa ṣàlékún ìmọ̀nà àti ìtọ́nà kí ìbádà wọn kọlọ tó jẹ kó máa gbóòrò sí ọlọrun kò wọlá dáadáa wọn sí ọmọ ènìyàn àti sí ọlọrun ọba àlá àdúgbò àwọn aláṣẹ àpàṣẹ ìkànnì bond fm 96.9 lórúkọ ṣé kí á kú bàbá abdullah abraham káwọn láwọn yédèkó ajibotan la ají ìnua Salahuddin Abdullah Hussein Salahuddin Lorukọ Fidi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Tabarakalladhi bi yadihi al-mulk.
3: Assalamu alaikum. Oro ododo, oro ododo. Akanse eto ta gbe kale ile ise Radio Bond FM 92.9 lati ma ton imole si oro Olorun oba ala lati fokun wa mo eleyi ta o ma gbo lati mu Al-Qur'an ati Hadith Anab Muhammad oro ododo 30 minute program ni le meji lose ni gbogbo ojo Saturday lago 5 owuro titi di ago 5 abo owuro bakan na lojo Sunday ago 6 abo irole titi di ago 7 irole insha Allah ta lo so ni gbowo re baba wa ni alayeluwa Obaridi wa no lie. Aki olu the force. Olowo Eko Baba Fuad. Kolo waba ala. Padi son wani e son olore. Kwa si deki e migiku. Ati alafia kubani jeti won. Ema padi a wafa. Tio maba wa soro. Nikpa oru es Islam. E kwa al-Quran. Ati suna nabu wa Muhammad sallallahu alayhi wa salam. Ati bipelo wa wala she. Ile she radio joba akpako. Ile she radio Bond FM 92.9. Ati bogwa wala koso. Ti won fia yi sile fuwa kwa tuye tuno. Fuwa la yele kurere. Epe 0802-848-3735. 0802-848-3735. Oro dodo. Ema tetiliku. Ma assalam.

To fun oko mo se mi to fun ni award wi pe Mr Quality yomo ki afa akoyin je Alhaji Sulaiman G3 to ye pe wa ni orile aje ti baba ti wa ni site won na lohun adupe lowo yo eye ka kunaka to lawo olufe wa opo ni ka ki ipinle eko ni o eye ka kunaka te wa ni Badagry Express Road ti o jina si mile 2 tin ba tin foruko tin ba tin ri biliki balikis abu mi je balikis so ti ye nisin ele na la ko buku baje Alhaji Balikis Dasola Adedeji oko mo won ara won lo mo bibi ilu Ibadan won lo ti lo bi ose bi mere ba ti dan fi n gbo radio pe ko sina no lights ile se amuna wa te wa ni baba Badagry Road ni my true ni bo to wa ni old ojo ro first gate comfort street ni amu wo baka ni ku ka guda na ku ka mu koko na won ni ti ba si jana ka ke jo da ko fun ni na etan na fun agbodo loud ile abi blessing ko to ri pe a lo ikanu no wa na ni ya dada ni won imam dada ni won ye alhaj imam abu fatai abdul gafar wo we lawa ni fun won o fukaru islam akwale islam ni o e ti jale jo pataki ojo na ni high chief jelili ayinde ododo oba ile to fi ji ododo lan ro ba yo je ki ojo ko awa fi mo ran si dimu central bus to ye pon wa ni dimu won na to si murid na bi o ti rin wa ni to ti won se olugbalejo agba ni alhaji matajudin olamile kan adeolu like we guest lecturer Alhaji Man Saad Saaduddin Sarafuddin Ajara September 6 lo bossi Sunday lo bossi rayo simbi leyo Christian College along OPC junction di mun de ko lo je pe a ti se wu la wa ni fun Imam Fatab Gafa to lo ma da o ka pe bambu wa pa wa nso zaka Muhammadu la fi joy ma bu wa kwa wa su su ka Muhammadu Edda that sister Salu Bukola Ayotude ana o je oye gege bi keep Edda sister ojo ko ni agbara Oloba sisi Olorun so ko cathedral na ni 22 Kasali Street Molayo bus stop Mira da Anthony kama ki wa na ni o ti mo ye yin lati radio wa Eniola iyan kokuru ora a pade jo mejo lori akoto blessed aduko agba wa gba e se o lo lu fojuware o da

0: wa oluwa tun agbara wa se a o fi ya goke bidi a sare ki yo re wa arin are ki yo mu wa oluwa tun agbara wa se kiki ola kiki o ki agbara ne jayon da fo olorun to lagbara lorun gbo oba lana oba leni oba titi aye oba olulana oba olupese oba olubukun oba olugbeja oba lagbara julo to pa mo to fo lafani ati ore ofe lati le wa lori eto kokonu we iroyin loni ni le se bond fm 92.9 to wa ni gbogbo je ari ni keja leni ti soju abameta saturday ojo keedogbon ninu osu keje odun 2025 2026 ara yan lorun alogo ni o papo logo ti o ma gbogun lo tuji olalekun loko mi
1: kilo npo eleru da ko buruko ba de ori na ni ojo saturday ojo abameta o paro
0: kilo to fe ba mi leru eru ko si ninu okan mi lori je o ba nbe laye eru ko si ninu okan mi adede je o le ba mi leru eru ko si ninu okan mi blessing o le ba mi leru Eru ko si ko da ojiku to le ba mi leru Eru ko si ninu okan mi tori di o fa nbe laye Eru ko si ninu okan mi
1: Mama woju oluyege to ba tin woju oluyege o mo beru Ori le to Saturday ojo abameta ojo kan lo bo su keje odun 2026 ta le pe ni ojo kewa so 4448 adura wa yo gba ni agbara Olorun ba o won ni mo to to bori arun mole bi oyo se n bori oru arun wo si tinu e pe wo wa ina ni wa so nida oni na ni saturday to kai osu ta mo si gbale gbata imo to to yo ba gbogbo anu rede wa nigeria o e mo ja gbagbe gbale gbata go mefa abo si ago mejo abo wakati meji e to ba gbale ni le mo fo le na na grandi ta fi wole si koko no ifun ta ara to to e yo dun adefemi ojikutu asisi officer wa wa pelu wa ejina jeje lowo ejina wa le omegun oni begun ba lo sorry ma se kuri like gbagbe blessing aluko ati sinu olubodi to se ran lo ti wuro ifidodo wa taje o jagba mo lowo aso kongo si laro ka won kan to mi le ma foja be se pin guardian wa pelu mi ba kan na ya ma se nkan o leadership weekend no gbeyin ati gbelebo
0: elemo ka jana wa ka were kaka ewi agbo ro kaka ko le kaka ka lo le biran ka biran ka awon ni won to ni kai kanifa won to do fi kanifa won ti are kanifa are kai jaje odo fi ka jagbo ni kamu ki jowo ko won ka mi logede won ka mi lasa bo ko ma ka o kai yalla ka mo la ka gbe ti won po ni aka aka gba ti ba gbe aka ko ku te kuku ni ko ka jowo po ikan bo lode ikan bo to gbe fun ka o mo ni ba fun ka o mo nton waje o ka o eyan to ba te ko ni mo lo nton waje ejo ejo ni bu waje nje aja mo pe awon ija agba meji ma fe sele laarin awon wo are o le de wa nigeria tele ri pelu igba keji won ma ni iyan are Oloye Olusegun Obasanjo ati igbakeje are Atiku Abaka won tako to oro ti ra won nigbati alagba Obasanjo so adi me pe awon fun alagba gali na ba lowo kobe ko ma ba ro awon loye ni sugbon Atiku so do ah ah e me paro mo oku orun
1: beru ba ko ti ba ko ti kori bi kan tan gbe kai na la fin ko meje omo rede wa re diwa wo kiki o won ki o lori jale epo to lo bi egbeje ta le kun ni egberun kan le ni riwo naira 1400 naira won le ti po ju ijoba ese ran lowo lori
0: bi ba gbe enikan ba wo ati lo sile ebomi ni to tin fe ni to nfe bo kata eni nje je mo pe awon lede to lowo ni won ni bi egberun lona 20 omo nigeria ti won je ogbon tariga kose mo se ndi eto lera ni won ti dogbon fi owo tun lo si odo won an na se ise be sugbon are bola me tun so ri mo fun awon eleto le ran pe ko si bi to dabi ile leya nke o
1: o pare lori orede wa nigeria ni won na awon orede kan ni agbalaye won ni fokatan ninu eto araje wa won si dase sile asojbala me tin bu lo je ko di mimo o
0: ye je mo pe ni ipinle osun ede ma ko wa fe gbo ele yo ara le o fe gbo ara oku laarin awon wo laarin gomina adebola adeleke pelu awon ajo egbe oni moto nigbati gomina adebola adeleke so adimo pe ayan awon igbimo ele de ko ma se akoso awon je gbe oni moto to ma je igbimo adele igbimo free head sugbon awon egbe oni moto nbe so nuko laye awon oni le gba o
1: alaga voto bo le wa nigeria iyan alaga na ko le ta ba wo podo ma woran o awon agbala e won si n wo wa bi edugo gogo odun ba jo se mo si lo oni sugbon yo lo ni ro ran se kunrin si gbodun ruso
0: lori ara nipa ile ise ayederu ele to pe oro e na lo gbode kan ile gba solution for ile nigeria so di mo pe ngba ti aba lori pe won fe fun ile ise na ni owo to lo bi billion meta bo le di e naira 3.8 billion naira pe awon tako awon si la ko si nkan to jo tori pe awon o ti gbo ko ile ise iri
1: e n ta ran ni server be wa gboro gbo e to je pa je fogi wo ko ta le wa nigeria

0: so fa won lopa o enikeni to ba gbe ojo loro lo nile wa Nigeria eyin ban fun won ni suit on site anyone carry illegal firearm IGT policeman you pe egbe igbese lori eyin ban mo won ni o tori pe ka ni won
1: Ibadan se o
0: nje je mo pe awon legba so to so gbe ekun gusu banu alindume o ni laye laye o e ma finu mi mo je me pa omo emi o pe boya mo joko mo nyowo mo wa dinna dura pelu awon ajinigbe afemi laye ko jo ibi la pe lori nikan gboro fi betele o leyan ogorun ojo ti a je awon kan gbe pa mo ni ipile ibonu awon ebi mo ra webe so so gbala me tinu bu pe mo ba ni dasi ireti pe so kan laare ni o ajo eleto awon ogo were labi ajo so kan agbe ta mo si UNICEF won tin so di mo pe ta ba ni pa ro ta ni seke won ni ta ba ku omo Nigeria marun jo meji nu won lo je pe won ma nse igbeyawo kan to to omo odun 18 lori foruko sile fun awon oludibo to je pe tun gbode kan won ni lara bayi awon odo lojo popo nu register o ile site lo je ko won si lawon obirin gan po jo okunrin lo ida 77 o le pese pese ni eh je mo pe oko olelegbeje ati mesan 1129 omo Nigeria o ni awon ajo to je pe won ri si oro nipa iwole orin jade omo Nigeria no tun se ku wa se orilede wa Nigeria ba lati orilede Niger Republic awon to ro pe ni jani orilede wa Nigeria won ni pelu akole on lo bi million marudi ni ogoji o le pese pese ni o NCPWD lo pe a case be e se ni ki ga loju ota eni ati pe be ba so nte so segi ataro e na ni ma jo loju awon ti oba feran eni je je mo pe awon egbe oso latako won ma ti ni iwe awon ri pe ile ise are won jo won yo lori iwe apile kokan ti won so di mo pe are orilede America pe pe isejoba yi ngbianju lori eto abo won ni e je ma ton yi bi o ba ton yi e je ma ton abela eto abo to me to ye pe o tun buruju le wa njo le yo lori e gbogbo ara ma na wo so ko pe ki ko la ma se mu wa o subo mi ya na agbara ya sobu ati eto na to je pe ku die ka to won lo sa ku ba lo so ku fa cholera awon to tun te do nipa aisan lo ku akesi be awon ipo apero gomina ile wa Nigeria Tamsin Nigeria governor forum won ni seri eka ile ise jagunjagun merin tutun to se fi kun awon ile ise jagunjagun ile wa Nigeria yo mu ki eto abo tun de gun mi koda awon aserubalu ati awon afemisofo won ni rere ri mimo lori ile wa Nigeria
2: atebe atare lo ba ma jare jo ile ejo kan to fukale si ipinle kano lano de arapori kan ni won yegi fun ni tori po pa arabirin to po wa nuyun pe ikani o
0: bishop ijo anglican kun ti iwo orugusu ipinle eko reverend ebenezer adewole won ni gbogbo awon leyin christi e je pada sinu amuye bibeli awon nkan ti bibeli toka fun wa e je ka bere si ka tele bo ti tu ati bo ti ye ati bere si sodi si bibeli o
2: ile ijosin pfn na won pe so fun amere tinubu sa kesi ati legbimo so fun ile wa Nigeria lori iwe abadofin kan to gbona fele fele pe e gbodo ma se waasu ninu bosi won ni lodo tawon awon faramo bi gba te pon lesson christi ni an fe ma fi le bawi o
0: ifura logun agba awon olopa fura si arabirin kan e to je iyale lori iku omo iyawo re tutun won dajudaju iyale owo re o mo won ti lo mu
2: nijo nijo ra ma lo arafa la lobo awon ajo to ri si ni lo meka ta le pe ni nakon nile wa Nigeria won ni meka ni lo futo 2026 pe awon asise pepepe bi pe o wa nbe ejo ju sodo awon ka le satose lori e kilo e ma sele ni odun 2020
0: are only the one Nigeria bala me tinugu won ta ko to oro won pa si igbakeja tele ati ku agbaka won la won sise awon se ri gbogbo awon kun de pe fe dale nbe isejoba awon gbese te je awon ti won ye to ase fe ta be class ko joba ni won sise ti won fe ti e ko eso emi le mi se yin oju gbo gbese te ye ka mo nkan te ma so ise nu yin gbolagun are bala me tin lo so di mo fun ati ku abaka baun la
2: gbogbo awon ta ti fi gba kan gba bolu ni ede wa Nigeria former footballer ati awon coach en lefo atapako loju re kankan won ni bo ibe agbalaye bolu fi agbalaye ta pa waye ni ko pe ko pe e ko lati e ri kan be nipa to read the spain
1: blessing in aluko
2: o se pata ko bless you wa
1: bless you wa pelu polo waja laaro yi
3: ẹyin mọdé yìí èmi gan ti sọ wípé màá máa polongo mediana kiri ni torí ẹ wo kò sírú ìyarun tá a fi yarun àdìgẹ tí kì í sunkún irun rẹ le nígbà tó wáyá èéṣì gbogbo alẹ irun ẹ bẹẹ ni làpálàpá ò jẹ kí n rà rí kán rí mú mi àmọ ní

0: wo Nigeria bayi pe di gbogbo odun 2027 bo ni o se lo si se oro ro se abi ni lo lo so ni yo lo ni rowo ro se o na wa wo o ba gbera papapa o ba poja lo si ipile Niger o ba le se orile ise won ni ipile Niger ti o pe ni agbe ti o pe ni mina ngba to debe n ba o sise sise o o ni esise yin takotako e fe mi o ti to yin sise o esise ni lana ti gba rode lo le ni to ro mo ti ko se mo se professionalism ipe fi sise yin o to pa gba la yin wo wa o lori gbogbo o te wa yin ni odun 2027 e mo soju saju o mo se n ba won to ba ni wo lana de oju iwe kini iwe in the guardian bakan leadership ke yen na kala ro
1: gbogbo nu we ro yin te si waju bond fm lawa re 2.9 won bi omode ba kon ya na agba si fi to bale ati pe oro ta ba se ise ta ba se ati nkan igbiyanju ta ba gbiyanju lana na lo ndi tan leni e ta wa se lo leni bayi o pada di itan ni ola tori de je gbo agbata ka gbiyanju ka da itan to da tori pe ayo so npa ti wa je je mo pe lori nkan to se ni odun 2003 laarin oloye olusego ba so to je aruli wa nigeria ngba ri pelu awon gomina to je ti egbe ad alanso rukesi ngba ni o na ni oloye segun osoba na lo je pe won lanu bo laaro yi se ko ku se tomo di ojo bi osisogbo ko se tomo di le mole bi ba se na wo be afon gba re pa puta mo so ya pe na loku won ni boye da be ni pe oloye olusego ba so to soro kan ni ori oro nkan to sele si won gba ton wa lori alefa gbe bi are ton si lanu bo opoloporo na lo mu ki oloye segun osoba kan na be si soro laaro to sin so nipa pe are tele ri oloye isegun ba sojo won dale awon ti won je agbagba egbe oselu alanzurukun democracy won ni ki lo n to sele gan won ni nigba ti won fe se ijoba leke pe awon omo legun asofin gbero ati ro oloye isegun ba sojo loye won ni igba baba wa dide pe oda be ni pe lasiko ti awon gwa won pe awon eyan gba ta won o papa julo awon ti won je ara oke oya ti won kemile oda be ni pe ejo ti lowo nu won fe doju baba bole won baba se gbara pare o won ni eno pe agba kan kan lawon fi rin won tele won ni jeje mo pe ngba ti won fe seto ikeko gboye kan ni ile gbara fi ti ilu eko to npe unilag won ni baba na ma wa ah odidi are wa seko won ni esimo are bola me tinubu won gbon fefe bi ase owe ni won ni wa wo pe under no eni to ba da be n pe boya o n ba wa aso tele abi to di abi to so pe to won fe ti wa to tu wa pada wa ka ku gba won ra ko lewo tori kari ka po na iye ni kuku ma iye ni ka ma ba re shota I ma ko ba ni tori de won ni boye ni pe oloye bola abi so je gomina kule ko ngba ni mo se pe o gba won ta o je gomina egbe oselu alaudo kristo e wa omo wa na ku ni ko si bi ta fe ti oloye lise ogba so jo si e je agba mo re je abaso fe ri we je loba won ni won se se ipade mo se pe awon si ipade oniyan won ni ibi ti o je ile ise are to wa ni dandan barak ni eko ibe ona lati lo pade won ni eni ko pere lo tele arewa won le to tele wa ogagun kayode are lo tele wa to je olori awon ajo ise otele mu ye ngba ni won ni bi ipade na ibe on baba ti peto eyin eyan mi e wo eyin omo ile kan ni gbogbo wa ah le so peto ka fi eni bi o se eyan mi o se ka fi wi alarun o lasan e gba mi era mi e je ke ye je agbo e se lo si bi omo yin ni mo je ka jo won na de so lojo on to de pa wa mi ran so pe lo isele fi ran wa a lo jabo fun to je awon baba ke penu egbe oselu alasuru crazy won ni nkan to te sele ni pe alasuru crazy adu gbogbo aye kankan na ni wa e sa sogba mi e ti mi leyin won ni rawo ebe ti ole ile isegun ba sojo to pe won lawo si dupa won lawo lo ba o to je awon agbagba egbe oselu edi ngba ni awon baba abraham adesoya won ni gbogbo lawo lo ba won ni igba ti won sti awon lo ba baba adesoya ta won salaye fun won won ni oda na nkan to ma sele ni pe a se ipade won ni mo se pe ipade mi nu to wa lo si odo ole isegun se ko ba sojo lota won ni bi ipade o be lati oloye ayo adebanjo senator femi okunromu cornelius adebayo won ni alagbo okunromu ati adebayo won ni won anu so ko so lo ko egbe oselu edi ati afeni feri nigbati alagba diso ya pe awon na pe ka wa darapo ma won ni ota won ni awon si wa ni abe okuta ni office awon won ba na se lo darapo mo nu awon so di mo ko da awon araalu n ti won pa pa julo iran yoruba won fi awon ko ba olawode ijo firi oko so odun pelu oloye oluse ko ba so amakini ijoba gbo so baba tele keji baba won ko ju awon si oro ale e lo ka ibe iroyin inu mi iroyin Saturday punch laaro yi
0: ko ko won le so bon e pelu o je ko nte si waju blessing soju mi si mi se yan meji lo ka koko awon gbo ro ka todo ti ni mo de ke yan mi je won ni sisan lo mo de ko la o je ki ko da lo si le si agolopa le wa nigeria giwo loko pata gugu ra ogbeni today disu to je ko dimo oni lo lo ba eyin olopa ti kon yin nilana igbarode ko egbogbo sise yi o nigba ta gbo pe pada len loro waye lanode ni ilu makode ni ile ijoba te pe o wa nibe oni awon eyan ta ti padan lori de wa jira ti n poju a padanu awon olopa a padanu awon jajagun a padanu awon orede wa naija nipase awon isi opoku banditi awon apanijaye afemisofo oni loro ba en to ba ti gbe ohun ija oloro lo te ba ti kofire re eyin olopa suton site ni eyin bomo won ki won ku bi ebe oku oko ki won ma ji saye ma o ya bi re te oni gbo ase yi latoke wa ni o oni are le wa nje aso dola me ti bu na gbo soro yi o oni eni kan to ba ti gbe ije loro lo ni rede wa nigeria te na si mo pe eyin olopa ke si gbo na lo je pe gbe ba lowo te ko se ni lana igbalode ta ba tun ni ka wo itoro mo ti ofin ase wa ta mo si order 237 oni eyin bo pa won ni o ki won ma ji saye ma o to pe ka ni won oju we kini dira si weekend e ti na ka la ro yi
2: Joy Lewo Salabode Pileko, the Lagos State Premier Healthcare Board, Niwamba Social Mobilization Committee Chairman Yo, Israel Majesty, Oba Barrister Semiuddin, Orima Degu Kasali, Emugori Adewa, the Adeboruwa of Igbogbo Kingdom, Ikorodu Ipileko, Futi Ayeye Odunmewa Lori Apere Babala Baba Won, Toti Bere, Pelu Awon Eto Alako Ojokan, Last Ojo Wednesday, 15th July, Ojo Monday, 20th July, Iwo Sanfe, Bolu Olore Sore, Ati Abewo, Sili Awon Agbalagba, Ati Awon Malai Niya, Tuesday, July 21, Ayo Olo Draft public lecture Wednesday 22 conferment of chieftaincy titles ojo Friday 24th July special jumat prayer kipa bambari eto asekagba to waye lojo Saturday ojo 15 osu keje 25th July 2026 ojo Sunday 26th July ni sin dupe Thanksgiving awan se ladura fun oba barrister Semiuddin Orimadegu Kasali Emugori Adewa di Adeboruwa of Igbogbo Kingdom ye se odun yi e o se mi lori apere awon baba nla baba yin olukede Dr. Ibrahim Mustafa MNI, Permanent Secretary, Lagos State Primary Healthcare Board.
3: Gbogbo olugbe ipinle Eko ipinle wa ki se akitan e da ko dida lenu lona abikita ajakale arun lo ma nfa o ma ndi awon koto idaminu o si ma ba yi ka je tori na awon osise PSP ti lo ma fo ntelu nikan ni ka je ko ma ko dot yin ka si ma so wo le ki ko dede ojuse ni kokan wa ni lati je ki ipinle Eko tubo ma wa ni mimo toni toni apo ipinle ko dot yin lo ma lo nilo bere fun ti e bayi bayi lori ero ayelujara www.lomasmartbeans.com o ma lẹyin to ba gbiyanju didalenu lona ibofimu egberun lona igba o le 50 naira lowo itoro pelu awon osu meta gbako to ba ni onko lodi si awon osise PSP pe loma lofe 0800 00 loma 0800 005 2962 tabi 0708 060 1020 email info@loma.gov.ng ikanni ajolu @loma_gov loma One week, be like, oh, my Tony, Tony.
4: Àgbàtíkù bá ti dá tọ́nì kan ni kò lè bá wọn pé ìlọ́rí ará ìlọ́ra àmọ́ ọ̀rọ̀ tó bá ti dá ni lójú dandan ni kì í kọsẹ̀ létè ola trado medical healing home wọ́n dá tó tẹ̀gọ́ ní ẹ̀ oríṣiríṣi onímọ̀ nípa káfíwé àtẹ̀gbò tọ́jú ara ló wà nílùú àmọ́ ọ̀tọ̀ ni ti tọ́lú o ola trado medical healing home kì í bá wọn mú òmú lómú àwọn ni wọ́n ń ṣe ọṣẹ ìyá ìjẹ̀bù fún ìtọ́jú ara ọṣẹ ìyá ìjẹ̀bù tó dé gbógun ti ọfà ara fẹ́yọnú àti ìṣẹ́gun àbùwẹ̀ ìyá ìjẹ̀bù fẹ́ntì ojúlúwa ìṣe ló ń ṣiṣẹ́ bí gbogbo níṣe nígbà tó jẹ́ pé ibi tá a bá rìn dénà là kúkú mọ̀ náà dé ọṣẹ ìyá ìjẹ̀bù kọjá àfẹnuròyìn kò sí wa ní number 8 Alhaji Limota Idera Street off Isale Ariya Dalemo Bus Stop Sango Ogun State tàbí kó o pè wá sórí 08036203932 08036203932 Lekasi 08036203932 Ose ya jebo lati le ise Ola Trado Medical Healing Home Bo ko confirm ni
5: Alaye mi o ya ja lo awon boys tin duro de wa
6: ah bros ko jo o bi o ti e mo bada mi se nse mi
5: ile ito ko sa fi ara ti ogiri joko ko ba mi soro ki lo se now
6: eh joko ke ani kini yo se fi joko
5: ah o ti ye mi kini jedi jedi eyan ni yan oro jedi o se mu rere o se ti wiwu ni ka so ni tabi ti yin tabi ti ko ma seje ati joko wa di oro anudol suppositories ide anudol suppositories pelu eroja bismuth of garlic balsam peru ati zinc oxide ni oko jedi ti yo mu ara re le lati sise tabi lati se faji pelu awon boys
6: Omo oya e je ka mu town e pa won boys ni 1-1
5: Anudol suppositories n fun ni itura lati owo jedi daily need industries lo se e ka iwe pe lebe inu apo re bi ara ko ba se wore leyin ojo meji lo ri dokita re
7: Adeleye Nature Cure ile ise kan ara oto nibi ti won ti mo ti fitedo nipa ka se itoju arun ailera ise tabi ailerin ka yan kusakusa arun tabi aisan ese to sese bere tabi eyi to ti joye omo takusa agwara orun ni suke suke laarin iseju marun ti joko o fe dide duro oran o fe joko wahala o fe rin ogun o fe lo di ariya irunba o tori ese omo re tabi ebi re nsajoyo o le lo tori ese ton san toru lese fi rowo se oje o le su koda ese to tekun lugba bi opa kanango won ba so fun o pe ko so na bayo so fun won pe rara o ori ti o gbe ni gbe ni kalawo re magaji to dancho ni adeleye nipa egun tito won mo nipa re di gongo ni ile ise adeleye nature care wa ni 27b prince tunde balogun street ohun na ni abeokuta street alaja bus stop nilu idimo e pe won tabi ke ba won soro lori whatsapp 08149335460 08149335460 08149335460 adeleye nature care ọlọrun ọba ni fun won se gba be

0: konu we royin tesi waju bond fm na la wa 92.9 ninu we royin side punch la ro yi iwa keje are tele da ti ko ba ka ti oga won olele se ko ba so jona man pa ko to ro sira won la ro yi se won ni oro bale aditan na ni lori oro ni pa ohun ti won ni olele se ko ba so ti won so ni o won ni olele se ko ba so jona lo je pe anu face si oro ti olele se ko so ba so ni pa nkan ti won so ko sele lodun 2003 ni asiko ti won so di mo pe o da be ni pe olele se ko ba so jona nilo iranlowo awon sugbon to je pe awon awon lowo o pada yeye awon why won ni olele se ko ba so jona ba so di mo pe awon ti sele nigbati en to jada ile igun asosun fin gba ni to wa gbe igbese ku won fe ro awon loye eyin ologbe gali na ba lori oro nipa nkan to sele nigba ni sugbon ati ko ba kan so di mo pe inu buruku na lagba ni egbogbodo ni oro buruku lenu won ni ati pe ka ma soro ti oda nipo oku oku bi e ka to bi pe won ni se ni pe oro ti olele se ba so pe awon ati ko ba pe ala won fun gali na ba ni owo eyin owo bobe owo ko be pe ko ba le ro awon loye pe o je nkan ti o to ba awon lopo je pe kilo to je pe ngba to ba na nbe laye olele se ko ba so jo so ko si eni to ma se leri bayin sin won ni talent to fe se ri ara orun abi ara orun se o le pada waye lati wa se ri ni inu ajade kan e ti ati ko abaka to se ja lana ode sojo ti friday lati odo en to je onimora agba onipa eto igbonsa fe frank shuaibu igba keja tele na sapejuwe nkan ti olele se ko ba so nge bi nkan to ku de kan bi igba te ko fe tun ito ko ohun ti o sele ti won so po sele won gbe oju lati fe ba oloko je saju eto igbe ti o wa lo 2027 won ni lori oro ni pe ohun ti olele segun oba segun shop aso ohun na ni alagba segun oba so je won gbe odu lati fese o to je ko women ba pe nse ni atiko abaka lo 2 million 5 fun gari na ba lati pe ko ro aloye ki atiko abaka ko ba le bo sori aleva je gbe abi are sugbon atiko so di mo pe o je to wa pe so oku yo dide ti o so pe to ohun wa se leni ohun ba lo pe gari na ba pe ko o be lo pe to gari na ba nje lo to ni se mo fun elowo bobe abo ko be pe to ko yo ba so jo ko oloye fun ni le bo sori aleva sugbon je nkan to ya lenu pe a le pe oku lati wa je di eni sugbon o gege bi omo le adlawo gbugba la mo pe ko da ka ma so nkan ti o da ni pe oku won ni nkan ti olele se ba so jo oku di e ka to ko ma lo pe won fe lo ruko en to ti ku won ma fi ba won lo ko je abi lati je ki puku be kan bi ni sa ni ko le ba lo ko je won fe ba gali na ba fun re to ti duku won fe ba je pe o si lewu pe ko dara ati ko abaka no so be la won iniko te ba no go iwe re sa de punch la ro yi e ba ro yi nbe
1: ko nu le sa bo da fe na ro je po n te si waju la ka no so be la won iniko te ba no go iwe re sa de punch la ro yi e ba ro yi nbe
2: ko nu le sa bo na ro je po n te si waju la ro yi o si duwe mi na si duwe e ki sa go to ba ri be baba la go lu ko wa nkale ago je ku se ro to sa on former timekeeper ile ala ko be ati grammar se la ba rin so ti mo duka go se girlfriends se ko gbele abi ale ale ti lu mo sin party corrupt na lai gba gbe awon naswat na ti won na wa dupe lowo sugbe ma ja gba gbe odule kan to ni hale gbe kuna ji won ni gbogbo ni bi ta wa ta won wi wa tegbo tegbo labe ka bi gbale en lo wa segun aja so la si de wa o ba ni kin ki o koja le gidi oba ki oba pe da ki tu ro sun ni telegraph la ro idi nation na to gbe royin nigba ti o fe soro yo ketan sare o won ni adari ile fun ti agbe ti pe ni tudu ni odan abuja sule ejila awu ni ijoba abile adodo ota ni ipile ogun ni ma ra webe si gomina ipile ogun pe kini lori awon idaabubo ni lori awon ajagunbare te ki won je ki won gbadun lafia ilu na ti an daro won ni bi won se pe laaro yi won ni bo ni oba se pe gomina ipile ogun ba dapo abiodun alakoso woro lopa ni ipile ogun ni to to je bi commander yen ni agbe na ni sobo bi pe ile igbesa pe ba ni da soro yi o bi pa awon ajagunbare won o je ki awon gbadun to je pe won gba jagunbare yen ni odan abuja sule ejila awu lado odo ota local government nigba to je pe oloye ti ja ni gbero ton dari iko na ta mo si tolu bule houses to ni won fit ti gbe igbese re to si de fe ko jaga ko ti pe yo de po ye bi re da bubu lori awon ajagogba re ipo ti n poju to si je pe won ro lamu ni agbegbe na oloye bele wa to je ko mo yi pe awo le oluwa nile ati eko ya ton je ko wa ni ikawo re olori awon ajagogba re o ja awon gbaru ni agbegbe na o o si je pe ke awon alase won tete gbe igbese lori tori pe alaafia to wa be ati idaabobo be wi pe o se pataki tin de lo to vite ko to lo re e to to so la tori alaji arim ya osumola to na to je ko ni agba ran to ma ti to lu gule house na won ra be ti ijoba awon eso idaabobo wi pe e ba gbe igbese lori re lori awon ajagogba re to je pe won da awon laamu o to wa ni awon alase nikan ko bi ara ilu eyin ajo lobaloba ba le oko ilu
3: ebara gbe igbese ko tori pe bi yan bada keta ra re o bada keta ba lo sunu wo nation la ro yi ni ta yan ka kokunu ni se bodebe
0: o ni no we re za re punch la ro yi won ni be wura ba je lo apada wale ba gan je lo apada wale nje je mo pe ko di ni oko le legbeje ati meso 129 omo nigeria we pe won ti lo ko owa o lati orile nigeria republic ninu osu ka rodo ta wa yi odun 2026 won ni ke bi ati agboro kaye le to jade lati oda ajo to ri soro nipa iwole o jade ni orilede meje ita was miss migration center show woni awon eyan woyi to ye pe won lo ko wa ye lo je pe kaloko na gbianju ati wa bayo lati kuro nigeria lo sile ibomi won ni pupo nu won gore pe irin ajo ti won irin ajo to lewu ni de pe won gba inu gbo inu gbo inu asale asale le na gba nipa orile libia won ni libia ba won tun ma n soda lati pase omi kan to won gba lo sede europe papa julo si nigeria ati italy woni I awon eyan to ye ko woni won ko jopo yi lori quarterly mix migration update fun ile adulawo e to je sa ke to 2026 be nothing so ni pe awon nigeria to won se ko wa to ye pe nu osu karun na lo bale sori wa nigeria lati le niger republic woni won si je oko lele beje 1129 woni close fast of je pe awon na to ye pe awon eyan won won sa ko nigeria won le ro nipa nkan kan to npe ni japa ni woni ka wo na pa to sa so ni pe awon wa ise ojo to ye pe yo ma fa on lo ka ki tori bi po iya po ni nigeria woni po won nu lo je pe won sa ngwa onu almo nigeria lo si

0: kunu we royin te si waju bon fm lawa na 82.9 ba se nki awon yen wa ton wa ni oju iwe wa ta mo si facebook yen bon 929 live ti mo te ka opolopo te se won laarin na la ki awon yen wa ton wa lori ero agboro kaye ti tiktok temi yen at dr tujo lalekun jp ti won ba wa soro kaakiri gugu agbaye adupe lowo gun yen se won ku aduro ti wa kunu we royin te si waju ninu we royin sa de punch laaro yi ya jamo pe won ni ese ni ki ga loju ota eni oro kan to je pe ile ise are so nipa ko won ni awon ri iwe kan gba to je iwe igbori fun lati odo are o le de america donald trump to fi igbori fi ijoba are bola men tinubu nlo awon egbe osele latako ma ntako laaro yi o awon latako to je pe awon ki ri nkan to ba danu nkan ti en to ba se dada ba se won tun ti bere si soro laaro yi o won ni akoko na won ni eyin o ewu goro wo se iru asiko yi to je pe ese o kokun da won yen lawo to je pe eko kebi eko yen o kebi yen to je pe igboro o miti titi nipa awon ifemisofo yin ji ara alugbe ni america wa npo iwe apile ko pe to agbori fi isejoba are bola me tu won lawo gbagbo se mo pe toro ba sele bo ba wuyan ko gba bo ba wu ko ma gbagbo ni won si really so pe igbagbo re o mu olarada sugbon ni bayi awon alatako so ni pe awon gbagbo o won ni akoko na awon fe ki won fi iwe ti are da to tun ko won fi han si gbogbo ko ko yawo re ko mi gbogbo ayi ko won pe to iwe lati odo are da to to je ti america na lo ti wa awon alatako ni won ni won soro ni ilana oto to je pe igbanu ko ni won fi soja ngba ti won so ni mo pe laye awon faramo akoko won ni lati ko ta wa yi pe bi igba to je pe won gbe oju ati ma se ijoba etan ni tori pe nkan ti won so pe america so nko down loju pe won so won bo le je pe won only the america la won ti fi omo ogun ranse o papa julo omo ogun to pe ni special operation forces ti won ni lara won na lawon jagujagun ni fisil team 6 wa lati wa da omo awon jagujagun ri wa nigeria leko lori igbogun ti awon aseruba lu ti won aseruba wa lori le wa nigeria sugbon awon ti won je egbe osele latako nbere pe kini amuye gan ta ri pato ti Donald Trump ma so pe ah isejoba yi ngbianju lati fi eyin awon ese okoku jole kini awon nkan to je nkan ri to ka ta le so pe to o je nkan to se gbogi to je pe eto ipenija tin ba ni de eto abo won ti se to je pe o fe ju ka de gbo Nigeria ti wa je pe America n gboriyin to je pe lo to Donald Trump ba so oro be a je pe oni nkan kan to fe gba lowo are bola metinu mi ko mo so be o awon egbe ise lata ku lo so be la re te ba mo gbon iwe ro sa de punch e ba ru
1: koko ro le sa ba re fe lo je po nte si adu an wo ko ara wa jade no ko ara ati iji ko ti si adu la ro tori pe yin be ni nlo je ki to ro le lo si pe atebi atare ro ma jarejo e bi be na re si be na abi ipa gba ki ifoko tori ayo ko ni fo wa ta lo la gbega lodo ta lo nta re agbega si yan bi ko si olorun ba sugbon le pa se nikan na ni won na awon agbejoro 268 la pepe agbega de ba lo si ipo ti won pe ni san Senate Advocate of Nigeria. Iyan kawe gba ni ko se fagidi lo lati pase LPPC for 2026 o. Boju ba ko joro amadun so. Ni bi apo nkan to ye po waye ni ko pe ni LPPC terms legal practitioner privilege committee lo je po buwo lo. Won ni awon agbejo meji de la dota e lo je po bo si po san ni rede wa Nigeria. Ni bi apo to ju ye po waye ni olu le wa Abuja to ro mo ti apo elekerede ni adosan ta gbo pe adajo adajo kudrat kekere ekun to je adajo agba fule wa ni ja wa ni kale alagba kabiru akanbi na anu ogbeye bakan na fun ti ile ejo to gaju nile wa nigeria e to je akowe ppc na to je po kede oro yi oni laipe lajira wo bura fun won ni ojo kejila osu kewa odun 2026 pe ojo monday lo je pe obo si o wi pe ta ba so nipa agbejo ro bi di la adorin ipo won kose mo se to si je pe won kawe ta ba si tun so nipa yara to ro mo ti ile ejo pe won se foro seyin ta ba so nipa idajo ile wa nigeria wi pe shata ta ku lo je pe won se ni rede wa nigeria gege bi to ro mo ti professor namdi onyeka obiari wi pe oko na wa lara won an ni kako won sa ka won ni esese ni pe e to tun je san lara won to je pe agbegade balatri ibrahim gade adamu ju tukwe meka ukafo goblin achibank umo sunday samuel adebayo olugbenga adaralegbe jameson ejozo kadozo olali kan na wa nbe o olali kan lawrence bade john laigbagbe ola otan thompson olusegun ara won ta tun gbo pe agbegade balatri audu daf aderele tefit adegoriye James Agboeze, Alexander Onduka Moka, Emmanuel Akunke, Ayamasinkao, Laigbagbe Ikide Eregula, Osa Paul, Meji Dila Adori, Tebas Nungu in Business, Business News, Eri Enaka, Laro Titi.
0: Kuko Nuhiro Intensi, Wajibon FM, Lawa 92.9, Radio Festival, Kwa Otokaria, you know where is that the punch, Laro Yee? awon eko apero awon gomina ole wa nigeria ba tin so di mo be se ri idasile kale se ologun merin ti ijejoba ari baba mezo gbe kale ah won ni ogbon lagba ni o se ogbon re won ni koni tonu agba kagba ma ri mi da won lati gbogun ti awon aseruba lu ati awon ese okoku ajeke eto abuwa ko de gbogbe lori wa nigeria o na ni ari baba me se so opo re kale ton si se amulo re lori de wa nigeria en to ja alaga fun eko apero awon gomina ori wa nigeria to je gomina ipule kwara abrahaman abrasak lo so re di mo na jade ko ton se ja lano de ton si bo won lu fun ra won gan nigba ton gburin fun ari bola me tinubu ko won bo owo lu isedasile ka le se omo ologun merin si lori wa nigeria iko aporo na sapejuwe igbese na ge bi ohun to je pe o ye ka ti se tipe tipe won ni ko da bi igba to je pe atun se idasile ile ise ologun tuntun to je ninu uto ni orilede wa nigeria to je pe yo se ran lowo repete fun eto aborilede wa nigeria won ni pelu bi are se bo owo lu iko kere tan awon jamge to je pe won gba sinu ise ologun bayi lo si bi egberun 22 mi ta ba si ri egberun 22 o daju won ti oke ogun feju keke to won ro opun lambe tori pe takoko takoko takoko eno ye asa takoko gbogun ba takoko bayi ona to gbologun ni ogba omo okunrin nigba ti ogun bade en ogun iwe re side punch la ro e ba ro
1: koko lo le sa bo re la ro je pon test o to tin lawo soke ya go meje ti koja ase bi kan mo lo sodo awon ijoba abilogun dagba soke 37 blessed look be one ki lo nsele ni ijoba abile suru lori e to je ti ijoba abile suru egbe ni bamdele sulaiman yusuf o ni eto gbalegba ta bi ko ti gbode kan ni ipinle eko o ni gbogbo awon to je pe wa ni ijoba abile suru rere eni wo pe n ba gbalẹ ni le mo fo eto aye ka to ba gba mo gbo agboro mu na kokoro ni ipinle eko ni ipa misale gbelegbe o wa ro buwa olugbe ijoba bile suru re wi pe eto aye ka emi na kokodo awon okiti ile to ga bi oke sapati de lubadan ese lodo tori pe awon lomo ati psp yo mo ko o le ni ken to ba da do ti si oju agbara oni ah oni e tade ninu yo bi alaga ijoba bile suru re to ti a case na ni ogbe ni bamdele yusuf sulaiman yusuf koko le se bo de fe o man test
0: koko nu we o yin test si waju bo de fe m lawa 92.9 emi o yin ba won ro pa tele
1: oju so ni sa
0: ba won ba ka awon iroyin ese gugu awon iroyin to pe o fe yu keke to lo soke kun lo sa lo sa to pe yo se ara lanfani le mi man ka emi na se ko ba oke lodi re afa wo ko mi nje wo gba ka ba pa ipile mi oko o de le ro ko do ko to ko ro ko do ko ro ko to ka ba lende ko dagun ma jari
1: tori
0: pe kekere ni ajo kan o si o ya jama pe awon ti won je awon ti won ko ofunfun na ma won ko ofunfun enugu alayo won ni enugu alayi ah won lo lo afa yo won ninu papa ko ofunfun ti papa ko ofunfun obini la won ti gbera o to je pe o gba awon to je pe awon wa ninu oko yi awon omo yi pe oko yi o pada fori sopo won ni ikan la awon to je awon ko na lo so di mo won nigba ti enugu alayi ti o gbera won ni nigba to ma lo bale won ni o lo bale si ibini airport ṣugbọn ko ti de ibi ti airport wa nu gbọkan na le pe o bare si bi pe kani ki se pe boya eh olodun lo ku awon yo ha won ni ibi ti kini to be si se gbagba ti lu gbagba ko to ni pe wa bale to wa sa wa nu gbọkan to je ko bale si ta wa jade lara talafia won ni o se se ko je pe won bi gugu ba la won ba yan ndori ti kini to ba lo gba na ko si bi ta be sa si won ni tori de awon ma lati ma dupe lodo olodun oba ni won ni awon si dupe pe awon ti won je awon ijoba ta to nse ni ipinle edo won ni won sare ngba to gburo oko fufu enuge ayi to pe o be si ni lu gbagbagbagba to di pe o fe bale gude won ni awon popana pana ati gbo awon ti won le se lo won sare de sugbon agbalogba bo o pada fi ese bale ta won si bole la talafia awon fo gbogbo olodun pe kini ka ti so ayin ni ajo an lo an bo ah koda won ni eko la won ti gbera won ni awon gbera ni Muritala Muhammad Airport Terminal 2 leko ni nkan bi ago meji koja iseju mefa leyin ti awon si bere si lo captain ladi na lo je pe o wa ko na to so ni mo fun awon awako ngba ti awon de oju omi pe awon ti wa ni 21000 feet o pe gbogbo irajo awon si bi ni ko koja iseju melo ko mo won ni agbalogba bo awon ti n foko awon ti n dafun tolotolo pe awon to bale ase inu papa la won lo bale si tori pe ngba ti kini to de oju omi fun fesi lu gbagbagba to je pe fesi ni oju omi ojo omi se po idende loju ate ko ko fun sa se da ah kini ka ti pe won so bayi ah won dagbe bi awo atomo opopo ko si pe on to si pe sugbon agbalogba bo olohun ko awon yo awon se bale laiwa talafia ah won ni sugbon ko rorun koda won ni taya ti oko ma fi nsare no ba won ni united for dan orichin kan ni won so laaro yi awon to ro soju ni o ti ori ti o ba kuro yin ogun ni pe dajo lagba inu mi ta ore kolo obaruje ni ko ma so lohun bi bo wa e na gbo iwe iroyin direction laaro yi e ba ro yi
1: ni jo ni jo la ma lo ara fa la lo mi ni gba fo e blessing aluko oko fufu so ko fun won na ku ti e ti wori igi wa le se omo wa balada ko sile ori ebe go lo wa ba lo ebe mo wa leyin yin ngba ti ba lo yin to wa gbora sori gbogbo ofo ah olohun olohun ba ma fo wa o ko wo eso ke mo ni ko la mu ibe mo ti wa won la yo lede won yin sa yi lo ni la yo lede mo ati wa o fu ko ba de lede temo do so ori that weekend
2: Come on,

se tintin a se exercise e je ki n so fun yin se ri te ba se exercise te lagun to gun bo lara yin gbogbo akude gbogbo aisan gbogbo nkan ki nkan to le disturb to le fa ni alafia gbogbo elogun yen ma san danu bilenja na ni be ba ti ji eran ti e gbadura so lohun ba bo se lelesin muslimi bo se lelesin igbagbo bo se lelesin ibile e koko kan si olohun e dupe lowo re nitori mi ma se wa ko o asun layo aji layo ki se togun ki se ti ogbon wa o eledumare ilo ntoju wa be se jiyen mo ni e sadua so olohun le te ba se adua tan eyin tara yin ba pe daada ni o ofolo nbe yen ma ki e ma fi tiju karun o e dide e le se exercise lori bed te ti sun yen e le se exercise lori ijoko te wa yen ko si bi gbogbo ti o gbalagbara o le nikan laye ogba nigba ta wa ni payamo ri tan pe primary school lodun na lohun lodun gbe lodun odun pembe odun pembe a wa ni ori line ta mo si ato bigba ti erun bato ti an lo gbe sugar ibe won ti ma fun wa ni exercise ti wa won a koko ye owo wa mejeji wo owo wa won ye wo be kan na re ba doti won a ni ko ge ruler ni won fi san ni owo ni eyin owo bayi bi pe iwo yi obun lo fe ya orisirisi lona ta fi se exercise o ki se tipatipa ki se da ko se dandan o sugbon e ba wa la lafia mo fi owo yoruba kan mo fi gbe lese won le to wa la lafia ini dese eni oju ba pon ini sumo lohun e dide e si le ma dide ori ibusun te wa yen e ka ese yin mejeje soke be ba ti ji e le se exercise dada lori ibusun te ti joko yen ese mejeje se ri atanpa ko yen te ti fi eyin lile atanpa ko owo otun atanpa ko owo osi e gbe si oke e fi ko ese mejeje te ko soke yen atanpa ko yen e jimu e ma be jankulubo opolopo ma ko fun paja jankulubo lori bed ni o be se nse yen e ri pe ara yin o mo segiri ara yin o mo segiri ogiri to nse yen o fe fa ogun jade ni ogun te ba si la bayi o nko gbogbo awon isan gbogbo to le se idiwo eni to ba si lanfani tori eko ta wa yi opolopo ile single room la wa o ti o si anfani omo mejo yara yin omo mejo yara kan o le dide ko du lori ese re ko ma mi lo ko ma mi lo ko ma mi lo ko ma mi bo ko ma mi lo ko ma mi bo tanfani re bayo ni o eyin ti olorun ba bukun ti buruji ba ji fun te lanfani lati exercise nigba te ri ile te leyin ile te ko tan anfani tun wa lati je ke ma rin kaakiri se ririn lasan ko se bi ti were ni mo so e ma si mi gbo o street popona se popona ta ma sister n pe ni street leko e le lo se popona bi media bi meta ti o jina si bi te n gbe ni o se ri awon kan tin ba n bo wa si bi se laaro ni nkan bi ago marun a ma n sa ere ere ko sere tipatipa o won ma jog sorry e je ki lo be jo won ma jog ni dada ni ati je ki ara won ko smoto pada leyin yen se ma pe ka wa soke ko na won sile agogo wala ijoko dera era ti ijoko dera o joko o ni fi e yin tin kankan ese re si gbodo ese re gbodo kan le owo re mejeji yo dabi igba ti eye asa to ba fe fo ni ina fi mi tan fi man se ikini fun wa ngba ta ba se na fi nda se ri afun wa nigba ta ba se se ma wi pe keyan ma roko ara exercise ni nitori nto ba te le se to ogun fi le bodi lara re exercise ni o koda bo le je amala daada to gbona mo pe ko lo ba ko lo benkun ko lo agbegiri badan ati ewedu badan ti an fi ruko mole bayi to ba sa ti lagun wa gba pe o la lafia alafia ayo ni fi so ta wa o exercise ti mo so fun yi pe ke le la lafia ni o tori emi ti o ba dale alafia lo se koko ti n ba ti ji laaro bayi mo ni wo olorun alafia ma gba lara mi o se ri te ba tun kawo mejeje soke e kawo mejeje soke owo mejeje be se ka soke e je ki ori yin ko wa laarin owo mejeje te ka soke yen
Ewa ma wale die die. Ema wale die die. Eje ki ese nyi, ese meje jinye, ema je ku sepu. Eje ko na se nyi da da. Awon san kan wa, ni bi ese te sepu nye. Ti e ba lo sepu, ku ni se nti e fe ko se. E na ese nye, e na se nyi da da. Ah, yo ba ma kari o. Won ni afini afibi su olore. Bi ojugun osi. O je yo tan. O yo kun seyin se ri kun ti ojugun yo seyin yen awon san kan wa nbe te ba le kawo soke te je ko bend te je ko se e ma mu wale die die e je ko ma wale e je ko ma wale e je ko ma wa e ma je ki san ti mo so fun yin o eyin ese yen ma je ko se e ri wi pe yo mo se bi eni royin e je to ti o fi dele de bi wi pe atanpa ko ese medeji te ba ti fi kan eri pe ma lagun ni orisirisi ona se ri keke gigun lasan tolorun ba je ke ni anfani lati ni ke ro ma gun ka kiri street si street onkon eri pe e ma segun en wo so ti eri ori bed o ogun na niyan osugbon sibe awon nkan to le sanfani fun ilera ati anfani ara wa ah blessing jo ba n gbe soke je gbe de je inda omi

ọmọ Nigeria ewo lewo seri exercise to wa ninu ebi ninu yara kan soso te ngbe yen ti e ba n ba awon omo yin sere tabi e n ba iyawo yin se awada gbogbo n to le fa hypertension patapata iyen eje riru o e ma binu n lo suku o n to le fa eje riru yo mo jade ni ara yin seri ka jo mo gbele po ka mo se duku kama se banku banku laarin oko ati yawo laarin omo si baba laarin omo si iya ara le bukan to le fa ki eje riru ko ma sele si wa niye jeje ma pe eyan ba rin to ba merinrin ayo ba kare won lo mekun sun o merinrin o ti se fe pade alaarun ti o se lore erin ririn lasan ara exercise ni nitori bi pe n ton bi ilu seri ni isin en ti ofe ni eje riru nitori bo ba lo sita to lo to obo to mure owo wale epori ku iya laye oro sugbon e ma je ase bi a ma je ase fi bi a ma je so bi ta seri ka ma fi bu wa sira wa ninu ile iwo ko iyawo pe lara exercise ni ba iyawo re sore tun bi inu bi ah ko se kalukun fi ti e pa mo ni aso lo bu asiri opolopo nu wa n ti kalukun to n ba finra te lo are ba lu won si le bayi afaimo komo si si ku si lagbara lowo olohun oriwa oni gbabode oriwa oni gbabode ilu opadada sugbon ta ba fi fowo sowo po pelu tokotaya pelu awon omo pelu awon ore ah eri wi pe a gbe igbesi aye to ni itumo be mi o ba fe gun yo tun gun sugbon to ba ndinu kuku won ni aisi owo baba la danwo ni teramasere soki ni mo se kini nitori Abdulgafar o na si mbo bo baba mi lenu e dede loruko doctor Tunji Olalekan Ijeomeso wan o te kin koja lo si abala ere idaraya pelu emi blessing aloko yo ma ba ni te sotun yo ma ba mi te sosi e kaabo mun lo si ere idaraya finally.

ọmọ Nigeria iwuliwu didun lo so mo so lojo kojo nje je ma won pe kapita ko tabo ko labi amo o abi amo to ba ri alaanu omo bi lo sabi amo ko lo so ma wa laanu wa awon opolopo awon eniyan won tin soro lori kini lori bi atuntu se n ba orilede Nigeria nipa tere idaraya papa julo awon ologun oloye olopolo omowe ti a ko so bi dije Nigeria Premier Football League lowo won ni didun lo so mo so sugbon kin to koja lo sibi awon iroyin mi e je kin sare jabo papapa nitori nitori asoro mamuse omojulowo ojulowo okuropon bilini e kaname warriors won ma ti si afihan king emmanuel gege bi coach tuntun won ni leyin ti fi eye agbaye opolopo gbogbo tan ara bayi won mo dabi elebe won mo tabi obio lori papa ni nitori nitori gijagija la fi ko resin nitori keteke tori ke a kololu le gboro kaka e ka ti to le gboro la fi soro le ti omo re won ni say 2026 through 2027 yes atutun e kaname warriors won ni ko si bo se le ri ari o awon diju digbo lune ko lune won ni aidoju ogun tan ka ma tun sa gira gira fotutu aidoju ogun tan o ka ma ronu ya ka ma ronu baba o say ri ti sa ti nbo yi lo ko lo mo kilo fomo re oni o yo ro kokoko ni nito onjo ogun le ya ni oluwa nlo ro fagbo yo ro fa won ta won lolokan ojo kan seri e kaname ni awon o ki se pe awon fi danu seri ojulowo ni king emmanuel toman toto to si man to ye opolopo awon to ye ko wa ni ipo kokan ni ofisi sugbon sibe sibe na e je ki npa yen ti o opolopo awon orilede nigeria tani fe sere idaraya lolokan ojo kan ti won se tan se agba tan se ta je France timu lolokan ojo kan ana roro so won ni se risa tuntun tin bo yi o ejo gbogbo en to se akoso ere idaraya orilede nigeria e dakun e ma mu ni yebuke o se ti eri 2030 ti sunday olixe te to ti gba kan je captain to je balogun fun super eagle tele tele ri to tin gba won ni imoran o gba won ni imoran ni o papa ayinde adeniyi oluwo basegun a pakun eyin ogun lohun nkan kan na ni so oni se ri ohun o si atileyin fun oro ti sunday olixe to fi gba kan je captain to jaje balogun super eagle agbojo orilede nigeria tele tele tele tele ri oni e da ko e ma ku oro re danu nitori awi fun ni ko to da ni ijagba agba ijakadi ni baba nepa michael ogun ogun leye oluwa seyi ni abule ijoko okan kan gbogbo won patapata won lo ni to dun awon ju ni le back to back iyen lera lera to se kata kata ni lo ja wa ni odun 2020 ni abi sorry e ma binu orilede ghana ni lo le wa nigba ta lo se kata ko to de pe atusbu senegal o tun foju wa ri mabo ni 2026 nibi ti orilede meta canada mexico ati orilede usa kan ti gba alejo ati gba alejo idije na won ni boju oba to le en tin lo oye ko ju oti ni gbogbo edakun emura si ise yin ni sa tawa yi o eri chal looto ologbo onimoran sugbon te ba nbo onimoran eyin to ba ye ko mulo nitori ore mi oju oti mi ore mi subo oju oti mi oluare oni ko ni ko feran re re ni woli jeje oluwa baba sesan oluwa sesan ni ekere road o na ma soro olohun dupe wipe awon ati awa ta po atawa ta lo si world cup o ologun ni fi alubarika ko ni su se se wa sugbon ibi to ye ke ba ti gba imoran so ori ori kan ko le da ise ko le da igbo se igbo igi kan ko le da igbo se o imoran da o pe ba le tele aju awulo fun yin e je kin wa lo si okokun die ni mo bere lori awon omo mi ti moto Dr. Tunji Olalekan Baksha ni motorodo re Julian Apex ten waju koko ten ni by fire by force Atletico Madrid oni egboju nbe e lo ko le sa gboju o awon ota fun yin o Terry looto ni Baksha won fe fi Atletico won te fi Aparex won fe fi ropo Lewandowski le to n gba number 9 lodo won latari bo n se se wele to lohun ni lanfani ati se mo sugbon ni sin Atletico Madrid ni o fo loro eyin ile aye le abegan be ba gboju sibe e ti tan e te tan ni mo so on kale orede yoruba sugbon on kale de ibo mo ba tumo re Dr. Tunji Olalekan o gba fo lohun ni o tori Aparex te gboju okunle won lawon o le ta fun yin o opolopo awon loko loko nje je mo pe Chelsea world class bayi yo ama na ti soro won ni awon ogbodo kawo gbe awon ogbodo kawo gbe ra bi omo to tole won ni orisirisi moran
ti awon fans awon tari si awon paapa julo baale Hakim dada okoke ilu gandu oni se ri awon mo ati loko loko to je fans Chelsea won ni awon ikike dagbo se o awon gba gbogboro ten te ta won looto awon ti setan awon ti ya awon owo kan soto awon owo rogun rogun lati je ki an doju ti opolopo awon eyan ti an fe ma se yeye Chelsea latari sa to dabi eni pe ko se enu re fun mo won ni sa ti nbo yi o won ni egba wipe kekere kon ni kerama ba mi gbe soke nbe yen o je nda to mi

ti abeli mo si waye o won o ti deyin bo ni tokyo kun sugbon ijo to ba kani lara aadi ku kugbo ni je je mo ni pe nigbati cup to se akoso ere nigerian nations cup yi nigbati world ife eye agbaye le ti agba koja lo yi ti a se atunto ti a gbe igbe laruge si awon orilede ti o ma kopa lolokan ojo kan papa julo merin le ni ogota ni Infantino to je are FIFA loni etun ma reti re o lawon orilede ti o wa kopa ni odun 2030 be ni cup na won ni dj nations cup yi lati orilede merin le logun won ni won to sun si waju baye o ti di orilede mejidin logbon nipa ti africa ni mo so lowo lowo mo gba mo ti yabara niko jackson o ma soro oni seri sesi only won o tesi waju pelu sesi baye eyin fans sesi lolokan ojo kan o ni e fokan bale niko jackson olohun o ti lo sugbon sibe sibe na oni e ma fi adu arun loro Enzo Fanatex olohun tepa oni alagbede tin lugu to nlu irin loju kan ni in to nwa nbe ni ko ti ri oni sesi lo si wa lowo lowo bayi o tori opolopo won tin gbe po yenu bi pe ohun ti ko nbe gbogbo awon to Chelsea ati awon Arsenal lolokan ojo kan an na fi ehonu won fi oro won lede to se pe ko wopo won ni ser Arsenal papa julo Ajax ati King of Boy tan wa ni Ayola Street ni Ayola West Street ni Oshodi won ni pepe dipe ti pan bi lenjo bo le nja awon o le fi Arsenal le nitori looto awon ti se aseyori ni sa to koja lo sugbon alaseyori kan o se adua ke tun pupo tesi waju fun awon ni nitori asere oja ki se n to da Liverpool ana ma gbianju loko awon lolokan ojo kan gbogbo e ni won ma tari si yin sugbon e je ki n koja lo seke lohun blessing aloko oya bless me.

0: Alhamdulillah.
1: Epele. Adupe lowo Olorun oba obo lore ana obo lore oni obo lore loje gbogbo ba to fa lanfani lati tun gbora wa lori eto koko nu mi ro ile ise Bode FM 92.7 leni ojo karun le logun osu keje odun 2026 to tun je ojo aba meta to gbeyin ninu osu keje odun 2026 lagbara Olorun ba beni se je ojo aba meta adaba wo adaba omo adaba etetekun ti se bale ore ka ro sa e ka ro ma e ka ro eyin ore ile ise Bode FM 92.7 to fi kale si GRO ni onigbongbo nilu Ikeja lati nki pe eku ojumo ganiat belo ashiru loruko temi
0: kokoru ele se bode be na lo je kun te siwaju o paro ni ojo saturday ojo abameta ojo kan logo osu keje odun 2026 werewere odun ma lo sokun la mu ara odun ija o ta ba tun ni ka ma wo calendar bi sheik yakub bo je tare siwa ojo kewa safar 4048 adura wa yo gba o e ma je ka ni yo opon ba ni yo ba ti pon ati adura ti wure gbogbo eni o gba ni rede wa nigeria aside ile lere o a tun ti gale gẹ bi se wa olooto yi pada adeyemi adesanya ka ma mu ni oko kejeji fun ti aro yi atoto yi odun blessing blessing lupo ona wa kale
1: oya jile ile owe rin saturday punch la aro toni enikan ma ti soro ni e ma fi oko akoro tawon lorun e ma pa lo ma won nje ta lo soro e di mo senator to nsoju agbegbe ipinle ibronu ali undume oni so di mo oni pe awon kan lo se balumoro ti won so di mo pe awon gbowo rogun lati ri pe awon ati awon ise okan ku awon jo ntinu adura laarin ara awon to si je pe awon je agbedegba fun awon ise okan ku alagba odule won ni iro fufun bala oyin won so di mo won ni se ri owo kan ti won ni bohun se wa yi o ohun o ti ri billion kan naira ni bohun se ba le se ma se pe egbele mo ku owo ohun lo lati ma fi se idunadura fun awon ise okan ku senator ohun ohun lo nde en to je adari ibonu south youth alliance iwe samaila kaigama olomanda lo ngba ti o fi esun kan bi ko se ri ali idube te wo ye ohun go lo se agbedegba fun awon isokan ku o tun wa ni di ibaje kan bo se ji awon omo kan gbe ni agbegbe ungoche ni ipinle borun oni ki lode e ma fi oro koro ko akoro tohun lorun iroyin inu mo lerin saka tun bi asare eye igbe kaakiri lori ohun inu we iroyin saturday punch eku ere iroyin ohun wa be laaro yi
0: kokoru ele so e bole be na ro je kun te siwaju loju we ke di guardian laaro yi wipe bidado obalejo gbodo labo to gboju ni o won gbo eto lo ti wa ni sepesepe lori awon ile kiko ni ipinle eko lori pe kini won eto madandogun la gbo pe won ti se fi lole re bayi ma yin igbalesele ile nwo in to ro mo ti kino kina o sose ki omi yale agbaya sobu ko gba awon gudu ti a mo si ibugbe koja ko gba lo gomina babajide sanwoluwa ni gbogbo nte won ti se ifilole madandofo pelu ajosepo ile ise kan ti won pe ni federal technology to mo ti fitedo nipa emo ero ta lo soju gomina igba keje oludari awon ise toruko je sam egube lo pe akese oro yi pe madandofo ti wa fun awon ile ni ipinle eko irorun lo bade o ti weke di guardian lati na talaro
1: ino we saturday punch laaro to de jeje be pe awon ajo unicef wa pa jiro to ri si ajo soko agbaye leka ti awon omode o wa tin so di mo ton tin ke gbajare won ni nkan ta ba fe ko gbaje ju la ma tete muto nje lori oro wo won ni se ri awon ilede wa nigeria awon obirin kekeke lo je pe awon obi ati alagbato won ma tete ti won lo si ile oko ku won to pe omo odun mejidinlogun won ni bi igba ti yon fi eto omo niyan ti yon fi duyan ni o won ni ko ye ko ri be rara won to ba fi de odun 2026 odun 2032 won ni awon ti gbe ipolongo kokale ti o ma lo kaakiri lati ma se idanileko fun awon obi ati alagbato pe awon omo yi toju obirin ko si nkan to ko se tobirin o le se e je ka won na kawe e je ki won keko eye ma ti won lo si ile oko mo won ni oro yi jeyo nilu abuja nigbati arabirin makoli to ye pe wa se abewo se oniluwa ilu abuja lati odo ajo isokan tori si awon omode ile unicef won so di mimo won ni se ri o iwe ti awon wo lori awon ilede wa nigeria pe awon obi ati alagbato e ti ma tete ti awon omo yi lo si ile oko to ba ki won to po awon odun mejidinlogun omo to se pe si wa lakata yi ko si ma keko dada e sa se pe aliyu o ti wa toro o ti wa se pe ohun o fe o tete ya ma lo si ile oko e ti ma pa awon ojo e ti ma ti lo si ile oko ori ko ye ko ri be o inu mi ro saturday punch ro ye won abe laaro
0: yi loju o kedi guardian laaro yi dasi weekend na gbe ro yi le se ologun jajagun le wa nigeria adikai ti awon sa ba ni kai ku be ni jebe o to ti ye no wa de ni shiga ye pe wole na ko bu ko ba de
2: 92.9. Great news, great joy, great shopping experience. A brand new shopping destination is opening its doors to you and your family. Good people of Ibejulekki, Aja, and its environs, welcome to the latest edition of our Twins Faja Superstars, where quality meets affordability and every shopping trip becomes a celebration. Our Twins Faja store, your one-stop destination for groceries, trendy clothing, quality electronic, household essentials, kitchenwares, house accessories, your everyday necessities, and much more. Amazing gifts await lucky shoppers. You stand a chance to win exciting freebies, including 5,000 naira. Yes, 5,000 naira. Beautiful umbrellas, quality transistor radios, and many more surprise gifts. Don't miss the grand opening on 1st August 2026. Visit us today at Ajapi's Garden Estate Gate, Shangotedo. For inquiries, call 070-002-11211. Twins Faja Superstars. Shop more, save more, and smile more.
3: Oh, man, Rumble! Oh, man.

ọmọ Yusuf Salami, loruko gbogbo ẹbi.

0: si waju laaro Bond FM la wa 92.9 ni wero in the nation laaro yi ile ise olopa to fi kale si ipinle delta won le fo osiku mu awon eni afrasi to je pe omo elegbe okuku kan merin ni won pe won won ni won mo ni ijoba ibile Etiop West Local Government won ibe ni owo osiku lo ti fi mu won gege bi atejade ti won tejade ni ojo eti anode yi en to je alukoro ile ise olopa ni ipinle na SP Bright Edafi awon ni won soro ibi mo won ni awon olugbe lori awon oro ta ba so le ise Bond FM pe when you see something say something olohun lawon gbe igbese de lori o po won abe sin se ifisun igbe won roko lapo la ni kose kose ni agbegbe awon ni ejo kokan le logun osu keje odun 2026 ori o lo je ki awon gbe igbese yi meyan toto awon omo legbo kokoko le ye pe awon fowo siku mu awon wa mu won nikan won ni awon ibo koropo ye pisu merin lawon tun ba ni akata awon tun fi se ose e ti o da ni ipinle delta ina wero in the nation royo won be laaro yi
1: arise larika rika baba re go to ka ba se ro ratan le yo da le yi wa la lo ti wo fi da si weekend laaro yi awon te yara pe ni ja ni rede wa le je awon ni won o deye si o en to je alaga fun NCPWD oruko lagbo ye to je akowe agba e be yo pardon fun awon ajo to muju ta awon te yara pe ni ja nle wa Nigeria honorable Ayuba Boki Guwa lo je koro ni bawo nipa ta awon okunrin foju reju pelu won lalode tan foro won lenu wo oni gba to je pon bere se ni perewu tan gbo pa se ni osu kejo odun 2025 won ne ka to muju ta awon won te yara pe jale wa ni je pe office eyo kan na ni o won ni lasiko joba won o fu fere lo si office meto toto to je pe awon sonu bi mefa to je pe orede wa ni je wa to je pe awon tin sise o won na awon to je pe yara pe ni ja nipa bala eto eko to je ko je pe ni ja fun won bi pe ngba tan te gbo pa se bi pe ororun fun won ni o lati se idawo fun itoro mo ti wo ifafiti le wa Nigeria won ye de bi oduro won no poropo ko won te yara pe ni ja lokunrin ati lobiran na sisi agbe le wa Nigeria ta ba ni ka wo fin act 2018 won ni opelopo lo je pon egbegbe se lori e pelu le ise toro mo ti gbogbo oropo le wa Nigeria lati je pe won tari ohun ogbin ati ajile won na tari se won to je pe ni ja o ni won fe rin irajo lo si oke okun oni keke ayibiri an pese fun won to je pe won joko ni lori ti won fi de bebe ajo fi de airport ko to ri pe won wo balu awon odeye sin yi o bro kili yete lo nwa lojuwe kili da si weekend ti na kala lo yi
0: ina we in the nation la ro ya mo ti lo sodo awon obirin o yo ni obirin ni mo pe lo la ni obi orin ni kokoko le ki awon obirin ma ko en to je obirin akoko ni ipile Anambra omowe na yesoludo awon ni won so di mo e sha ti mo August meeting to je pe awon eya igbo ti won ma nse ti won o da so anko te ri won to wo wa si to ro ankara si August meeting e gara ti mo se ri August meeting te ma lo yi won ni elo lati pe gbogbo awon ala to ba nsele labenu eri pe e fi yoju e o won ni ki se pe ka ma ko lo se ipade August meeting nikan won ni bi ko se pe awon nkan to ba je yi obirin niya labenu e ma da sile nbe e ma wa wo ko fi sada nbe lori e ti le ba so ti e ti to wu so ti e o se se bi te ba te pele oro yi awon ona abayo olo ma jade nbe ba kono ni sorudo tun ro won o ni te ba nse leyi da ba soke yo ba awujo won ni ko si awujo kan to ye pe o pe to sugbon bi awujo o se pe awon kan te imo epo je kuje kuje labele to nkoju awon obirin gbogbo August meeting te ba ti lo e pe eyin oju e nbe inu we in the nation royo won wa nbe laaro yi
1: lo ti ke the guardian laaro e leadership weekend na tun gbe royo jajago lewa je ale si ologo lawon osun lawon owo won ni awon ajinigbe meto toto afurasi lo je pe an ti pale won mo ninu igbo be ni kidnapper na ni awon ajinigbe awon banditi won ni iyan de bi odo wipe awon eyan bi meta te pon po lo sinu igbo an dole emi won ni ipile Kogi ni ipile Kwara won ni be ba si gbagbe awon ko jajago le wa le je ti pe ni operation Safana na pe le yi o won ni joba ibile kan ti an pe ni Kaima ni ipile da mo sami lure e da ni ipinle Kwara na ti lo dola emi awon eto pe o wa ninu gbo won ni okada ati ibon pump action gun merin ototo okada merin la gba lo awon ajinigbe won na tun wa ba owo lowo won nu gbo egberun 64000 naira 64000 naira won na to je pe o fara gba ota ibi to je pe won ti sise yi bi ko gbe lo si le won so gbogbo to je pe o wa ni ipinle Kwara o sa lo sise takun takun ni ojo kokolugo su keje odun 2020 eko won da ko dun na won ni ojo ko to je pe o fara gba ibi to je pe won ti sise yi bi ko gbe lo si le won so gbogbo to je pe o wa ni ipinle Kwara o sa lo sise takun takun ni ojo kokolugo su keje odun 2020 eko won da ko dun won ni ojo kokanlelogun osu keje ni anje gbe pamo tan odun le mi won nu gbo
0: inu we in the nation laaro won ni tegun eni ba jo ore ya atoko e

0: ki koja lo si ilu ikoju ki wa lo sodo kayesi oba semi ori madegu kasali ti wa so ri mo pe se ayeye odun mewa lori apiru gege bi atejade are bola metinubu omo ati ki oba semi ori madali won ni pe lati wa ti won ti je oba ilu igbogbo e ki e bi eku be le yesi nke bi eye en to fi oro are ranse o se are lori kede ati eti gba lagba bayo ononuga ti won ni ko le ku ati ise baba na papa jiro fun awon olugbe ilu ikorodu agbo lapapo won ni opolopo ise ni won se won ni oba kasali o je pe agbejo ori won ti won si je osise ijoba ko to ni pe won gbo won gori ape awon baba won ni lati pato ti won gori ape lodun mewa se won ni pe won je won gba alaafia laaye asa ati isikodi meri nilu igbogbo nilu ikorodu are bola meti lo won ti ki won ku orire ayeye odun mewa lori ape won ni eni ade atubo pe lori bata pe lese esan ba ko pe ni were imagination ekurere ro yon wa nbe laarin yi
1: kokoro bond fm na ro je ko nte si waju ko si abure anu na le je pe arigba o ri pa se du meje yaya mefa ka to lo si to ran se lo eto lo ni osilo osilo na lo ni eto won si ni ko si ba da so lu ko ara wa da to ro le lo si ipile oyo ni o oludije fun wi pe gomina ipile oyo to tun wa je oludije fun ipo are ni egbe apm se yi makide oni ya lati gboro lati fi si wi pe awon oni kenu oni ma ti je npo sa ke si pe ma dije fun ipo are o na awon koja lo so ni o ngba ti afoju ni ju pelu ani ojo friday ni ano de tan foro wa gomina lenu wo oni nu ohun do fugo awon olugbe ipile ose ma kide ni awon yese o step down fe ni kenu awon jolo so ni papa lati dije fun ipo are ni be ba si to wa gbagbe o to wa be si gbo awon olugbe ipile oyo ke lati fowo so popo joba atawon agbe furo te ba ti ko firi nkankan ti an rin ka ki te ri pa jeje ipile oyo oni te pe majesty number 615 pipe ni san ko la go fun yo de be oju we kini da si mi ke e na kala
0: ro ile we ro inshallah la ro te pe baba abado won lo si ilu ibado je kin tele won la ro ni ki ma sora mi pe lawon ara abado nje je be pe mo fe lo so da radio si olubado ti le ibado ba rashid ladoja nigbati won be pe ke kule ko gbo ko so fun toko kado gbo ko ro fun obe won ni ayeye bi egugu olodo won ni pe yo waye ni ilu ibado awon wa fe ki awon eyan ma lu anfani awon lati ma fi dalu laamu bi ko ma da wahala sile latari ayeye odun ololu ohun akowe won Solomon Ayade oni o tari oro isita indination laaro e won ni bi a bi won se sodu ololu ninu iroba ladaja ri konikaluku ko ma lo sibi ti e ko lo awon obirin pani ki won wa ninu ile ti won ma lo se nkan to ma da wahala sile lasiko odun na bakan na lo ni won je ko di mi ro pe ololu to ba ba ojo wednesday to ba ye ojo ojo tun bo yi won ni yo lo si ajoja agbo eh se ti gbo aja agbo
1: tun ba ba council
0: eh eh o ja ni gbogbo be ni won
1: ma lo ma ko tun ji na ka koko ta ka la ko
0: e ku odun egugu ololu ja le yi wa lo ba ojo aje lo ni o ma bere o ti ba ti ri be iya isi inu we ro idi nation e ko le ro yo wa be la re
2: eh Bond FM
3: ku dede asiko yi gbogbo bi ti e ti lanfani ati mo gbe ni ko mi la kan o ti gbogbo aye pe ni baba gbe ora olotu sara ti le se wa wa ni number 13 Akinwale Street of Tonoko ogba bus stop ogba
4: ebi comrade toba jiboye foundation awari nation afi emi mori ani kedun lori iku omo wa ko pa nipa ifona fasu apataki lo wa alhaji mustapha adekunle sego chairman nurtw lagos state cp otai tijani comrade antonio adeyeka sulu authority dg team lagos comrade ibewu onikoyi comrade sule akoride comrade abasa nurtw lagos comrade kule poli comrade abustele honorable yemi ali honorable nureni kesaya honorable seyi jakande honorable lekan fatodu honorable rasigala honorable fumi tejoso honorable lekan binuri honorable abubakar gbogbo executive ati osise odinowo scda lagos rns commander lagos tax force chairman commander lagos strike force awoni area commander zondi musin dipio taiwo garba alakana station idioro area commander zone h ogudu mr oki gm last gbogbo awon last man to ku gbogbo eyin christian ati musulumi gbogbo olugbe odinowo fade yi ati musin adupe o pelu gbogbo olubanikadun ni nigeria ati lokun ta o ni firu egba o olukede gbogbo ebi toba ajiboye toba
0: ati awa dupe nation emi comrade toba jiboye anse siwaju la ro e lori eto baba mama yi egbon abu asiku ti gba eto gba le na te ba ti gba le te gba ta e ko si ta ke ko si lapo e se lojo ki awole ko doti ko le wa ba yin ko ani rija omi yale agbara ya

0: wilaya nabi sallallahu alaihi wasallam ṣe bọ na ṣe nṣe ni
1: alhamdulillah salatu wassalam ala rasulillah ṣere on to ba ti ni ṣe pẹlu ta fe gbalada ba na ba ṣe la ṣe ma ṣe
0: sallallahu alaihi wasallam
1: to ba ti ṣe pẹsin ni o ba na ṣe la ṣe ma ṣe ṣere asole kan ko teyan ba ti ku ojuṣe meta na la je e ojuṣe meta yen ta ba nkata tun ma ṣe ranti e fun adua abi gba mi ta ba tun ti fa adua ko si joko adua kesin gba wa ko citizen e
0: olojo ke tanko
1: tori pe ara mi ta ba ti wo eku tan e kiun se lara laka merin laka akoko suratul fatiha laka elekeji suratul ibrahimiya laka eleketa oku yele kala fe shadua fun kola ka fati aka qur'an aka ke ko kun kala ka ma shadua fun
0: na
1: akeleke a shadua fun rawa asi salama ati soju se wa ni leyin ta ba ti kan gba ta ba ti shadataya wa la ibadillahi
0: salihin
1: ara dua na ni oleketa ojo keju kejo ogunjo ogbonjo ogoje ojo gugu e yoruba loni te ba ku le pade bo mi
0: yoruba le
1: o da omo ya wa ton ton gbe lu mi ka kiri agba laye won ki ri se nbe e won ki ri se e baba wa kan ko ba foro ke won gba ton se lai sisi le yinbo awon yan wa ti wa wa sa nigeria pe ka ti redo ta fe se ojo mejo o ati o wa o do wa so pe ka wa ki awon mole bi won ta wa abere je pe ah but eh je kan se tori popo sinu eru awon ma bere bere ni pe ele ta fe se ta lo ni ka se
0: o ni abane mi lo ka se
1: awon jo an se kun a se gbe awon afa an se pelu aniyan kan fin sadura fun oku ni amo to da ni pe ke yan ma se bid'a ni ko si la da nbe butle ko mo anabi ni mo ni amala le sale amuru fo waro ju
0: shop
1: nda ba ti se ti o se pa anabi lo ni ke se nbe
0: shop awon afa mi le le
1: eh wallahi alam
0: do ba ya ngba mi a tun ma fe loju ko
1: lo ko brother inshallah ko lo
0: na to ba di gba mi inshallah te ba fe kan ni eyin eto ele kan sure ero bani soro 0024833755 0048 37 35 Zenith Bank Islamidia Communication jazakumu allah khairan titi di ojo mejo ta tun ma pade assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: okikiki meya oba iru jeje olori ki akinkitan oloruko ti oni pe ajuni lo abani se teni eni afeyinti eni afokante oluwa o agbalagba alagba to logbon la alagba la to fagbade aye ko si oba idumare wa ba wa fogbon la re toni ologbon la se ni bi to fe olokiki ogo oba to lagbara ju lagbara loju ara won kan soso alagba ti fe gbegberun agbala seto gbala ebe loruko mi omo je tunde idiko le ni le ba mi bond fm 92.9 ni mo bi kale si ti mo tin da bi edun ti mo tin ro bi owe
1: koni ka do ba to simu la bi romo
2: woroko ni woroko waraka waraka la ra da le dida la ra gogo ide so ba doke so asido kan adupe lowo olorun ba so mu akon lori eto ririn ti wa gariya so bila ya shu lori efa pe se baba kalo

0: olu be ni abe mo gba ti an baba yi ti wa ni baba wa bade wale so banu balogun
1: baba dada
0: gba ti mo wa ni oko ajo si be mo ti gbo ti wa se ede tin ki awala so banu wale omo balogun oko ha ni mo wa mo lo sagba loko nigba ni ngba ta si tun de ko na won tun ju lati mo aki won iru won wa wo mi sosun wa tun ji abu mo wo pe a si tan looto tori balogun lo ko
1: won tun pe le wa balogun si ni won
0: na an je oye balogun ni ile pe egbon mi ni won je baba mi ni won je lagba olorun ni o ni ti o baba wa laje o tun ba de wale so banu balogun e ma mo wo ni e ni subu ara e ni subu emi lagba olorun ba e ma mo se e gbogbo ko pata ko ni daru yo ma gberu si ni baba ko wa ada si ro o ki nigeria so pe oun se kino e ma ri tin se lagbara olorun ba to ra dupe
2: awala sabana wale omo balogun o oko bola nle be bi o ma ra en baba o yin da
0: ni to o la se
2: o ya ka re ya kasu ni suru le le sabana atan da balogun
1: oni atan da balogun
2: atan da balogun
1: ka re ya kasu
2: ni suru le le sabana da balogun
0: baba e tu bo pe fun wa lagbara olorun ba e ni sise o
1: ami ase
0: pe pe laye to e ni mo sari
1: o ami ase
0: lagbara olorun ba adupe lowo yin o
1: adupe adupe
0: oloye oye enuga oluyegun babatunde gbogbo ati arire makan awo re won to jo dira kwa makun oni segun la sugbon to je se ma so pe gbori
1: e gbori
0: gbese
1: gbogbo
0: e owo baba dami adupe lowo

0: torí dé yìí a ní láti máa kan sára sí àwọn bàbá wọ̀nyí ipe wọn kó àdúró tiwa ọlọ́run ló dìde ṣe iṣẹ́ rẹ̀ ọlọ́run ló gbé iṣẹ́ rẹ̀ lárugẹ ọlọ́run ló jẹ́ kí á mọ̀ pé òun lòun wà lójú òṣe ló jẹ́ kí àwọn bàbá wọ̀nyí kí wọ́n wá wa kàn ni a fi mọ small body big engine nígbà tí mo tún wá ronú náà mo rí pé a tún kanra o torí gbàgbà bá ń sọ̀tàn ara wọn fún mi wọn ní ibi táwọn ti wá pé ìkọ̀tún lé
1: ìkọ̀tún lórúkọ bẹ̀
0: adupe po baba wa engineer Peter to your motor shop small body big engine to ba ngbo ewo funfun bata funfun bo
1: beni
0: fi la funfun sokoto funfun
1: beni funfun gbogbo e
0: jo ta lo je koko arugbo
1: emi ko lo je koko arugbo omo to so lo je koko arugbo
0: titoni baba e ti bo pe fun wa
1: ami
0: pero lo ba ri pe o
1: ami
0: no ni towo e ni deni ana e ni deni
1: ami
0: e o ma ra yo ride ko sala yo tori gba gbo
1: funfun ni
0: aso
1: gbo
0: le ma wo gbo fi la fun bata
1: gbo e
0: o ra yo ride ko sala yo e se won adupe po lowo
1: yi
0: olohun ni pin pa o
1: ami
0: alaje prince do oniko ijosin
1: e shoko yo ma gbo
0: ni laye construction
1: beni
0: akiyin lose to koja asoro won a si ba won kedun lori enikeji won ti o shalai si to lo asi se ladura pe lagbara olorun ba eyin ope o
1: amen
0: ikuku ko ni pa la se dumare lagbara olorun ba eyin baba re nkan tin deburo ona fun yin fun ra won na ma fora won se
1: amen
0: lagbara olorun eyin alaje prince do oniko ijosin eyin ba ire se en da en ba ide ni ti we en ba do ko ire le ma ri nigba gbogbo lagbara olorun ba ni oni ku lakata yin gbogbo to je idakeji re oni yaju le yin
1: to
0: ti je idakeji re gbe na le mo ko ni kagun se ko ni kagun so mo lagbara olorun ba arupe po lowo yin ma so e pe te ba gbe ise fun biti lai construction fe losun ide ni pe biti lai construction ah won ma lo to po o won si je akose mose to pe won wa ya mi
1: nipa
0: ke eyan se ise to doju wa
1: ni
0: olorun ni pe npa arupe po lowo yin sinu evangelist bola odu bola aka bola odu baba olomi ofe ni beri be adupe lowo yin ko si gba baba e gbo wa tinu odu
1: ko
0: gba to ba ti gba baba je pe o mo gba iroyin ko se ile ka ah e ma ko ma lobe o ko ma ohun yen ko ma du
1: ko ma lobe
0: ba olohun ni para le yin ipo nla tin bo olohun yo je ko tun lowo
1: yo
0: si jaje monu fun adupe po lowo yin o mo gba lati le yin wa patapata lori tori nti wa ire ni ko lo de
1: yin
0: ka ma ki baba wa alaji wa balade akosile ki wa le se bonde
1: fe
0: baba e fere eto yi po
1: baba dada ni
0: won to fe ju e keke pe ko di wakati kun lagbara olorun ko ni tan din yin o
1: ko
0: ni tan lowo yin o eh owo yin ba e fi gbeto yin lagbara olorun ba eni elenu ni gba se
1: amen
0: adupe lo gba lati atenitamu tamu gbe en te n foko ba wa ba eto yin sogbin na laki be se wa feran yire mele lo so be o be se feran yo ma wa
1: yo ma wa sodo yin
0: o ni be se ko ra ibi bi o ma jina
1: yo ma jina
0: tori pe e se bi e le fe bi ibi ni wi aju le
1: yin
0: yo le fe yo ma to le agbara lo ga dupe o
1: ati
0: ki baba wa na to pe anu gbadun wa baba wa ojise oluwa woli agba ni
1: ba
0: abogunrin agbara olorun baba ise olori baje mo
1: lo
0: a ti bo ri pe ba se mo ire yin ti wa re o bond fm la wa na 2.9 radio fe so wa po to kari aye radio fe so wa po gbo ara lu n kira fun ton ni taba ni parota ni se ki won ni radio yi ko legbe o bond fm na la si wa 92.9 radio fe so wa po le ti o kari aye

0: into rainy to one test, see what you. One FM, not lower 92.9.
1: Benny.
0: They do first of all, to carry a ye.
1: Benny.
0: Hey, Shaju, everything that I'm here, I want you to one lane. Mwa daruko wa bawa ujisholuwa agoguni.
1: Beni.
0: Baba uwa nili agoduko peluwa laro yi.
1: Beni.
0: Eni. Kwa zori kwe mo yondakwe kwa baba bres ni shala yetu. Tumwa baba fuwa. Baba kwa fuwa la dura. Turuli ishe bonde FM anilu adura wo. Kama paro kama gbeshe anilu adura. Baba anilu adura. Emi gantu jolale kumu nilu adura wo.
2: Minko.
0: Nilu adura wo. Emi oso tiye wo. Emi nimo nilu adura wo.
2: Emi nilu adura wo.
0: Kwe adura lo leshe. Adura lo leshe wo. Bobo ntondori kodo. Adura lo le gbero adura lo le tunse adura lo ati pe ni ile josin wa ma nko ni pe emi yo gbadura emi yo gbadura adura lo gbe ni leke lojo isoro emi yo gbadura eje ka gbadura eje ka gbadura adura lo gbe ni leke lojo isoro eje ka gbadura dadi e ka ro sa
2: e ka ro baba
0: yes sir Eko je beta sa.
2: Ola ma fun ise.
0: Ami Jesu Kristi.
2: Je ka gbadura. Oruko Jesu.
1: Ami.
2: Oruko Jesu.
1: Ami.
2: Agbara eje Jesu.
1: Ami.
2: Alase laye alase Olorun ijile ife ti o yi para. Adupe ile ise yi o.
1: Adupe.
2: Ton tesi waju. Ibi owo bi.
1: Adupe.
2: Ekun owo bi.
1: Adupe.
2: Na ojo.
1: Adupe.
2: Mo se agba ope wa.
1: Ami.
2: Ara lo ndo koja. Ajo Olodun Jesu agba yin wa.
1: Ami.
2: To je ale kan mo gbadura oruko la Jesu Kristi. Ogun eni ta afurasi. Ogun eni ta afurasi. Ogun to soro gbagbo ateyin atlese ko ni bori yin
1: ami Jesu
2: ebe je tunde ogun ani ti afurasi ogun ani ti agbagbo mun ko ni bori yin
1: ami Jesu
2: ogun ani ti an gbo mi ka kiri agba la ogun ani ti afurasi ogun ani ti to soro gbagbo so se gbo ni pe Absalom ile ogun si baba e so se gbo ni pe a to feli ore David timotimo ohun le ota e ogun to soro gbagbo ogun ani ti afurasi mun ko ni bori wa
1: ami Jesu
2: e gan mi dogo lo

0: won fe moko loruko Jesu lo doju gbo ota le ota ode ekan ti di ogo
1: ni Jesu
0: gbo en tan gbo mi loga en ti di ogo
1: ni Jesu
0: orun ko ya yin le
1: ni
0: bi orun doko iko ni ko yin
1: ni Jesu
0: oko wa
1: ni Jesu
0: gbo aye wa ani fi ra lo
1: ni Jesu
0: ani ba so lo
1: ni Jesu
0: gbo awon to n sa so ka kiri agba lo ra ko won so
1: ni Jesu
0: adua
1: mo
0: la se orun
1: ni
0: Jesu oluwa wa
1: ami ami ami loruko Jesu
2: to eh ka wa bo si oju se bayi
1: bẹni baba de mi se se la se
2: mi odun tun koja e ba wa lalejo
1: bẹni
2: olorun de tun se lodun ina e tun wa
1: o ti e mo nkan ti mo ranti ni todun to koja yen
2: e ki lo ranti
1: lojo ti baba wa
2: e
1: o ojo na ni won da iseju medogun wa pada
2: ah
1: sori
2: eto yi ah olorun fa mi kan
1: bẹni mi nla
2: e o ranti
1: nla ni mo ranti o kan wa sokan mi nisin
2: ko yi para yo tu wa yin lodun yi mo afi o nu adara o te ba le ba wa lalejo tori awon ti won gbo wa lodun to koja ko ni won gbo wa lodun ni ati ri awon to je pe won tun je ololufe bond fm ti won tun jingirin lodun eju ti odun to koja lo eh agbo ti awon to wa to gbo to odun to koja won ti wa awon eyun ti mo sugbon loni leni leni ta so opopolo lo se n gbo wa to e ku won mo nipa eto tori mo si ni ke wa ke wa wa salaye fun awon eyan bawo ni eto eh si se gomi dogo na ko le to
1: se gomi
0: dogo
1: ori oke olododun
2: e ba mi salaye
1: sa gomi oke olododun
2: e ko ba mi daruko yin gbogbo ara le to wo pe ile wa
0: evangelist Samson oyinola abogorin o wa lati ilu omi toro balogun ni ifo legbe koka itu yen ma nwaye olododun ori oke se gomi ni omi toro balogun ojo meje ni asiyo kini si ojo keje august la ma waye so ni ma lagbara ran se lohun to lagbara no bo nbe awon bi pastor ebenisa awon pastor kola sugbamu awon pastor solusojo oluadotun aba woli oladele won ajo ma ri oke lojo yen lodun yin awon pastor sanusi won ma ba nbe
1: beni
0: ti to yan ma te to ma te si waju aba je sa ma mure igba ama ri igba nbe
1: ami
2: eh ojo wo gogon ni eto yen ma waye ago melo ati pe bawo lawo yen se le debi ti ipagbo yi wa
0: ojo kini osu kejo lo ma waye
2: yen ni ojo aba meta to nbo yi
0: beni lo ma bi lo ma bere
2: amo ojo melo
0: ojo meje ago mesan ipari ma wa ago meje la osan ipari ma wa ago meta osan ipari ma wa ago mefa ipari ma awa se soru be fojo meje
2: se ko lawe nu
0: Ko la wa.
2: Kale so ko boya ni awon buduko kaakiri ni gbogbo agbuko ito e ko le gbe awon eyan de ibudohun
0: eh oko wa ta pa awon won le won to lati lati Eko titi de ifo
2: nko ti mo nso sa ni pe
0: to ma gbe awon eyan
2: boya e ti seto oko ni awon ibuduko kokko kaakiri pe ta awon eyan ba fe lo o
0: a seto oko ni odun eleyi
2: oda kini ki awon eyan wa mu da nigba ti won ba nbo
0: igbagbo won ni ko mu dani
2: nikan
0: igbagbo pe ni pase eyin yen ogbon yo ngbodo se
2: owo nko ko ba mu wo dani
0: tolorun ba bu tolorun ba bokun ko ma se bokun won si ko mu wo dani
2: sugbon igbagbo won lo se pataki
0: igbagbo e ni pataki
2: nje ate le ri ari toka si awon nkan to je bi ase yori ta le so pe o ti jeyo ninu pade lati gba tete
0: se o lagbara o agan etin yi ase odo lomo o
2: afika en to ya gbo poli odun meji logun
0: o ti do lomo en te ko ti ni miscarriage meje o ti do lomo
2: kika
0: so ri oke yen ni lasia o gbo ni kan wa sibe o soju yo ben
1: beni
0: o ti paralyze orin
2: eh
0: ko te meje so pare orin ko meni
1: beni
0: so yo ben ayo o
1: ti tunde beni
0: orin ko meni
1: beni
0: o ti goju
1: ko si ron be o
2: so
0: lo unda bra be sa
2: wa siun lodun yi eni ko sawe ninu todun yi
0: ko sawe
2: ra ko to koja lo awe wa nbe
0: awe ni o
1: awe ni lodun dun
2: awe la odun ni kan ni o si awe
0: kan yi o lodun yi o fe dabara nla
2: to ba je be a je pe en ma lati seto egbele mo ko je fun awa ta nbo ni sa
0: olorun ma ba wa se
2: eh egbe ni aye wo o je ma wa se o je die abi a je kanu
0: o je die
2: da e se o sa eh le ko se ba mi daruko yin ati ibi ti ipago won wa gangan baba agbera lati ko bawo la se woko bo ba ye pe ati ogun atabe okuta lati nbo bawo la se ma woko debe bo ba ye pe lati ibadan lati nbo bawo la se ma woko debe
0: oriko olorun mi ni Samson Abogunrinola evangelist ipade yen o fe wa lati ko a moto ifo a bo le ni yana koka lati bi a ma gbe maruwa tabi okada to lo si omi to ro ba logun kon bo ori oke se gan mi dogo abogunrin o ma gbe debe e pa tabe kuta ni ba tin bo lati abe kuta wa yana koka ma bo le aba ti bo da okada tabi maruwa to lo si omi to ro ba logun ori oke se gan mi dogo o mo lu mo be e pa ti wa ronrin ba ti de abo tabo kuta ni ka wo atabe kuta awon moto tun bo ni fo wa bi de ro ka abo le lati ma gbo kan mo ri wa tun lo si ori oke se kan dogo ni omi toro balogun
2: eh ya no kuka tel so ya no kuka se ibo gongolu wa se ifo ni
0: ade o ta da so ni fo lo wa
2: ifo gogogogo
0: ifo gogogo wa first stop ni
2: won ta ba ti de be ari okada
0: tun ma ri
2: a je pe ko to ba je pe okada lati ya no kuka un okada ko jina si oju ona niyan
0: ko jina soju ona
2: iru wa yin sin a le fese rin ta ba bo le ni
0: ah o jina die o okada ni o awon ya wa ni gba ina rin o
2: Daddy, gẹbi e ti se gbo awon alaye yen fun wa ka wa dogbo soro nipa orilede wa Nigeria imoran o le fe fun gbo wa mo Nigeria lasiko ta wa yi
0: oro orilede adua gidi o le jasi biure o wa adua lo wa adua gidi ni ka ya fun be olorun o jo nu anu e ko ba wa dasi ko ba wa se mo da re mo wa lori ti ko si omi ta le lo gbo ati muslimi atelase keji gbogbo akakun fun adua gidi ni ki orilede ko to ko ri bo se ko ri agba jesu ran re ba se
1: amen
0: ya ma lori
1: amen
0: baba wa tin ru ran lo re ba tun se
1: amen amen
2: e seun sa
0: so se
2: le ko si e ba mi daruko yin fa ke wa so ero ba ni tori opolopo ma fe ton fe wa ma fe won le elomi le fe pe pe bawo la won se fe debe o elomi le so pe bawo la won se ni e ba mi fi ero ba ni soro yin si ori atebu fun awon eyin
0: Evangelist Abogun ni Samson Oyinlola ero ibanu so mi 080 230 98628
2: Lekosi
0: o 080 230 98628
2: number kono te ni yen sa
0: money meji OHO 54502777
2: 080 54 50 2777
0: Nigeria oluwa ba wa tu
1: amen
0: Yes, we have our two. Me a share born FM. Yes, Christy. Oya pase tura si
1: mi
0: pase ya no si
1: mi
0: ina ko ni jombi
1: mi
0: mo gbadura bra tunji on ko di mu do
1: mi
0: bra ebe on ko di do pe
1: mi
0: ogun aye ogun esu lo n ko ko ni bori yin o
1: mi
0: okan ya bale
1: mi je
0: wo ye amodun ina duju be
1: mi je
0: sa se yori
1: mi
0: le duro lo lati bi omo emi ati eyin ayo ni mu wa
1: mi
0: ko da jesu oluwa wa
1: mi ami ami
2: e seun sa
1: ah ma ti ki won
2: Oh yeah, oh yeah.
1: Oh wait,
2: yeah.
1: Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Omo agbo aloje agbo aloje asogun omo arugbo ya bara funfun igbongbo ona abidi yakata omo igi meta meta ti nbe lale de oje omo romi omo orogun dade o okan ni sedun okan ni sapo lohun okan logogo agbo ma ti oje awo boton awo nfe wu soge arin pagida sogide eyan ara oje oja san won re le lojo wi won gba pa aja wale aloje lo lawo ire lagba yi omo aborun ko lowo ku je re omo aborun ko sohun bo kuje ra lagbo sokun omo oko to ye to ye mi to jule lo je mi oje ru pasa gbigbele yin gbe ki ru mo omo olomo ni rugi agbo oloje asokun ibi won tin reru meji ni rogba rogba ki okan ma gbele kokan o si ma gboko ti leko won loyun to ko lo loyun to fi bi are ma ba eh awon eyan meta lo njiyan lale di oje eru oloje nso pa mo oloje lohun iwo fa oloje nso pa mo oloje lohun omo bibi oloje nso pa mo oloje lohun won ba ko won o dile oba won ni ki won lo sinu gbo ki won lo re gbe na wa eru denu gbo o gbegi igi oloju ko lese iwo fa denu gbo o gbegi igi oloju igi o lese iwo fa denu gbo o gbegi igi oloju igi o lese e omo bibi oloje to so pa mo oloje lohun o denu gbo lo ba gbegi ni reterete o gbegi ni dada o bu pele sigi lake otun o baba ja igi soke osi lawon eyan ba pari won pe daju daju omo oloje ni wo omo oko to ye to san mi to jule lo oje mi oje ru pasa are oje ara ojo won omo o se gba na ju oko ye nke gurele ara odi agbo sokun agbo kan mi gege ara ojo won jeje je ni won tele lode oje arubo be ni tati eni kole kole aro sale te ko ye tole ni girigiri omo ajoji to tele ni girigiri njo si eh aso ti bomo won lori gberegede ekun ekuru akara ni won mo anaja opon rebete ni won mo abogunde jeun ara agbo sokun omo agbegire bete se lo ba arin pagida sogide yan
2: pe ori baba ti nwu ori baba ti nwu oye se won mi be no nwu oh pe awon ti o je agbo oloje won ni ologun lowo o je ki baba ko ku eh baba mi ko lohun tele fun eyan re alaafi ti le oyo
1: beni
2: baba ki baba le baba so pe ah ki te ba se pe aye daye ah aye o se la aye o se lowo baba iba ta ye be lowo baba ah bo se ki nibe o ye ki n be ori re Hello, you follow.
1: Sorry, sorry, la la, be ba ba.
2: Ba tori ba ti wuju. O ba ba sele ko me o se n gbe lo. O ba je ko ba ba lo. E se o baba.
0: E se e se.
2: La ba ba do ma ri ba o.
0: Mi ti e se gan sa.
2: Amen sa.
0: Ma ri ba se o.
2: Amen sa. Ile nti wa le to n lo ni ori Ategun Bond FM la wa 92.9 radio feso wa po to kari aye. Radio feso wa po ti gbora lo n kira fun ti won si n dunu pe ta ba ni pa ro ta ni seke. Won radio yi won ni ko le gbe o.
1: Beni.

0: so ni be na nitori tin la se seto yi o
1: beni
0: ki re kari gbogbo wa
1: beni
0: ki olorun ba ko gbo wa di baba mu baba wa evangelist doctor prophet samson
1: oyinlola
0: abogunrin baba ese o baba ese o gbogbo ona jelese orin gbogbo aye ki se rowo re sin ade afayirin omo loro ni fe oni a o pa ola o pa enlese fi pa ikuro oju ona baro ba lohun o pa yirin won o ta yirin se ni ayirin de omo loro ni fe ebe la kojo mo je tunde o kan ya to wa bele ya bashiru ashiru
1: o no ndo
0: pelu gbogbo olufe abalaye patapata won ko baba wa baba abogunrin na awon ma ni fe abalaye
1: ri
0: ba se so be ni won miri eh baba wa lajo tun ba de wale so ba na balogun baba e won kunu abalaye po be ni baba wa engineer peter to yan motor show small body big engine won kan abalaye gidigidi be ni oloye oye enu galu se baba tunde ari mako fun ra na pe oga tunje o emi na fe ran abalaye gan o tori pe oni fani baba mi alaje president oni ko ijo sin ti won nta wa fi mo pe won feran abalaye ni pe gbogbo gba ton ba ti pe wa bayi ifano ma fi wuri fun wa la fi mo pe won ku do abalaye ni ti evangelist bolo odubola ti won so pe je pe o ah omo bile le mi o mo feran abalaye gan o agbara olorun ba gbogbo apata ko ni baje fun wa
1: amen
0: je kini fa wa nso la aro yi ifa ni en ta ba dai 5 ko won pere fun ton ni ifa ni ohun ni je kaye won le pa ni asiki tele yun ni
1: be ni
0: ifa lohun won je ko niye ifa ti winu o ifa ni won je kolola ifa ni awon ko si nse nu bi ni si ifa pe apa awon oni ka je atemi ateya ta o gbo ti se ni minisi wa apa awon oni ka wa la se mari
1: amen
0: ayirin re omo loro re oni gbogbo aye wa nbinu e nipa pe o da o da o tun ni bibi re aye wa nbinu e won alawo pa ayin wa dafa e lo je pa won pa o e a le so ko ni be ko lo ri be pa won o se ma se ton fi ni pa ohun ton ko fi ni bo si won lowo won ni kayin ni ko foko bale won bu o baje ti won se pata won ni ko ni ka pe ibaje re ti won se ko ni bori e la yin ni wa dafa won ni kayin ni rurubo won yan lebo won ni ko ni eye le funfun ko ti ni ogidi ose ko ni adie funfun won si rubo orubo ton won wa se fafun gba ton ifa ton ba ni ko ma lo lu ayin ni ba nlo gbogbo baje ti won se fun ilu ni ma nda fun won ba lo ba aro mule won ni karo lo pa yirin nigbati won gbe ayirin ododo aro nigbati aro lo won pa yirin bayi buju ayirin tun se danu aro gbe oju bayi gbogbo ona ti aro ngba pe ayirin danu ayirin danu
1: pe ti won se fun roko ara lo ni re fi san
0: ifa le nta da fa ifun ifa pe ibaje yo de wa fun atemi ateyin atawon atogu apata ibaje yo de wa fun
1: ase
0: la yin ba bes ni jo lo yin awon awo re be ni awon awo re yin fa ifa wa yin oba mu ni waye oba teni legelege fo sa pe ori gbogbo ona jelese orin gbogbo aye ki se rowo re sin
1: be ni
0: ade afayirin omo lo ni fe oni a o pa ola o pa enu lese fi pe ku oju ona baro ba lo won pa yirin won atayirin se ayirin de omo loro ni fe ise ti pa ro ni sin la ni ni gbogbo awon to fe won se ba lo pe boya awon se ni bi apa won ni kare
1: ami ase
0: gbogbo ona to fi wa n gba se ibaje ibi ti won ti n ba yin je isele tun da sin be gbogbo ona to ba lo ba yin je ni odo won fun pe won lo soda ko lo ba yin je ni odo won e ma da loju won
1: ni
0: won ti fariki wi fun la re e ma mi kan gbogbo aro yin aro won to ba lo won pa yin ni won ma tun ayirin se
1: ni
0: o se ri fun gbogbo anu la se iba ise ti fani je fun yin ni aro yin ni ojo ti re bi ana ka se ka bo si abala to kan nibi ti e ti ko ni fun
1: abala kunrin kunrin
0: ero ba ni soro ti a lo le na ni 081 323 777 09 082 323 7744 9 ano wa di amu lo tu amu lo si ni bi alaja wa ti le alake si wa lati jebu be na ni eyin baba wo lo yo wa lati abe okuta
1: be ni
0: chief commander ano wa lati abe okuta be wa de bu ega wo wa lati ibadan side o chupa ati ibadan
1: ati ibadan
0: so ni ade wa lati ondo tata lo alamu ibadan
1: ibadan
0: 08123237771 na e ko juma o
2: e ka ro
0: oruko yan je tin pe wa
2: samuel ojo
0: Samuel Ojo.
2: Then that is in Cotton Egbe.
0: That is Cotton Egbe. E wo le fe ko fun wa na orin won yi.
2: Sunny Adi.
0: King Sunny Adi. Baba ile se ni bariga. Ibi ta ba ti gbe lo le ti ma tesi waju.
2: Then

0: ku yaleta o iroyin yaleta la mu wa fun yin lati le se Bond FM 92.9 to kale si onigbongbo GRA Ikeja Eko Abel Ojetunde lo niroyin ijoba ipinle Eko ti se agbe kale eto madandofo kan nipa oro ile kiko ni ipinle Eko eto yi ni yo ma se atona didabobo emi ati dukia ni ipinle Eko gomina ipinle Eko Babajide Sanwoolu ti igbakeji olori awon ise gomina soju fun iyan ogbeni Sam Igube lo salaye leyi nigba ti won se aso loju eto tuntun ohun ni ipinle Eko gomina Sanwoolu so pe ilana tuntun ohun ni won gbe kale lati mu ki agbara ile kiko urugogo si ati lati ma ni aridaju ikole to munadoko ni ipinle Eko ki abo to daju le wa lori emi ati dukia oni ipinle Eko ti ni apere aridaju idagbasoke leka eto ikole gege ba ti mo pe idagbasoke lai labo ki se itesiwaju gomina so pe ijoba ti pese awon ilana akoso leka eto ikole labe ajo Lagos State Building Control Agency last speaker latari ati se alekun eto ibewo ironi lagbara fawon agbofinro ati bibowo fun ilana eto ati ofin ile kiko ni ipinle Eko ajo agbofinro ipinle Eko ti fi sikun ofin mu awon afurasi merindinladota ti won se daruke ogun oloro ibon kan atawon ohun ija oloro loniruru ni won rigba lowo awon afurasi ohun yikaika ipinle Eko ajo ohun so pe ise tawon gun le yi da lori mimu opin ba iwa odaran lawujo sise awari awon mo ganfe atawon onidaruke ogun oloro sise awari awon lokada ti o lakosile awon onipanle atawon iwa odaran mi to farape awon agbegbe ti ajo ohun ti sise ni muri okun la park ni Victoria Island Obalende Underbridge Law School Junction Maroko Sandfield by Mobi bus stop ati Maruwa bus stop lopopona Marose Lekki Epe nigba to nsoro ni olu ile ise ajo na ni Bolade Oshodi alaga ajo Lagos State Task Force CSP Adetayo Akrele so pe alaafia ti pada sawon agbegbe tawon ti sise won yi CSP Akrele so pe lara awon eru ofin tawon rigba lowo awon afurasi odaran na ni igbo Colorado ati cannabis ada ati ibon agbelero ti wantiwa o tesiwaju pe awon afurasi 44 ohun yo foju ba ile ejo laipe labe ofin imototo ayika ati ipinle Eko 2017 ati atunto ofin igbokegbodo oko odun 2018 ti ipinle Eko iroyin yale ta toni koni ju bayi lo lati Bond FM 92.9 Shelly Weyano lolo tu royin emi e ba lo je tunde ni mo ti ka se ti gbo yin a ku isimi opin ose
1: Edimare lojiri ewa fakuko
2: Edimare lojiri ewa fakuko
1: Baba oke lojiri ewa fakuko
2: Edimare lojiri ewa fakuko Nibi kakede ati polowo o se royin Bond FM awa ma lo ba
3: Bond FM 92.9 Bond FM 92.9 Bond FM 92.9

Ẹ̀fọ́ lágbà ó ti yà.

0: o ni en to je egbon ohun to je en ti won bi sibi kan ni akoko o ni mu iyawo won bonjo kan ni baba mama won ati baba won ti en bara won ja o ni wa je ojuti fun egbon ohun tin bi tan bi na koko bi olowa pada baba o ba won baba o da won po sugbon iya lo da won po o lohun wa lo mo kekere o ni tori pe won ro itefun ni o ni ngba ti won wa di pe o pada o mu iyawo e pada won ni lekeji to tun ma wa o tun ba won baba ti ya ti tun ja o won ni ija wa po ri bi pe awon mejeji so mo ra won ni arakunrin ba bo si are won to ba ki baba se pada re mole to ba ni gi lori o lu baba na baba itaya on na dai kan to je pe ori baba o fo gimo ti won so re rosi baba lo si hospital so ija loko yara o si soro dasi ngba ti won toju baba tan tan se wuwe baba de gbe ohun won ni agbe nlowo to nje omo kekere nigba ni o ni ngba to wa di pe on dagba o lo won wa ri baba won pe on ri photo won kan pe ah baba won ni egbo lori to bayi ni gba keke lo abi an le gbe daddy se last dent ni e bi legbo lori ni won baba da pe oro po nbe ah en to fe bere oro to ti o tule ni o
1: oro te kanu ni
0: oro do kenu ni bi baba mi ni
2: oke ogun
0: eh o ni so mo pe nbi ti mama re ti tohun ti ko to mama re koko lo to bi mo si omokunrin to koko bi to ja ko bi ngbo hun ati ya re se gbolohun aso se loki ohun mole lo bere si mo na ile ti o si lokan mu apo lagi o ba dabo n lori ipo n lo to osu merin lo hospital bi pe ko won mo ba wa olohun ti fe padanu oju kan ko won mo ba daran ko won mo ba olohun fi so fun e lati je olohun ti wa wo 27 years bayi olohun wa fe bere esan olohun fe gbesan o lesan to won wa fe gba ni pe won ma wa tan boda won wa
1: wa
0: diare olohun lo ninu bi to ti daran na ni o ti jiya o nitori pe mama won ati baba won oni o si kora won le o nitori pe iya won di pe iya won so fun pe orogun lo leun ni bi to won wa pe oko won feran won lowo sugbon orogun ojo won o sin mi ni pe bi an ba gbeja loni ti an ba gbebo lo n fi wa fe baba yi baba yi to n fe o de n toju nko to di pe nkan change die die se mo ti e ba tin fi 10,000 le tele to di pe o kere kere o di 12,000 6,000 ngba ya lo ndi 3,000 se mo arobinrin ife gba bi ke ba se won iya wa ti an la mo mara won japara ta n fe ni sin ko lohun o sa nu wa mo o le gba e se gure efe gusi se ja fi je abe babe en ba fe mo sin wala yo de bi tan tin tan je igbalode olohun elejumare ko ni ala o wa ni ka gba oni moran o lohun fe gbesan mo gaji ti an ba kejo wa do yin se ko lo gbesan
1: oro yi o so si ni lenu o si to buyo si
0: oro yi po sugbon mo ra yo kekekekeke toro po iwe merin ni ngba mo le ko oju ewe kun ganiya meri be laja ganiya tu
1: to ri pa we ka to fe jadaro
0: no o tu fe jadaro wa tun fi kini pin ni mu eh
1: mo le bi ka ba rojo ka ko ni yo da
0: be ni
1: ki bo e ko mo e na si wa ranti o pe n to de lo ni ka wa mu o tori pe omo iya kan na jo ni
0: mo
1: ni jo ni won
0: be ni baba lo yato
1: baba ni kan lo je pe o yato eh anti wa kan bibi bi sola balogo owo re ti ma tenu mo ni pe eh kan na mi leti owo lo olohun e beg your pardon lo yo da fo n lo bo tin fo tori yo ba ni dobi kan
0: ki je ku molu
1: o re ta je ku molu omo to si ku lo faya re le lo ma re na o fe koko sile o
0: be ni
1: lati bere ojo
0: ben
1: nkan to de lo ni ki
0: won ori on
1: ni kan ori on ki omo e ma gbesan to le bo wa je ko ba gbesan ah ipade a ma waye laarin awon omo iya onu lu kon le ko fi da foro baja
0: oko mo le ran
1: to le ari so pe ah eya ba koko kan le to to pada wa si kini ajo se po to le wa abe oyo na ni
0: so iya ro ti e ku lodo baba ti an lu lapo lagi ko ku me sugbon omo ibi ti ri baba re npanu je ni
1: ah mo fe lo soju se mi
0: mo fe lo soju se mi lo toju
1: o de se se
0: ko lo di eru mi
1: ko to wa tele ya na lo si bi ti baba iya re ti ni oko tele ri oju wole a fi mo wo iyo mo iya meji en to se ye na sa le so pe si esu na ni sugbon egba ma to ra fo je lowo aburo
0: be
1: ma binu baba ti so ibi to je po ti gba injury ko wo se fun
0: don baba ba yo lo kan ni o di fun baba maki baba di wa do ni waju ko bu ko bi ona bi apata

0: ba ye ko da seria fun na wa po lagi ko ju so na lori ori o de ko kan ko jo ka jo ma fi samples mo ni so ko sa le na ya re omo o le na ya sugbon o step o ma step father o wa pada wa le oko ya re o wa lu baba mo baba ni apo lagi lori nile won jeje won ni ajoko baba e de so ni gbogbo awon mo na ni en wa ti mo gba nkan lodo ya won ni mo wa nle we njo won gba rice jo won gba gari jo to won oni so o wa pada wa eh o wa pada wa lo ba lu baba nti esan baba lesan so gbogbo en te nbenu le nti mi kan so mo ni ka go na lo lu ngi lori o wa ko bi o ba si lu ngi lori ko da lapa kaluko mo gan mo sugbon a gbodo dajo eh won ni a se ka ma se dajo owo ara wa so ka ma se dajo owo ara wa gbogbo en ti
1: dajo okoro
0: ni mi ah
1: jo
0: se mi ah ara mi ti gbona gan so
1: o ma fe lati ma pa koro koro
0: e me we gba koro ko ya bi olodun
1: so ni pa won ya o fi ko si e lowo na ko mu ko ba ja se do ko le 070
0: oluyege
1: emi lo lo mi
0: oluyege
1: 070
0: se mo pe eleru were olodun
1: 070631619 ka ba won se da si ni aro
0: e be ni eyan na baba mi le gba to agba nki baba wa akio katakwa akin pe ese o baba gbogbo gba te ntoju wa baba wa olusi oro na ni sasogun tade akeyin na o Alhaji Taufik Elebute won ma se populace of ani ojo ipari osu ola nikan baba Elebute baba lo be bayi ko elomi o tori nkan o gba gari o gba re si
1: osonje
0: ah baba yo eyan o le de be ko mo gba nkan
1: ba dodo re nisin o ma tese bo gari
0: o to bo eh mi o ba do la ngba ba ti re de la tori yen gba
1: o ke ti tere tan
0: ti je ta ko
1: ko ti e ku tori awon to ba ni
0: ipari osu la ngba
1: mo ma wa na ni sugule mo dada ni mo
0: ya lamala
1: ben ya yidia
0: ben
1: ya bisayo ya dada
0: ya le
1: Odu wo le fu gege bi abia mo bo ja gboro gboro.
2: Oko
1: omo ya yi
2: o.
0: Lati se san ogun lati sase ogun tade mo ya wa ogun se ye ogun ati sase ogun tade o mo papo mara mo ro pa ga won ladugo ya wa ni ladugo
1: mo so fun ni ladugo o ni sasa ngbo wa o
0: ah baba
1: bo se je pe so fi o ni o wa won le ni mo ti po to won le da wa lo le ka lu ju
0: hello e ma karo e karo gbogbo awon to ba mo mi ni gba alausa e karo
1: hello
0: wa e ba mi e ni da mo ju oni tin Eh, so, but you know, Bambi, do you Bambi, Jerry?

0: nbi atori we se atese wo kankan
1: eyin gaga bi ajafato mi eyan bo le se
0: bo le ti dajo yi Mr. Muswell comrade Hello. Baba Dilo. Ebenkunu, Anada Mekunu Association of Nigeria Sile Association. So one
1: effect of money.
0: Ebe Mekunu ni Musin awon adale. So Ebenku Anida lati Musin
1: gbogbo ile ise la ile ise kereje kereje eto yi gbogbo yi kan so pe ngbadun wa ngbadun wa na ni be se ngbadun wa ja wa na ngbadun yin
0: be
1: wa ko le to yin
0: wa ko le wa lori o e wo on ni obe to dun owo lo pa n la n bere ni sin pe a fe sin kan fe sin kan
1: owo to pa ye de wa da o ekute so oku ina la wure to lo ngbo ebe da kun anilo ipolowo oja
0: re
1: e da wa ultimate market amu ti o edo mo se wole to njade
0: mo ti wole ni jade o wa wo eh so eh o ye ke ti polowo o ti line yen
1: o o se ta ba fe je
0: o be ni gugu awon eyan wa ka dupe lowo yin pe bi e tin gbo wa abo anyu sa re mo mo reti ola belo a ma sokun ni august 15 emi na ni ma se mti ati wasu
1: ati wasu le won to mo ko lo olo ba je ki ojo ko ni agbaro
0: ati rasu ati ragba
1: to tun je baba egbe apede na
0: beni
1: baba wa olugo bembe
0: olugo bembe
1: karana mi na wa ta
0: olon ko
1: be ma je agba egbe je ka laudu ile ba sin ka sere le imam al fatab gafa na se yan lopo lopo won we lawa mi fun ni ko pe fakaru li islam akwale ese alafia
0: so aki gbogbo awon ti won ti
1: wole kọlọ ba je ki ojo ko ni agbara
0: adupe dari ya tin ni ka ma lo so ti tan me
1: bo so ni a ma lo sunday lo bo si o ojo kefo su keso odun 2026 la go mewaro Christina College along opc ni kọlọ ba je ko joko ni agbara
0: uruko yin number mi 08233462512 mo tun wa

Bye bye, love you me. Photo wa di body, bye bye, love you me.

ni gbẹ̀yìn ga ẹ̀dùn àìbá fún ọlọ́mọ dàda ń jí

omolade omoleye omolaso omo nisinsin kun nisin omo lokun omo nide nitori to ba nbu ni leyin o bi a ko ba gbo omo eni ni so.

0: ayi lo nda ko ko
1: nitori na ma se ni ki agba ma se re omode je o ijoba nigeria lo ni ewo nile yi lati ma te to awon omode mele eyin obi alagbato alabagbe alajero o ti dese o lati ma na omode lalubami iwo to fe oluwo lowo ninu ile nile itaja ri pe omo to fe mu soda pe odun mejijilogo yago fun sisoro ka to owo epe ati ebi sawon ewe fifo omode sise bora ti dewo ma fo omode se bara service boy service girl fo omo tojo ori won to nkan bo fi mu eyi agba aya te se yawo mi yawo mi oko mi oko mi fo to omo ni aye ti ko to e sora yi o ara emi ni mo bi atoku ataye ko sele ofi orilede yi shine like art ila ewo odun meri la kale feri to ba je bi ki te to awon omode mele ile ise bonde fan 92.9 loni ma te to omode mele ko ma ba fe won jura
2: alabari alabari alabari
3: ta lo pe o
4: oya deru tele mi
5: baba wa somo yi wa kereju fe mi
4: kilo ko nbe boro mi deleru somo le yoke
5: daddy wa o re ile jomo mi ije ti e mo pe ko jara rara ka ma fi awon omode sise agbara ka ma lo won nilu eyin tabi ka ma fi iya je won awon omo wo yi awon ni ojo iwaju wa leyin wa ola ajo agbaye ni United Nations papa won fa jiro didi si ki a ma fi awon omode sise agbara koda ijiya to gbokun be labe ofin orilede Nigeria fun eni ti owo ba te to fi awon omode sise agbara
4: to mi mo ni ajo pe mi o se be mo
5: e ma se be mo nitori pe ojuse gbogbo wa ni ojuse temi ojuse ti e lati ri pe a o fi awon omode sise agbara

0: kira wa kaabo si route ilite ayo ni ko ni bond fm 92.9 aruko ko alanfa ni lati ma gwa ni da koko ti awayi ibi aruko ti na ni alfa bo so ani ta tin babo bi ose bi me lo concern barista lukman bolare wa salami awon na ni wo ba teso waju ni oro ti won ba so te ba lati da won so fun wa ba won ni pe nja won ti si bere awon ti ni wa koju ati be be lo bo ma teso waju lori e ni bi ya koko ti awa ni ko olu to agbagba olu to laji mo fa ibi ni ji atoko eto yi lana alagba joseph woni de mohammed mohammed salahuddin omo to mo ko ro ko ti nje alagba lukman salami e ku kale
1: ati oja mo ara mi to nje wa ati bi ya siko yo e ba ko salami e wa ja o ko ja won ko ti la ko ja ti a ba ni pe ni mo ran wa

0: focus on orisirisi structure lower and lower orisirisi avenue lower and lower ti awon akanda kan ba ni challenge or challenges ti won le gba kan si wa abi kan si emi akoko na egbe awon akanda wa lo orisirisi
1: okay
0: ni ipinle awon meje ti egbe ti o bi pelu wa wa tese wa awon to je ti ti wa awon to wa awon to je ti awon eyan tawon yan pe tawon awon mo pe ni afi which you have go to lability wa wa to wa ka ti je yan so any way go back to won o ma be ile ise joba na wa tipinle ko wa o wa ni pinle oyo ipinle osun ka ti ni disability agency e ba kan si won to ba se se na ti e ba fe kan si si emi gege bi enikan so aya afani wa ti olu tu ba fo alaye la so
1: nta bi ko ni egbe won ba na ni my great honor lati le je ki o ye o ni awon eyan so

0: Sunday and the 92.9.
1: Adupe lodo Lord of Bath, the long way to tea at him, Babon, Lisha Bundy FM, Lati Dajio. Ayin Olorun ba wa logo pe Olorun fi wa sile Olorun pada leyin wa Olorun te wa si waju aki gbogbo awon eyan wa to je pe ati jo se gboko tabi ikeji leni ati dupe lowo ran alase ile ise Nigeria ni ipinle Eko papa julo iya wa mo ba denike wuro la reguke ati oga ile ise Bond FM Alhaji Wahab Alade Akosile loko awon loga loga ati gbogbo awon eleto wa gbogbo aba gbonju ati ma tapin se bayi fun eka idomo loabi to ba di ago merin awe ja tun pade ngba ti eka idomo loabi yo tun ma feju keke to be chuku ti wa nbi o lati te gba se lo wa fun eya igbo ni sati awa yi tun ji olalekun lo ko mi lagbara olorun ba atma fi atalafia pade o
2: gani ati welo ashuru ko ti mi e se 1032 e je ka fi ayo atalafia pade lojo mi ojo re akusi mi opese

akọla elekere mbụ nke ehihie. Gere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ ụbọchị Saturday, ma bụrụ abalị nke 25 n'ọnwa Julaị afọ 2026. Na nke taa, gọọmenti steeti Lagos ehiwela amụma Lagos State Building Insurance Scheme iji chekwaa ndụ na akụnụba ọha obodo. Ụlọọrụ Lagos State Health Management Agency LASHMA agbapela ụlọọrụ ilera ikuku ọhụrụ na mpaghara Surulere. Na mba ofesi, ndị ndu mba France akpọpụtala puku kwuru puku ụmụ mmadụ na mpaghara Bordeaux n'ihi ọkụ ịkpa bekee kpọrọ wildfire nke na-agba ebe ahụ. Ọ bụ n'isiokwu ndị a ka akụkọ ụwa nke taa hiwere isi. Tọzie ntị n'ala ka ị nụrụ ya bụ akụkọ ụwa n'uju. Abụ m Chinedochukwu. Gọọmenti steeti Lagos ehiwela amụma Lagos State Building Insurance iji chekwaa ndụ na akụnụba ọha obodo. Aka na-achị steeti Lagos Maazị Babajide Sanwo-Olu, nke onye nọchitere anya ya bụ osote onye isi ọrụ ọha obodo na steeti Lagos bụ Maazị Sam Egube, mere ka amata nke a na mmemme e jiri hiwe ya bụ amụma na Lagos. Aka na-achị steeti Lagos kwuru na isi sekpụ ntị na amụma a bụ iji mee ka ụkwụ na-esi ụlọ ndị a na-arụ na steeti Lagos ike n'ala, ma si otu a mata onye nwe ụlọ nakwa ndị rụrụ ya bụ ụlọ adịghị ama ama. O mere ka amata na steeti Lagos na-emepe kwa ụbọchị n'ihi mbata nke ụlọ ọrụ dị iche iche. N'ihi nke a ka gọọmenti steeti a jiri kekwuo aji n'ume itinye anya n'ụdị ụlọ a na-arụ nakwa ebe a na-arụ ya bụ ụlọ na steeti Lagos. N'ụdị gaa n'ihu na mkpocha na nzacha kwa Saturday ikpeazụ n'ọnwa ọbụla bụ nke malitere ọzọ na steeti Lagos, onyeisi oche kansụl ime obodo Surulere, Maazị Bamidele Suleiman Yusuf, duuru ndị ọrụ mkpocha na nzacha kpagharịa ịhụ ka e siri mee nke taa na kansụl ime obodo ahụ, ma hụ na ekpofuru ureure a na-ekposa na mpaghara Ojuelegbate Josh Road iji gbochie ọrịa na-efe efe. N'okwu ya ka Maazị Yusuf gwara ndị nta akụkọ na ọ bụ oke n'ọrụ dịrị onye ọbụla idowe gburugburu ebe obi ọcha, wee rịọ ọha obodo kansụl ime obodo ahụ ka ha na-apụta n'ìgwè na-edowe gburugburu ha ọcha, ma dọọ ha aka na ntị megide ikpofu ureure aghara aghara. N'aka nke ya, ka onye director Environmental Service na kansụl ime obodo ahụ bụ Odozi Akọmụlara Afolabi kelere ọha obodo okpuru ọchịchị ime obodo ahụ maka irube isi nye oge ya bụ mkpocha na nzacha emere taa. Ụlọọrụ Lagos State Health Management Agency LASHMA agbapela ụlọọrụ ilera ikuku ọhụrụ na mpaghara Surulere iji mee ka ọ dịrị ndị bi n'ógbè ahụ mfe inweta enyemaka ahụike. Onye Permanent Secretary ụlọọrụ LASHMA, Dọkịta Emmanuela Zamba, mere ka amata na ụlọọrụ ọhụrụ a ga-enyere ụmụ mmadụ aka isonye n'amụma ilera ikuku health insurance scheme. Ya bụ Permanent Secretary gara n'ihu kwuo na imepe ụlọọrụ ọhụrụ ahụ gosiri njikere gọọmenti steeti Lagos dị ime ka ọ dịrị ndị bi na Lagos mfe isite n'amụma ilera ikuku na-enweta ezi ahụike mgbe ọbụla. Akụkọ ụwa na-eru gị ntị site n'oge ndị Igbo, Bond FM 92.9, Ikeja, Lagos. Onyeisi oche ụlọọrụ Independent National Electoral Commission, INEC, bụ Ọkammụta Joash Amopito ekwela ndị ala anyị nkwa na vootu ha ga-abarịrị uru na ntuliaka izugbe nke afọ 2027. Ọkammụta Amopito kwere nkwa mgbe ọ gara kpọtụrụ onyeisi ala n'oge gara aga ma bụrụ onyeisi oche otu National Peace Committee bụ General Abdulsalami Abubakar na be ya dị na Mina nke steeti Niger. Onyeisi ụlọọrụ INEC duuru ndị National Commissioner nakwa odeakwụkwọ nke ụlọọrụ INEC gaa ya bụ njem.
Otoro mbo General Abu Salami Abubakar na agba ya na ndi otu ya na agba ihu nudo na chi na lanye bu Nigeria onyi so Lord INEC gwara General Abu Salami Abubakar na agbanyegi doga doga na kwa nkwanye oku ana kwanye ulo oru INEC na ha ga kudosiri ike ihu na ebumnuche ndi mmadu biara na mmezu n'oge ntuliaka izugbe nke afọ 2027 omere ka amata na ntuliaka ọkwa onye isi ala na nke ndị omeiwu etiti ga-adị n'abalị 16 nke ọnwa Jenụwarị afọ 2027 ebe nke ndị aka na-achị steeti nakwa ndị omeiwu steeti ga-adị n'abalị 6 nke ọnwa Febụwarị afọ 2027 na mba ofesi ndị ndu mba France akpọpụtala ihe ruru puku mmadụ isii na mpaghara Boras nke mere ka ọnụọgụgụ ndị mmadụ agwara ha kwara lie n'ihi ọkụ ịkpa bekee kpọrọ wildfire nke na mba France nakwa mba Spain ruo ihe karịrị narị puku mmadụ abụọ na abụọ otu a ka agwakwara ihe karịrị narị puku mmadụ abụọ kwara lie na mpaghara ọdịda anyanwụ mba France ahụ onye isi ala mba France Emmanuel Macron akwadola ndị agha mba France inye aka gboo ya bụ nsogbu ka o sila dị oke ọkụ ịkpa na-agba na mpaghara Madrid nke mba Spain ma bụrụ nke karịrị ndị ọrụ mgbanye ọkụ nke mba Spain aka ịma ihe a ga-eme ya ndị ndu mba Spain wee na-adọ aka na ntị ka onye ọbụla na mpaghara ahụ mụrụ anya ka azụ gọọmenti mba Spain tinyere ọnọdụ tụmadị wee gwa ihe ruru puku mmadụ 25 ka ha kwaralie ebe ndị ọzọ ruru puku 40 ka gwara ka ha pụtakwalezi onye ndu mpaghara Madrid bụ Isabel Diaz Ayuso kọwara ya bụ ọkụ ịkpa bekee kpọrọ wildfire ka nke enwebeghị oyiri ya na mpaghara Madrid tupu anyị apịachie akụkọ ụwa nke taa ṅaṅụ ntị ọzọ n'isiokwu ndị ahụ anyị jiri mere akụkọ gọọmenti steeti Lagos ehiwela amụma Lagos State Building Insurance Scheme iji chekwaa ndụ na akụnụba ọha obodo ụlọ ọrụ Lagos State Health Management Agency LASHMA agbapeela ụlọ ọrụ ilera ike ọhụrụ na mpaghara Surulere iji mee ka ọ dịrị ndị bi na mpaghara ahụ mfe inweta ahụike site na ilera eko ndị ndu mba France akpọpụtala puku kwuru puku ndị mmadụ na mpaghara Borders n'ihi ọkụ ịkpa bekee kpọrọ wildfire ekele m Shelley Wayano nakwa Chidimma Oparachekwe bụ ndị chekwabara akụkọ ụwa n'asụsụ bekee ebe m onwe m Chinedochukwu tụgharị ma gụpụtara gị ya n'asụsụ Igbo cheta na egwu ha gbafọrọ taa ga-adịwakwa ụbọchị ahụ ka otu ịgbagakwa nne ya imela maka ige ntị.

Oshibego kuruwa n'oge ndị Igbo Bond FM 92.9. Oshibego bụ ejiji anyị na-anọ na ya etinye ọnụ n'ihe ụfọdụ na-emegasị n'ezinụlọ iji kụziri gị ihe. Na nkịta a, ị ga-anụrụ ka nna Ifeoma siri lesha nwaokorobịa bịara ịrụ nwa ya nwaanyị n'ihi otu nwaokorobịa ahụ siri dị umeala ma bụrụ ezigbo mmadụ, wee nye ya ndụmọdụ ka ọ chọọ nwaanyị ọzọ maka na ọ matara na nwa ya nwaanyị bụ akpị dị ime. Isiokwu ya bụ Ireoma. Ọ kwa ichetara na ọ bụ Ireoma ka Ejula ji aga n'ugwu. Ngwa, gee ntị.

0: ifeoma ọma ama akwanu ihe kpatara iji akwanye m ọkụ n'ukwu otu a ọkwa anyị ukwekọrịtala ụlọ di na nwunye nwunye ndidi ga ahazicha n'onwe tupu nkwube okwu ịbịa n'ego n'isi gị
1: gịnị ka ị na-ahazi di kamgbe ọnwa isi ugbu a otu okwu a ka ị na-agwa m ka ị hazie onwe gị ka ị hazie onwe gị ị na-ahazichakwa di ya ahazicha
0: m na-ewetu n'obi ọkwa na ọdịmma mụ na gị ka m na-agba mbọ ya ihe a niile
1: otu akụkọ a ka ị na-akọrọ m kamgbe ọnwa isi ugbu a ọ bụrụ na ihe adịghịzi gị mkpa ịgwa m ka m jiri nwayọọ mara ebe m chere onwe m ihu
0: ifi kedụzi ụdịdị okwu bụ ihe a
1: mụ nwa ka ị na-ajụ kedụzi ụdịdị okwu bụ ihe a ihe m na-ekwu bụ na ọ bụrụ na ị chọghịzi m ịgwa m ka m gachụrụ nri ọzọ hapụ oge niile anyị na-egbu m
0: ifi aghọtaghịzi m okwu gị a niile n'ehihie a kedụzi nke bụ na m na-egbu gị oge ọkwa naanị n'ime afọ atọ gara aga ka anyị matara onwe anyị wee nụrụzie n'ime ọnwa isii gara aga wee gwa gị okwu na m ga-alụ gị anyị wee kwekọrịta na anyị ga-alụ di na nwunye kedụzi nke bụ na m na-egbu gị oge ịchụfuola ịhụnanya niile m nwere n'ebe ị nọ
1: ịsakwa ịhụnanya esibe ịhụnanya agaba onye ihe m na-ekwu bụ ọ bụrụ na ịdịbeghị njikere ịbịa m ego n'isi m ịgwa m ka m mara ihe m ji ndụ m eme
0: nne ọ bụrụ na ụlọ nwere ihe ọjọọ m mere gị iwetuo n'obi gwa m ka anyị jiri nwayọọ kpezie na ya
1: ya bụ ihe niile a m na-ekwu ka mgbe ị naghị anụ ya ebuka ihe m na-ekwu bụ na ị na-egbu m oge
0: ifi agbaghị na akpa n'ehihie a gbagwojuru m anya o ịmaka ọ bụrụ na ọ ihe dị ka n'ụtụtụ otu a agara masị na ijiri aka ekpe wee teta ụra
1: ọ dị mma ebe ọ bụ na ị naghị aghọta ihe m na-ekwu ọ dị ka m ga-alabagodi ka m kwụkwa ya ọzọ ọ bụrụ na ị chọghị ịlụ m ị gwa m hoo haa ka m jiri nwayọ gabara onwe m
0: ifi chere nụ kedu ka i si ala otu a n'iwe nwebiri ihe na-esere mụ na gị
1: nọrọ ebe ahụ na-ajụ m ajụjụ hapụgodi m aka alawala m
0: nne ngwa chere ifi
1: echezi
0: cherenụ ka m gwa gị
1: hapụ
0: biko ifi
1: ruo ole mgbe chere

0: but our nose are okay.
1: Nnamukwu, dewo.
0: Ebuka nna o, kedu ka I mere?
1: Papi fi adem mma o, gịnwakwa nọ?
0: Nna, anọkwa m ya, na-ele osebulu anya. Biko, oche dịkwa ya.
1: Papa daalụ o, imeela. Ngwa biko, le nke a jide o.
0: Hia. Ebuka nwa m. Ọ bụzi mgbe ọbụla ị na-abịa, ị zụkọtara m ihe. Chineke gọziwere m gị oo.
1: Ami oo. Ma gị nwakwu papa. Papa, biko, kedu maka Ifeoma?
0: Ifeoma ahụ, enweghịkwanụ m ike ịkọwa otu o siri gaa. O teweghị aka ọ kwadochara wee si ebe a pụọ. Amaghị m ebe ọ gawara.
1: Ọ gwaghị gị ebe ọ na-aga.
0: Ọ gwakwaghị m na.
1: Nsogbu adịghị. Ọ bataghị egwe a na m jụrụ ase ya. A kpọbụrụ m ekwentị ya mana ọ naghị aga aga. Aga m agaba o nwee ebe m chọrọ ịgbaga ozi ugbu a.
0: Ebuka, nọdụgodu ala nwa obere oge.
1: Ọ bụ onweghị ihe mere nụ papa?
0: O nweghị ihe mere. Nsogbu ọ bụla adịghị, Ebuka. Kemgbe ọnwa ole na ole iji na-abịa n'ụlọ m, eleruola m gị anya nke ọma. Wee chọpụta na ị bụ ezigbo mmadụ achọghị nsogbu. Ahụbeghị m nwa okorobịa dị umeala ka gị. E sitere m n'aka ada m nwaanyị dị Ifeoma wee chọpụta na ị nwere mmasị n'ebe ọ nọ. Abụkwanụ m okenye. Ya bụ na e sitela m n'akparamàgwa gị mata ihe dị gị n'obi. N'eziokwu, agaghị m echere ruo mgbe ị gwara m ebumnuche gị tupu m nye gị ndụmọdụ nke m ga-enye naanị onye m hụrụ n'anya. Ọ bụ mmasị m ka ada m nwaanyị Ifeoma lụọ di. Mana ọ gaghị amasị m ma ọ lụọ onye agaghị emeli ihe dị n'Ifeoma. Ifeoma bụ ada m nwaanyị. Ama m onye ọ bụ nke ọma. O siri ike nke ukwuu. Elechala m anya otu i so mesi ezinụlọ m omume ọma. Ọ gaghị amasị m ka ị nwee obi mgbawa n'ụdị ọbụla. Ihe dị Ifeoma mma bụ nwoke ga-ejitu aka ike wee mee ka isi jụta ya oyi. Ebuka, Ifeoma gaghị anọkọtanye n'okpuru gị. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị omume, legharịa anya. Chọọ nwa agbọghọbịa ga-edofọ gị ahụ maka na ndụ gị achọghị nsogbu. Achọghị m ihe ọ ga-abụ gị na Ifeoma lụọ onwe unu n'ime ọnwa atọ. Akọba akụkọ okwu. O ruo n'ikewa di na nwunye. Ọ bụ ihe a ka m si ka m gwa gị.
1: Okwu anyị gwara m juru m afọ nke ukwuu. Daalụ, aga m atụle ya nke ọma.
0: Jisi ike o nna m. Biko tụlee ya nke ọma.
1: Mgbe ka emesịa o.

dimma anya uchiela na mwegwuregwu nko bochi taa na obochi Saturday abali nkiri abọ ni se nonwa July afọ 2026 imara no mu afọ Nigeria bu no obuze egwu na mame nko ma na mputa mbu na mbu ha na asompi Commonwealth mwafa ala Nigeria na mba Britain bu Anthony Joshua Allah chikwala zo ikwopo kana ya na ndie nyia nwechara ihe mbrede nke tarisi madabo ni me ebe onoro kwuo na odizi yake aga akokwo kpo zo mana abale ta oge ogalachi na ikwo ya bokpo otogbo welcome ibu super falcons ne nwenchi kube na ha ga mabukura iko welcome nka for 2026 bu nke na gani hu nga malite na mba Morocco ode kobota ko gbiri oku abu ni soku ndi ana ndi ozo di ki mara asompi ikombowa ozeola mabacha age tinye onu ni he ndi a na ndi ozo na mwe gburegwu papa gburegwu nke ta bu chinedu chiku anmabia

Ka mmalite na asọmpi Commonwealth bụ nke na-aga n'ihu na mba Scotland ka ọ dị ugbu a. Onye isi otu Nigeria Basketball Federation Musa Kida emela ka mata na akparamagwa nakwa ka ụmụafọ ala Nigeria si wee mee na ya bụ na mpụta nke mbụ ha na ya bụ asọmpi ga-akpali ndị ọzọ mmụọ ịkpa isonye na asọmpi dị iche iche nakwa egwuregwu dị iche iche n'ọdịnihu. Ya bụ asọmpi Commonwealth bụ nke na-aga n'ihu na Glasgow nke mba Scotland ka e mere ka mata na ụmụafọ ala anyị na-eturu ugo dị iche iche na mpụta mbụ ha na-eme nke asị esi emela eme marọ nke ọma. Nke ahụ eche na ọ gaghị ekwu omume maọbụ nke asị esi emela eme nke eche na ọ gaghị ekwu omume ha mere ya ọ dị ka ọ dị mfe. Ewelanụ ya nụ asị na ọ na-abụ na-agụrụ akwụ nwanne ya na-eghe ka anyị na-atụ anya ihe ndị ọzọ maka na ọtụtụ ọlaedo abanyela ha akpa na mpụta mbụ ha na ya bụ asọmpi nke afọ 2026. Nkanka ahụ na-ewu ka anyị gakwuru ihe gbasara nwanne anyị nwoke bụ nwafọ Naijiria amụrụ na mba Britain ana m ekwu maka Anthony Joshua bụ onye ga-alaghachi azụ na ring ịpịakwa ọkpọ ọzọ dịka emere ka mata na Anthony Joshua ga-anọ laghachi azụ maka ịkụ ọkpọ na Jeda nke mba Saudi Arabia taa ụbọchị Satọdee ka ọ ga-akpọtụ ya na nwa amadi a mara ama n'ịkụ ọkpọ bụ Christian Prager bụ ebe ha ga-anọ mara mbina bụ nke bụ oke n'ụbọchị taa nke abụghị chere were maọgwanụ chere ka m bịa ana m enwe nchekwube na Anthony Joshua ga-eji iwe ndị enyi ya nwụrụ na okporo ụzọ warawara si Lagos aga Ibadan na oge ekeresimesi pịapụ nwa amadi a ajụ n'anya n'abalị taa akụkọ agaghị akọrị akọ. Ọ dị mma Anto jirikwa ya nwayọọ ma kụpụ gị eze n'ọnụ na ncha bọọlụ ọf dem. Anyị ga-aba tupu anyị aga ṅụọ mmiri dalachi azụ mara na asọmpi WAFCON ya bụ ụdị nke ndị nwoke a na-akpọ ya Nations Cup mana nke ndị ụmụnwaanyị a na-akpọ ya WAFCON. Otu egwu bọọlụ Super Falcons na-atụ anya ịmaburu ya bụ iko back to back dịka ya bụ asọmpi m ga-amalite maọbụ malitere taa na mba Morocco. Ị ga-echeta na ụmụ nwanyị anyị ọ bụrụ ka ha si akpa agwa n'ihe gbasara Nations Cup ya bụ Women African Cup of Nations ọ bụ n'ọtụ a ka ndị ụmụnwoke si akpa agwa ịma na eziokwu ya bụ ihe a na-achọ n'ukelu gara ịdị n'ụkọ ala mana ụmụ nwanyị bụzi n'ebe ya bụ egwuregwu mpaghara Afrịka nlara mana ha nke na-enwe mmiwe bụ na ọ na-abụ ha pụtakwa na World Cup dịka ndị nke nwoke kwa agbawa nyụpa amama ojii a na-eji ndị nke ọza na-achọ ọcha bụ ihe na-atụ egwu mana ka mmechigide ọnụ na mpaghara ahụ. Adịma mụ na gị ga-etinye ọnụ asọmpi iko mba ụwa abịala ma gaa ọtụtụ ihe sochiri ya bụ asọmpi. Ụfọdụ ndị siri na mba Argentina gbagidere nnọọ Nations Cup maka na ndị ha na ha na-ezute bụ ndị mba Afrịka nakwa gburugburu niile so ya ruo na mgbe ha malitere ịgba World Cup bụrụ mgbe ha bịara zute n'England zutekwuo erizienu mgbe ezutere mba Spain mpitekwere nke na etereru etoro azụ na ya bụ asọmpi lara Spain. Asị m ka m mara nuo maka na ọtụtụ ndị ntiri aka ebe na Messi ga-ebu ike ahụ nke ugboro abụọ ya wee lawazie na asọmpi iko mba ụwa bụ nke ikpeazụ ya nakwa akparamagwa ndị haziri ya bụ egwuregwu bụ FIFA na ndị refri ọ dịghị ka ya bụ asọmpi ọ gara nke ọma maka na mụnwa bụ mmadụ eso m kirie ya bụ asọmpi e nwekwara ebe ya bụ mmiri ekwechaghị gafee na strọ ka a na-amịdịte mpịọpịọpịọ okweze gafee nke na ọtụtụ ịrọghị gabigara n'ebe dị iche iche. Tụnye uche gị gwa m ihe chọpụtara na ya bụ asọmpi World Cup Finals nke gara n'isi nso a. Kpọọ m n'akara 0706 316
0706 0706 316 1916 ikpom igbam hie na ya bu World Cup finals mongwere ebe esiri rie mperi bu ndi hazi ya bu otogu ball ko bu ndi na agba agba gbam hie chopotara na ya bu asompi maka na otutu ihe sochiri ya bu World Cup finals nke bira na ndedebe ni sisa balerini tolu ponkwem nonwa July afa muna gina nime 0706 316 1916 akari gege pom kanan acha pomoku ni kangom miri tupu apri apomoku anma lachi

0: Agwara m gị kpọọ m na akara 0706-316-1916. Gwa m ihe bụ nchọpụta gị na asọmpi iko mba ụwa agba nke ikpeazụ ya bụ nke gara ụbọchị ụka gara aga. Olee nchọpụta ị mere na ka ya bụ egwuregwu nsi wee gaa n'etiti Argentina na mba Spain? Ọ dị mma. Na nwoke gị ọ ga-adabarịrị ọmamasị netwọk a na-akpọ ya ka ọ bụ igwe ekwentị anyị ebe a ị na nwoke gị ọ ga-abatarịrị 0706-316-1916 bakara ị ga-eji wee sonye. Ị ga-echeta na ya bụ asọmpi bụ nke dị ka m bidogodo na nke Egypt na Argentina. Ịrọghị ọtụtụ ịrọghị dị n'ime ya. Abịazie na nke ndị ọzọ dị iche iche, ọ dị gị ka m asịkwuo, ọ bụghị aka azụ a chọrọ inye Messi ka ọ bụ Messi chọrọ inye aka azụ, amanụ nke m ga-akpọ ya akpọ, mana ihe a na-achọ bụ ka ọ dabara Messi. Si n'ọmụmụ alo ndewo testimony ebe ka ị si akpọ oshodi nke anya ngwanụ kere uche gị na ya bụ asọmpi World Cup final Argentina Spain. Ya bụ na ihe na-ekwu bụ na Spain na FIFA gbara bọọlụ, ma ọ bụghịzi Spain na Argentina. Testimony ndewo ndewo ya gazie. Testimony si na ihe a chọpụtara bụ na ọ bụ Spain na FIFA gbara bọọlụ na a chọrọ ịmaburu dị iko ma bunye Messi. Messi bụ FIFA, FIFA bụ Messi. Tụnye uche gị na akara 0706-316-1916. Akara ị ga-eji wee sonye ka ikwuo uche gị maka na kwuo uche onye adịghị njọ. O nwekwara ahụrụ m otu onye maọbụ o nwere otu onye mma ọ fụrụ obere ya bepụtakwa anya mmiri maka na Messi ebu ya bụ iko. Helo ndewo, aha gị na ebe isi akpọ? Mada bụ Festus Isi Onikpa na mpaghara Shomolu. Maka ọtụtụ agụmenti ma ọ bụkwara ndị na-asụ bekee na-aga n'ya maka ya bụ asọmpi. Alo o site igbo ama eze ka eze ebe anyị na-esi akpọwa dị ya dịkwara gị
1: England gbasiri ike na ha chiri gba France the other people, ha gbara France na England karịrị ibiga bikọp. Ekenye ha na ha ajeruele n'isi ama ha na ojiri aka ma ojiri akpa tola ihe niile dị nga ahụ na-eji ọ dị ka Chineke chọrọ imepụta ichi elu ala.
0: Ya gazi osite igbo ama eze ndewo. Ya gazi a dị mma aga matara kwuote akpọmoku ha pịa chie m na nke taa. Ọ bụrụ na ọgwa ka ọ ga-adabara n'akara 0706-316-1916. gbamuche gị maka na ya bụ agba nke ikpeazụ asọmpi kombo wadi kobu ejijie ka e mere amazi m maọbụ fifa bụ onyeisi mbụ maọbụ mesi bụ onye isi fifa kaọbụ fifa bụ mesi ama m ọ bụrụkwa testimony si na fifa bụ mesi mesi bụ fifa kpọọ m maọbụ na ọ ga-adabara gị 0706 316 1916. Adịma dịka ọ dị ugbu a aga m atachi maka na ihe ọbụla m nwere mmalite na-enwe ọgwụgwụ. Ekele m gị maka isonyere anyị, sonyekwara anyị ọzọ ngwụcha izu ụka ọzọ ụbọchị Satọdee na-abịa abịa. Mụ na ị ga-anọrịkwa na ama egwuregwu ma Chineke soro kwuo na aha Tobechukwu onye kachi bụ onye kpara maka n'igwe ka mụ onwe m bụ Chinedu Chukwu ji wee na-asị gị bụrụ ezigbo nwa ama egwuregwu.

I'm not going to be able to do it.

I'm gonna go to the hospital.

0: Não mon na mon aha neva. Na gibo na mon e gente, que ne ko mon na aha Jesus.
1: Amen.
0: Ai ne ko ne ko o tisi noro mon na bo. Sema Yesu banyani Yesu, ida na mon yala ni. Ai na na pa na ya na atukwasi obi na ebe Chineke anyi no. Mo ga na go sikoni. Ihe ki ne me bi hezrezi. Ana atukwasi re ngozi ne ngozi. Me ko na ka ndi mari ya na ebi ndo be ka ndi mara Chineke. Onye na-amakwanụ Chineke ka o wee mara na ịma Chineke ọ dịkwa mfe mana ọ dịghị mfe maka tupu mmadụ asị ya bụ onye nke Chineke onye a ga-ajụ mmehie a na-asọwa oyi iwe mepe obi gị wee nabata ya site n'ikwupụta mmehie ọkwa anya ya ka ọ bụrụ onye nwere na onye nzọpụta mgbe mmadụ mere ebe nke a labata ya n'eziokwu eziokwu ọ na-ejikwa mmụọ nsọ Chineke wee chọọ anya mma ka ndị ọma mụ na ha nọ ebe a kelee ndị bụ onye ọma na-ege ntị
2: ekenekwenu ewe ndụ onye nwa Chukwu chetakwa n'ọkpa na okpoko mmiri n'ọkwa ntị bụ ihe chiri
1: ndị igbo na-ege nche ashị mụ onu ngozi nke Chineke dị ọrụ onu akwụkwọ elu isi iri ebe ọ na-etọ amaokwu nke iri ebe ọ na-etọ ọchị gị zute eziokwu na-erekwanye efe mbụ mụnde ọdịnaka Chukwu Stephen
3: ndị be anyị ekenekwenu unu unu afụtakwa chetakwen na onye nzuzo bụ ụlọ ọnya na-ele ọkụ ọ na-achị oke ịhwa mbụ chinelu chiji oke
0: na mụwa na onwe mbụ amaochi ọbụ m na-eme nwa Chukwu ana m ekene unu na-asị o ka onye nwanyị nọnyelụ gị ma gọzikwa gị
1: amen
0: ife ọma ada agwụkwa agwụọ sọọsọ ife na-agwụ agwụ bụ ife ọjọọ na mbọzi m na-achụ nta ka mgbada na-arị elu esokwa na na-ekwu ife a aga mgbe ụfọdụ ụwa mgbede na-akakwanụ mma nke a na-eri ọta ụlọ gị iri echi ijikwa na anụ wee kwutere onwe gị ofu ka anyị nebanye anya n'ihe anyị ga-eji nwere ihe ọmụ nke taa ọ si n'akwụkwọ Luke isi atọ site na amaokwu nke m wee rụọ na nke isii ma n'izu gara aga na anyị kọwatara ka otu Anas na ndị Kefas na ndị Pilat na Herod ha si wee nụ na-akpa ike n'obodo Judea na Galili na ebe ndị ọzọ Iturua ha dum mana Chineke kpara ha niile overhead wee gakwuru onye na-enweghị aha na-enweghị ihe ọbụla eji mara ya bụ onye nke na-enweghị ndị nke na-esie onye nọ n'ime ọhịa nke a na-akpọ John the Baptist onye a ka Chineke wetara okwu ya mgbe ọ chọrọ ịgwa Izrel okwu iji wee gwa ha na onye amụma ahụ ya kwere nkwa bụ onye nzọpụta ahụ nke ya kwere nkwa site na Malakai nke ndị na-ebu amụma gburu na ihe a dara na mmezu okwu Chineke wee gakwuru John ebe ọ nọ n'ime ọhịa wee sị ya mee ka ị gazie ndị mozi mana ndị oke uwe oke otu afa ọ rapụtakwara ha niile na-alụtụrụ anya aka ma onye chọrọ ize Chineke ga-ewetukwa onwe ya na maka na mpako abụghị Chineke na-achọ ka anyị gụpụtara anya nwanne anyị nwoke dịkọ Mọnde
1: akwụkwọ n'okwu isi atọ bido na amaokwu nke mbụ ọ sị ma n'arọ nke iri na ise n'ọchịchị nke Tiberius Caesar mgbe Pontius Pilate bụ onye na-achị Judea Herod bụkwa tetrak nke Galili mgbe nwanne ya bụ Philip bụkwa tetrak nke ala Iturea na Trachonitis mgbe Lysinas bụkwa tetrak nke Abilene amaokwu nke abụọ mgbe Anas na Caiaphas bụ ndị isi nchụàjà
0: ndị ike
1: okwu Chineke bịakwutere John nwa Zacharias n'ọhịa
0: n'ime ọhịa
1: o wee baa n'ala niile dị Jordan gburugburu na-ekwusa baptizim nke nchegharị ka e wee gbaghara mmehie dịka e deworo ya n'akwụkwọ okwu Aịzaya onye amụma sị otu ụlọ na-eti mkpu n'ọhịa sị dozie n'ụzọ Onyenwe anyị mee n'okporo ụzọ ya ka ọ guzozie a ga-ekpoju ndagwurugwu ọbụla a ga-emekwa ka ugwu ọbụla na ugwu nta ọbụla dị ala ebe dị mgbagọ ga-aghọkwa ebe guzosiri eguzosi ebe dị mkputamkpu ga-abụkwa ebe ụzọ dị larị amaokwu nke isi mmadụ niile ga-ahụkwa nzọpụta Chineke
0: mmadụ niile ga-ahụ nzọpụta nke Chineke ihe a gwara anyị bụ na ozi anwa onye nwe anyị gakwuru John ganye n'ime ọhịa bụ ozi nke ọ gara ka o zie ụmụ Izrel ozi nke nchegharị nke ime baptism na ka ichere ihe nke na-abịa n'ihu. Ọ dịkwanụ m ka anyị ga-akọwata kedu ụdị ozi John na-ezi dị, kedu baptism ọzụ ntị ọfụ na ya n'aka anụlọ maka baptism.
1: Mana ọ bụrụ ya,
0: o nwere ife dị ebe a ọ ga-aba anyị ghọta, anyị wee nwee ike mara ihe a na-ekwu maka ya na John onye Chineke gwara ozi a. Ife ọ na-akọwata ebe a bụ ka a bịa nara baptism nke nchegharị nke ga-eweta mgbaghara nke mmehie. Okwu dị ebe ahụ, ọ dị mkpa na e wepụtara ya otu onye nwanyị si wee chọọ ka ọ pụta ìhè, maka na John apụtaghị na nke onwe ya. Ọ sọ n'okwu Chineke jekwuori ebe ọ nọ, wee rapụ ndị okomoko, ndị ukwu nọ n'obodo, wee baa n'ime ọhịa. O wee sizie n'ime ọhịa were okwu Chineke a wee pụta bịa gwute ndị nọ n'ihe wee na-ezi ha. Kedu ihe dị n'ime ihe a?
2: Ozi Chineke nyere John bụ ozi metụtara anyị niile, maka na akwụkwọ nsọ nke anyị gụpụtara nọ si na ozi nchegheri nyanwa bụ onye na-eti n'ime ọhịa. N'ozi nchegheri ka ụmụ ụwa, ụmụ mmadụ were dozie ụzọ ha ịnabata Jizọs Kraịst. Ọ dịkwa ka ihe mekwenyelu mgbe ụmụ Izrel chọrọ iri Ijipt wee fụta ihe a ka eji ata ịghara ihe iteli baptizim ka ị mara kwuo n'ohikwele ihe melu ụmụ Izrel mgbe ha hụ Ijipt were fụta n'akwụkwọ Kọrịntị nke mbụ isi iri na amaokwu ibụọ ruo na ịnọ. Ka nwanne anyị nwoke gị fụta aka anya anyị
1: akwụkwọ mbụ nke Kọrịntị isi iri amaokwu nke abụọ. Ọ sị, e mekwara ha niile baptizim ịba n'ime Mozis, n'ime igwe ojii ahụ na n'ime oke osimiri ahụ. Ha niile erikwara otu ihe oriri ahụ nke mmụọ. Ha niile nwekwara otu ihe ọṅụṅụ ahụ nke mmụọ, n'ihi na ha na-aṅụ mmiri nke na-esi na nkume nke mmụọ nsọ nke soro ha. Nkume ahụ bụkwa Kraịst.
2: Nke mbụ nọ mgbe ụmụ Izrel hụrụ Ijipt were fụta, akwụkwọ nsọ mere ka anyị maa na mgbe ha gawere osimiri Ife na n'ikewelu hụrụ ngwugwu na-abọ n'akụkụ ha, ha gawere na anụ ọkpọrọ were banye na ite mmiri Chukwu nke Mosis maka ihe ọhụụ dị n'ifu nke Chineke chọrọ iji ha were mee, nke ịkpọba ha n'ala nsọ Kenan. Onye nwa bụ ihe John na-ekwusi dịka ọnya, ụdị ihe imetụ iji were gosi ihe John na-ekwu maka ọnya. Anyị jekwegwe n'akwụkwọ nsọ, n'akwụkwọ ndị Act,
0: ọlụ ndị ozi
2: isi iri na iteghete amaokwu mbụ ruo na nke anọ. Ka nwanne anyị nwoke gịfụtakwa ya anya anyị.
1: Ọlụ ndị ozi isi iri na ite na bido na amaokwu nke mbụ. Ruo na mgbe Apọlọs nọ na Kọrịnt.
0: Apọlọs
1: na Pọl, mgbe ọ gabigasịrị n'ime elu ala, ọ bịaruru Efesọs hụ mmadụ ụfọdụ ndị na-eso ụzọ Jizọs. O wee sị ha, unu anatara mmụọ nsọ mgbe unu kwere? Ha sị ya, ee, kama ya anụghị ọbụna na-enyere mmụọ nsọ. O wee sị, ọ bụ n'ịba n'ime gịnị kwa emere unu baptizim? Ha wee sị ya, ịba n'ime baptizim nke Jọn. Pọl wee sị, John ji baptizim nke nchegharị eme baptizim, na-asị ndị Juu ka ha kwere n'onye ahụ nke gaje ịbịa n'azụ ya, nke aha ya bụ Jizọs.
2: Dịka ihe nwa anyị nwoke gị fụtakwa ya n'akwụkwọ Ọrụ Ndị Ozi, mgbe Pọl bịakwutere ndị na-eso ụzọ Chineke, ọ jụkwara ha ajụjụ, si ha n'ime ego m bụ anọ wee mee ha mmiri Chukwu. Ha kọwapụtakwa nọ n'ime mmiri Chukwu nke John, nke bụ nke nchegheri ya na ihe John na-ekwu okwu na-ekwusi maka ọnya. Nọ mmiri Chukwu nke nchegheri ka a makọwapụtakwa ya n'anyị nke nọ nyekwa anyị n'imetụ na Kọrịntị nke mbụ na anyị gụrụ, na-ekwuyelu mmiri Chukwu nke Mosis nke na-egosi ihe ọhụụ dị n'ifu ihe Chineke chọrọ iji ụmụ ọnya were mee.
1: Okwudo ya, nwanyị, ife ị na-efu ụzọ, maka na John Kuku Chineke nwa jifutere n'oge oje n'ọnwa wee. Oge oge food ebe Chineke si ya food. Maka na ojiri n'akwụkwọ akwụkwọ John isi mbụ. Ibe na amaokwu nke iri atọ. Ọ na-akọwa onye Jesus Christ bụ. Na ikpe bụrụ n'ọrụ ya n'onwe nke ya n'ofe Jesus nụ. Ka m gụfụta aka ya. Ọchị na amaokwu nke iri atọ na ọchị onye a bụ onye m onwe m kwuru okwu banyere ya sị. Otu nwoke na-abịa n'azụ m. Onye buru n'ụzọ. N'ihi na ọ bụrụ onye mbụ n'ebe m nọ. Mụ onwe m amaghịkwa ya. Mana mere ka ọ pụta ìhè nye Izrel. N'ihi na ka mụ onwe m bịara na-eji mmiri na-eme baptizim. John wee gbaa àmà sị. Ekiriwo m mmụọ nsọ ka o si n'eluigwe na-efeda ka nduru. O wee na-anọgide n'arụ ya. Mụ onwe m amaghịkwa ya. Ma onye zitere m sịrị m na onye ahụ nke m hụrụ ndụ a na-efekwasị n'isi ya na onye ahụ bụ onye ga-eji mmụọ nsọ eme baptizim. Amaokwu nke iri atọ na anọ. Ị wee hụkwa ya gbakwa àmà na onye ahụ bụ ọkpara Chineke. N'eziokwu n'eziokwu ihe John na-ekwu okwu okwu nwanne m nwanyị n'ụwa na-efu. Maka na John bịa na-eme baptizim. Baptizim nke nchegharị. Nchegharị mmadụ nsi na mmehie na ajọ omume niile. Wee ezi mkpebi ibido mebe ezi omume iso ụzọ Chineke. Ndị niile kwetara na ha ga-eme ihe dị taa bụ ndị bịakwutere John mee ha baptizim. Baptizim anyị na-ekwu okwu ya bụ nke na-eme ka mmadụ nwee ezi mkpebi na okweghị ozu tata gaa n'ihu ọbụọkwa mgba nke anyị na-eji eme na n'iye ndụ ma na ahọ na-achọ mfụta. Onye nke Ashinal Resolution Ashina ya ma mmeji nke a. Mgbe ọ ga-ewu n'ehihie ma ede nkarịma nke ị na-eme na mbụ. Ihe anyị na-ekwu okwu mgbe mmadụ nwere ezi mkpebi na bidota ma gbaa ụkpụ ọhụụ na bidota gaba n'ihu na ibe nwa ya na-eri mpe ime nwere ike ọ bụrụ onye na-akọ na nwere ike bụrụ onye na-ezu ozu nwere ike bụrụ onye na-akpa agwa dị iche iche ndụ ma na-asị asị ndụ ma na-agba aja ama ndụ ma na-esekọ isi na isi ọchị na bidota gaa n'ihu na ya enwee nchegharị na ya enwee ezi mkpebi ka e bido mere ezi omume ọkwanụ baptizim a ka John na-eme mgbe ọ bụ ndụ dị ụtọ ọ bụ na jikwute John emee ha baptizim ha ebido ndụ ọkwa n'isi. Ọ bụ ka okwu Chineke na-ekwu.
0: Na John na-eme na-alụtụ aka dịka otu nke Moses.
1: Okene.
0: Ihe a na-ekwu kwuru ụmụ ihe ọhụụ.
1: Ihe ọhụụ.
0: Chukwu na-achọ ime. Ọ dọrọ mkpa na anyị ghọtara ya. Dịka Moses ji wee kwado ndị nke maka ịba n'ala ọhụụ. Otu ọha John na-akwado ndị mmadụ
1: maka ọdịnihu
0: ka alaeze nke Chineke na-abịa.
1: Ya nye na akwụkwọ ndị Rome isi asatọ. Ị ga-akpa bụredi su ọkụ. Isi asatọ bido na amaokwu nke ite naanị. Ọ sị ma unu onwe unu anọghị n'anụ arụ kama unu nọ n'ime mmụọ nsọ. Ma ọ bụrụ n'ezie na mmụọ nsọ nke Chineke na-ebi n'ime unu. Ma ọ bụrụ na onye ọbụla enweghị mmụọ nsọ nke Kraịst, onye ahụ abụghị nke Kraịst. Ma ọ bụrụ na Kraịst nọ n'ime unu, anụ arụ bụ ihe nwụrụ anwụ n'ihi mmehie n'ezie. Ma mmụọ nsọ bụ ndụ. N'ihi ezi omume. Ma ọ bụrụ na mmụọ nke onye ahụ nke mere ka Kraịst na ndị nwụrụ anwụ bilie na-ebi n'ime unu. Onye ahụ nke mere ka Kraịst na ọnwụ bilie ga-esitekwa n'aka mmụọ ya nke na-ebi n'ime arụ unu mee ka anụ arụ unu nke pụrụ ọnwụ anwụ dị ndụ. Ka njọ na amaokwu nke iri na anọ. Amaokwu nke iri na anọ sị, n'ihi na ka ha rabụ ndị mmụọ Chineke na-edu, ndị ahụ bụ ụmụ ndị ikom Chineke. N'ihi na anụ arụ anataghị mmụọ nke ịbụ ụlọ ịlaghachi n'egwu ọzọ. Kama unu natara mmụọ nke ịdọ aka na ntị nke nwa nwoke nke anyị na-etikwa mkpu n'ime ya na-asị Abba Nna. Mmụọ nsọ onwe ya soro mmụọ anyị na-agba àmà na anyị bụ ụmụ Chineke. Ofu okwu a ka anyị ka na-ekwu maka na anụ arụ na-achị isi na-eji mmadụ anụ ahụ bụ ikpe anyị na-ana anụ ọgụ. Ụkwana ya na-evute mmehie. Maka na mpako ndụ ma nganga ndụ ma mmehie dị iche iche bụ ikpe na a na-akpanye n'ebe anụ arụ anyị dụ. Mana mgbe mmadụ bịara dịka baptizim John a wee ezi nchegharị na ya ma mmezi bụzi onye anụ arụ ya ga na-achị, onye ahụ na-enwe ezi mkpebi. Ọ bụ onye dị etu ahụ bụ ihe a kwadoro onye ndụ ọhụụ nke dị n'ime Kraịst.
3: eziokwu ka ị na-akọwa ọnwekọ ma ndị chie mere ka mmụọ maka na anyị na-ekwu na chineke chọkwa ime ihe na ndụ ndị nke ụmụ Israel ihe ọ na-eji wee ibido ihe ọfụ na ihe ọkụ ya ọmụ na abụ baptizim. John n'onwe ya kwupụrụ si na onwe onye ọ na-akwadoro ụzọ na onye ọmụrụ ọ bịakwa na onye ọmụ bụ onye kanya na onye ọmụrụ ka enye ha baptizim nke n'ime mmụọ Chineke. Na ihe John kwuo baptizim nke ime mmụọ Chineke bụ ihe Jizọs Kraịst na onwe onye na-enye ndị kwere n'ime enye ọwụnye ka asị hụ ọnwụ maka anyị ka anyị ma na ọ n'ụwa hụ ọnwụ Jizọs abịa nwoke m anyị anọghị mgbe ọmụrụ John ka na-ekwu agwa ndị ọ na-agwa anyị ngịfụta Jizọs abịawo mmụọ n'ihe anyị. John gwara anyị si anyị na onye na-abịa n'azụ nọ ka eji baptizim nke mmụọ Chineke wee chọọ ndị kwenyere n'ime enye mma. Ọ bụkwa na ị na-ege ntị nwaanyị si na ịbụ onye amụrụ ọzọ ebe na anyị ga na ekwukwa Romans si na ị nwere asị nwete ndị ịbụ onye nke Jizọs Kraịst na ọ bụkwa na ị ka nweta baptizim nke mmụọ Chineke na a na-ekwu okwu onye. Ọ nwere ibe anyị ka aga n'akwụkwọ mbụ Pọl dị ndị Korintians isi iri na ebunọ amaokwu iri na ịtọ ọ ka akọwara anyị ihe anyị na-achọ ikwu kwa ọnwụ maka baptizim nke mmụọ Chineke.
1: Akwụkwọ mbụ nke Pọl dere ndị Korint isi iri na ebo amaokwu nke iri na atọ ọ si n'ihi na n'ime otu mmụọ nsọ ka e mere anyị onwe anyị niile baptizim ịba n'otu anụ arụ ma anyị abụ ndị Juu ma anyị abụ ndị Griik ma anyị abụ ndị Olu ma anyị abụ ndị nwere onwe ha.

n'ime abalị ka wee sị ya a na-akpọ ya Nikodemus oji ojuchi eje o wee sị ya kedu ihe m ga-emekwenu ọsị ya na ọ bụ na amụghị mmadụ ọzọ onye nwee ike ịba alaeze nke Chineke ọsị ya o mụ abụ onye nkuzi ụka a ga-anachi n'afọ m nọ sị ya mba o na a na-amụ mmadụ ọzọ site n'okwu nke Chineke ịmụ mmadụ ọzọ ahụ ga-eme gị bụrụ nke a mụrụ gị si na mmiri mana mmụọ nsọ nke Chineke nke a ga-eme gị ị wee bụrụ nwa nke Chineke ihe a bụ ihe Chineke kwere nkwa dịrị onye ọbụla bụ onye na-ege ntị gị bụ onye na-ege ntị amaka m ebe ị nọ amakwa m ụdị nzizi nke eziri ya o mmadụ nwere ike iburu Baịbụl niile tinye n'isi mana mụ bụ ụwa ọzọ site n'ike nke mmụọ nsọ ebekwa nwa Chineke dịka otu a gwara ya n'akwụkwọ ndị Rom na onye na-enweghị mmụọ nsọ Chineke a sịkwara na ya bụ nke Chineke n'ọkwa mmụọ nsọ Chineke a na-eme ka anyị mara na anyị bụ nke Jizọs akwụkwọ na onye nwanyị Jizọs na-eji mmụọ nsọ ya wee chọọ ndị nke ya mma dịka Jọn na-eji baptizim wee chọọ ndị nke ya mma Mosis jikwa baptizim nke ya wee chọkwa ndị nke ya mma ọ bụrụ na ị nabatawo onye nwanyị Jizọs ajụjụ Pọl jụkwara ndị nke ọhụrụ n'Efesọs ka e nwebatakwa na ya na ekwupụtakwara mmehie o metụkwara n'obi nwekwara ọmịiko ka ị ga na-apịa onye nwanyị ụtarị nke abụọ maka na ọtụtụ n'ime anyị sị na ha bụ ndị kwere ekwe kwere n'isi mana anyị ejiri obi wee kwere ọ jọgbukwara onwe ya mmadụ ịnọ n'ime mmiri nchaba anya anya ka Chineke nyere ya aka ma nyekwara anyị dum aka ka anyị bụrụ ndị na-ekwu ma na-emekwa ihe anyị na-ekwu n'aha Jizọs Kraịst.

bi da in umma na bangaren iko. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku daga nan sashen Hausa na Bond FM dake kan mita 92.9 na rukunin gidajen gwamnati wato GRA Ikeja inda muka karbi ragamar aiki daga hannun umma na bangaren Ibo. Za ku mu ci gaba da kasancewa da ku daga yanzu har zuwa karfe 4:30 daga bisanin mu miƙa ku hannun ƴan uwanmu na bangaren Yoruba su dora daga inda muka tsaya. Amma kafin nan kamar kullum mun shirya don kawo muku shirye-shiryen mu da kuma fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu inda ba tare da bata lokaci ba za ku ji mu dauke da shirin mu na farko shiri na musamman. A madadin dokacin ma'aikatan gidan Radio Bond musamman na sashen Hausa da za ku ji buryoyin su yau Usman Ibrahim Tunau da kuma ni Hadiza Idris da ke jan ragamar filin shirye-shiryen na yau ke wato gabatar muku da shirin na farko wato shiri na musamman tare da Usman Ibrahim Tunau. Ai sauraro lafiya.

0: sauraro lokaci yayi da zamu leka dakin mu na labarai inda za ku saurara labarai tare da Usman Ibrahim Tunna.
1: Masu saurari assalamu alaikum barkatu da warhaka ga labaran duniya da farko ga kallon su. Kwamitin da gwamnatin jihar Lagos ta kafa domin tabbatar da tsaro ya kama mutane 46 da miyagun kwayoyi da kuma waɗansu makamai. Gwamnatin jihar Lagos ta ce za ta kullo da wani sabon shirin inshora na gine-gine domin kare lafiyar jama'a da dukiyoyin su. Kimanin mutane 220,000 ne aka kwashe daga wani wuri a ƙasar Faransa da kuma Spain sanadiyar wutar daji. Ga labaran kamar da suke. Gwamnatin jihar Lagos ta ce za ta samar da wani tsari na musamman na inshorar gine-gine wanda zai taimaka domin kare lafiyar jama'a da kuma dukiyoyin su. Gwamnan jihar Lagos ya bar jide sana'o'i shi ne ya bayyana haka bayan da shugaban ma'aikata na fada gwamnatin jihar Musta Sam Bello ya tabbatar shi a wajen wani taro da aka yi a nan Lagos. Kuma sana'o'i ya bayyana cewa wannan shiri yana da matuƙar muhimmanci domin ganin cewa an saka doka wajen biyar cika ka'idoji na gine-gine da kuma irin kayan aikin da ya kamata a yi amfani da su. Inda aka bayyana cewa wannan zai taimaka. Idan aka yi haka, jihar Lagos za ta shiga sahun ƙasashen duniya wanda ake da tabbacin kwari da ingancin gine-ginen su. An kuma ƙara da cewa sa kayayyakin da suka dace tare da ɗaukar nauyin masu sa ido kan gudanar da ayyuka zai taimaka wajen rage amfani da ayyukan da ba su dace ba. Shugaban hukumar kula da gine-gine ta jihar Lagos ya bayyana cewa wannan tsari ne da ake yi a ƙasashen duniya da suka ci gaba wanda ya taimaka sosai wajen inganta harkokin gine-gine a ƙasashen. Kwamitin tsaro da gwamnatin jihar Lagos ta kafa da ake kira task force ya kama kimanin mutane 46 an kuma same su da miyagun makamai tare da waɗansu kwayoyi na kayan shaye-shaye. An gudanar da wannan sumane ne a kwanaki uku da suka gabata. Shugaban kwamitin ya bayyana cewa an kama waɗannan kiminal ne a rassa daban-daban da suka haɗa da DI, Obalande da kuma waɗansu sa daban-daban na jihar Lagos. Ya bayyana cewa an kama bindigogi da makamai, an kama bindigogi da albarkatai da kuma kayan shaye-shaye da suka haɗa har da taba wiwi da kuma hodin Iblis. Shugaban hukumar ya bayyana cewa bayan kama su an gabatar da su a gaban an garkane su a ofishin hukumar da ke Oshogi. Kuma nan gaba ba da daɗewa ba za a tattara su domin a gabatar da su a gaban kotu domin yanke musu hukunci. Da yake magana shugaban hukumar ya bayyana cewa da yake magana a gaban manema labarai shugaban hukumar CSP Adetayo Akinrele ya bayyana cewa yanzu al'amura sun koma daidai a wuraren da suka gudanar da wannan sumane. Ya kuma gargaɗi ɗan ta'adda da waɗanda ke gudanar da ayyukan ta'addanci a jihar Lagos kamar daga kwace da kuma fasa kayayyakin mutane da su san inda ta rayyaye musu in ba haka ba za su fuskanci fushin hukuma. Uwar gidan gwamnan jihar Lagos Dr. Edejo K. Sanwo-Olu ta bayyana jin daɗinta ganin irin yadda mutane da dama suka ba da gudunmawa a unguwar Lekki wajen gudanar da sharar ƙarshen wata da aka yi a wannan rana ta yau. Ta take magana a lokacin wani zagaye da suka yi. Galo ta ce ta lura cewa mutane da dama da suka haɗa mata da ƙananan yara da kuma maza sun fito kansu da karfatarsu domin ganin cewa sun tsaftace muhallinsu. Unguwar Lekki tana ɗaya daga cikin wurin da ke fama da matsalar ambaliyar ruwa daidai lokacin da aka shagalta ruwan sama kama da bakin masaki a jihar Lagos. Daga Sanwo-Olu ta bayyana cewa tana fatan mutane da dama za su ba da gudunmawa su kuma yi koyi da irin yadda mutane suka ba da gudunmawa a unguwar Lekki. Mazauna yankin Shoguli na Dukku Alasiya da kewaye su ma sun ba da tasu muhimmiyar gudunmawa wajen tsaftace muhalli. Wannan yankin yana ɗaya daga cikin inda ake samun fuskantar ambaliyar ruwa inda suka kwashe magudanan ruwa kuma suka hana masu zuba shara su zuba a cikin magudanan ruwa inda suka ce kare muhalli da kuma dakatar da ambaliyar ruwa ba nauyi ne na gwamnati kaɗai ba, nauyi ne da ya rataya a dukkanin mazaunin unguwa inda ya kamata ya bada tashi gudunmawa. Da yake magana shugaban hukumar tsaftace birnin Lagos da kewaye ya bayyana cewa ruwan sama da aka shata ta a satin da ya gabata kuma da bakin masaki ya yi sanadiyar toshewar magudanan ruwa a sanadiyar shara da aka zuba. Hukumar kula da kiwon lafiya kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Bond FM da ke nan GRA. Hukumar kula da kiwon lafiya ta jihar Lagos ta ce ta samar da wani karamin kotun ta musamman da aka buɗe a unguwar Sulemi wanda zai taimaka wa mutane domin samun ƙarin bayani akan kiwon lafiyar inshora da gwamnatin jihar Lagos ta fito da shi a halin yanzu. Babban sakatare a ma'aikatar Dr. Emmanuel Zamba shi ne ya bayyana haka a lokacin da yake zantawa da manema labarai inda yake sun buɗe ofis ne a Ilara Eko domin samar da bayanai domin mutane su samu kusanci na samar da bayanai akan harkokin kiwon lafiya. Ya kuma bayyana cewa wannan zai taimaka kaya domin ganin cewa an samu ingantaccen kiwon lafiya a jihar Lagos. Rundunar 'yan sanda ta ƙasa ta yi allawaddai ta kuma sa kafa ta yi fatali da rahoton da ke zagayawa a kafafen sada zumunta ta cewa babban sakataren janaral na 'yan sandan Najeriya Mr. Olatunji Bisu ya ba da umarnin cewa 'yan sanda da su halbe duk wani suka gani yana ɗauke da wasu makamai a kansu ba tare da ƙa'ida ba inda suka bayyana cewa wannan gaba ɗaya rahoton ba ya da tushe balle makama. A wani bayani da mai magana da yawon rundunar 'yan sandan Najeriya TSP Ali Onaje ya bayyana cewa shugaban rundunar 'yan sanda ta ƙasa ba haka yake nufi ba. Shugaban rundunar 'yan sanda ya yi wani zama na musamman tare da masu ruwa da tafi a kan sha'anin tsaro a Benue a mafarki babban birnin jihar Benue inda ya ba da umarnin cewa 'yan sanda da sauran jami'an tsaro da ke sintiri a yankin da ake samun tantancen hankula za su ci gaba da gudanar da ayyukansu kamar yadda ya kamata kan ƙa'ida ta aikin 'yan sanda da kuma bayar da tsaro tare da tabbatar da kare haƙƙin bil'adama da kuma kare lafiyar jama'a da dukiyoyinsu. Shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta Professor Joseph Amoteku ya tabbatar wa 'yan Najeriya cewa za a ƙirƙiri ƙuri'unsu da suka kaɗa a lokacin zaɓen lokacin babban zaɓe na shekara ta 2027 da ke gaban mu. Professor Amoteku ya ba da wannan tabbaci ne a lokacin da ya ziyarci tsohon shugaban Najeriya kuma shugaban kwamitin samar da zaman lafiya da Alhaji Abdulsalam Abubakar a gidansa da ke Minna babban birnin jihar Lagos. Kwamishinan ya jagoranci tawagar ne ya jagoranci tawagar hukumar zaɓe da suka haɗa da kwamishinoni sakataren hukumar da kuma daraktoci daga ɓangarori daban-daban inda Abdulsalam Abubakar ya bayyana cewa yana fatan za a gudanar da tsaftataccen zaɓe domin inganta harkokin dimokuraɗiyya a Najeriya. Ba su rare ya cikin labaran kenan sai dai kamar in tashi da maimaitawa wasu daga cikin muhimman kanunsu. Inda cewa gwamnatin jihar Lagos ta bayyana cewa za su samar da shiri na inshorar gine-gine domin kare lafiyar jama'a da dukiyoyinsu. Wannan ya biyo bayan irin yadda ake shatata ambaliyar ruwa domin irin yadda gidaje ke rusawa suka halakar da jama'a da kuma dukiyoyin al'umma. Kimanin masu zaman banza 48 ne wata hukuma ta kama a yayin da aka kama su da makamai da kuma waɗansu kayan shaye-shaye. Kun ji cewa shugaban hukumar zaɓe na ƙasa ya bayyana cewa 'yan Najeriya za a ƙirƙiri ƙuri'unsu a lokacin zaɓen shugaban ƙasa a shekara ta 2027 da ke labaran kenan a huta lafiya.

Thomas Sauraro ga haka muka kawo ga ƙarshen wannan wato filin shirye-shiryen mu sashen Hausa na Bond FM 92.9. Yanzu za mu tattara ina mu ina mu inda za mu ba 'yan uwanmu na ɓangaren Yoruba dama su zo su ɗora daga inda muka tsaya. To a madadin lokacin ma'aikatan gidan rediyon Bond musamman na sashen Hausa da kuma jimuryoyinsu yau Usman Ibrahim Tunau da kuma ni Hadiza Idris na jara kamar filin shirye-shiryen ke cewa sai kuma gobe da misalin ƙarfe 2:30 idan Allah ya kai mu.

0: 92.9 ìfẹ̀sùwapọ̀.
1: Ni mo ṣe pé Bond FM lọ́dẹ̀ yóò.

0: Ala ja mu baka wa leni baka ohun kan baka nse kolokolo
1: se dada le wa gbo eyin ara le mo yi mo yo olohun mo yi mo yo se dada ni mo kiyin o mo kiyin mo kiyin mo kiyin mo dupe fun yin adupe lodo olohun eh ba se atapinse lawa ati ati bose jo se to ba gbo sise ntele abi ati bose sokunbi
2: be
1: bo se ndu ba se bonle bayi lawo na wole bayi ese mo ti kokko so pe kin fine won tele igbon mo ri bi pe ajo wa ajo bere se run ani wa inti oga mi olu maiti o ya tete ya fo pe aya agbara mi o reye ji re omo ni ma fi gbe
0: jo mo ma fo
1: ko gbodo ma fo
0: mo ni ko ma ma fo
1: ni fo agbara ma ni ba si wa agbara ko la to ba se le to go ajo se to re ni ko ma la wo mo ri ni
0: ah ah ko le to yen o ko mi simple gan agbara simple gan o ko mi
1: ah
0: agbara simple o ko mi
1: ah
0: olumaiti na simple
1: ah o na simple
0: simple
1: simple simple ati simple simple adupe lodo olohun atun ti de na niyan sori eto eyiwu mi lati ile ise 92.9 bond fm a lo ni jejo aso fun pa pada bo le ni olohun tun wa se ni rohun kila ni dupe fun lalaiwe tese wa lalaiwe ti wa wa lalaiwe pe a mo sin sugbon olohun so wi pe ise kan wa se to ma je fun mi o lo se da mi duro de mi o if not ko se pe wa mi lo da be gbon mo dupe lodo olohun to da mi si mo de beyin ara ile na dupe pe mo ba yin daada ode odubi adupe mo dupe fun yin o to ye pe ti eto ti e to bere na ti ma ma pe mi anti lati ikorodu
0: omolara lati ikorodu
1: ko to to bere na ti ma ma pe mi ati baba wa lati alakuko keto bere na ti ma ma pe mi pe se ti ni se ti bebe mo dupe fun gbogbo yin mo ni wa yin ti e ni dam e wi tabi amo ki tu won ni gbe ka yin mo le mo dupe lawo gbogbo yin ti ma ki gbogbo mo ki gbogbo yin te ngo mi patapata mo wa ki gbogbo yin loba loba ni joye ni joye ka bi esi o ka de pe lori ki bata pe lese ki kere ko je oko ki ru pere ki o di okini
0: ase
1: ki e sin ko je oko oba pe akiyin o ma ki gbogbo yin ba le mo ki yin gbogbo yin patapata mo ki gbogbo yin ba le ara o le o mo ki gbogbo yin ya laje mo ki gbogbo yin ya loja mo ki gbogbo yin ya lode awon pa ti ya mi bi mi tan awon to bi mi le lowo ni e ton wa pon mi ti si ni jabo leyin won ma dupe lowo mama wa mama gidigidi ni o mama wa wola ade ni ke ade goke mo ni wa yin tin gba kan kan se omo ti e bi njo yin o ba ti podu kan eto yi wu mi o ti podu kan o baba wa abduwa bakoshile ani wa yin si alade omo te bi ni ko mo po pe
0: beni
1: o ti podu kan o walai
0: beni
1: mama wa oluwo ogunike eto te so loruko njo kini ana eyin lese yi wu mi loruko o ti pe odun kan o mo dupe fun yin to je pe ko dukan yen to pe won ni ke wa rojo
0: alhamdulillah
1: mo dupe fun yin
0: adupe
1: mama abisola balogun mo dupe lowo yin na tun je alare ke mo dupe o ma dupe lowo gbe oga mi patapata to ye pe mo mo ruko yin sugba aye o si lati kiyin lati pe yin e mora yin e wa tabi amo kin tu won ni gbe kayin mole ati gbogbo yin to je pe mi mo ruko yin sugba le ise ile ti nsise ati gbogbo to je pe eyin le so waya kan mora won eyin engineer ta wa fi fohun adupe fun yin o gbogbo bi kibi to ku na te n pe wa pe e ti gbo e ma gbo e ma wo re e fokan bale se
0: mo wa
1: 30 minutes wa ko te pe 30 minutes mo
0: emi omo yin se ki na to ye gbe nle aki so de mo ki n ka bo sori eto wa eto yin eyi hun mi na le to yin o ma n dun o ma n la ni bo te je poko mi to ni tin fo olumaiti ohun e na de ki o mi reason to se wan fo mi o mo won fo bi e fo tete won fo bi e fo soko a fi suru o mo gba ladura ta ba ri gbogbo ibi kibi ti won tin fi aworan emi ati yin abi oruko wa ton tin fi sise bi pelu ogo olohun oluwa gba wa lowo awon abateni je ami olohun ya iya mi bo ni
1: bawo ni wi
0: ore mi agbata dupe folo
1: mo gba yin te wa ninu moto ogbo yin ni mo ki o te sese lo party ni e wo te ba tin bo nkan to ba ham party e ba mu temi o
0: take away ti awa available
1: e ni bawo le se fe ri mi e mu de 92.9 lenu gate awon lowo e ma mu fun mi olohun gbo se ti gbo mo ni wa yin ti o ki la lo du wa lo ba le wa jade nle mi
0: o ah mo ki ka bi esi o oba oluwa segun ajasa onigbongbo awuse ti ilu awu ti onigbongbo kabiyesi baba
1: ka de pe lori ki bata pe lese o ani wa yin ti baba wa e ni damo ninu ni wowo ti e ni wo mo ti e ni wa la sara ti e pe eto ti bere na ni e te do ba de ti teto iwu mi ba ti bere emi atore mi ati e ki n gbora wa yara se ri eyan okunrin leni eni ah okunrin se ri ti o ba se se ki ti tokunrin mi ba ku ton to ba ko se se ki olodun wa da pada wa pe o le ri bi wo se ri nkan to daru to fi nbo bi yen afi to ba tun se wa like o ba da pupo ah e baba mi ah
0: tori e na lo
1: e ka ma ni suro
0: ki won ma tun wa ara eni se ko to di pe won lo ko lohun ko ka se re mo wa lowo
1: abi ka ma sise re ni ateni tabi ko ta mo ba ti ku ma de ba
0: eh tori kan ba ba lo jeya lohun ni gara wa lo lohun mo fi won fun
1: le to ba ye pe baba ti ko isele si to ba ye pe mo ko ma ku ni mo ko ma se atunse ore mi gege bi nkan ti mo ni je ka de bi ka to ma so ye
0: mo gbo
1: to ba ye pe na ni whatsapp number mi ko se aroso o wa lai mo le send bo se sele si nkan to sele ni wi pe iyale lo pe mi emi wa so fun won pe ah mama lo to le pe mi lo to le salaye fun mi sugbe mi o ni nkan te mi le so soro yi o afi ta ba dori eto ti ba salaye fun awon anti bose ati olumighty oba nu agan yoju to jafa boya won na le ba wa yanju e
0: okay that's it
1: okay o ye sele ni pe gbogbo eyan ara de ma gbo oko ti yawo wa e ti fara won ti pe o ngba to de ra o ra moto fun iyale iyale lo ni moto yen iyale lo nwa moto e ka ma pawo ka ma jale se de won pe eyan okunrin e tun ma ni abori gbongbo kan leyin ogiri wo jeri yin he eyi papa mi wo jeri yin gba to je pe kini yen olodun dra yin lada pe ni te ba si je fufu o ye ke jamola abi ehe so bi igba te ko ra moto fun iyale to si ni labo obu counter labo obu yen wa pe 50 years to fe se celebrate 50 years oko wa lati gbe moto to ra fun yale to ti ko ruko yale si se n gbo mi o lati lo gbe fun girlfriend to wa nta o lati change gbogbo ruko ko wa mi fun o debi ta ma ni imi inora fun o lati gbe gbogbo ruko to wa ninu ruko yale yen o lati gbe ko lati fi ruko ya girlfriend ta yen lo fi si moto to ra fun yale o yale wa be lowo e pe a ajo dadi wa ibo le ba ngbe moto mi si o ni ohun gbe fun eni to ma tun se ni pe won tun se lowo won tun se lowo ni iyale se bi iyale de mo mechanic ti o ma ba won tun moto se iyale o so nkan pe pa to ti mechanic to ma ba won tun moto se pe ohun a lo gba nkan nbe ko package na ko ju bi osu meji lo bi baba se gbe omi pa bi baba se ku ni nipa ti baba ku o wa ri mechanic wa ki iyale se mo as mo mechanic wa pe o baba ku mo gbo pe baba ko wa ki won ngba to wa ki won iyale ojo ko tutu ara iyale wa bere lowo pe baba mechanic yi bawo ni moto mi bo ni moto mi wa o ni ah moto yi ke ki baba to ku ni moto ti wa gbe ni baba ti wa gbe moto asobirin mi ni baba lo gbe moto fun se opo bi wa ba lo logun odun ijo pe lo to ma ba bi iyale se lo ngba ti won jade opo bo se wi moto mi ti won parkes ni ah moto mi leleyi ibo na gbe si okay eni to ni moto imu fe mo eni mo to ni moto jade o di fa hunfa o do oro le olopa o do oro le ejo bi ta wa ti gbo si niyan se pa wo de le gbo ka wa ma so ewo ni wa le ni a emi ni mo ni moto iwo ko le ni moto ejo ta wa lo ni moto na an bejeji o eyin te wa nle se iyale to tin lo moto lati le ti oko ti wa gbo moto to ti lo gbe fale nita ko to ku to de ti teyin gbogbo oruko nu moto yen to ti gbe fun alemi to pe 50 years to ni ko celebrate 50 years fun pe ko ni da lajo to hun tin je ko ma le fun ni nkankan ase baba se to fe ku ase baba ri na igbo wa da wa la le oruko baba nsin ko tan police station e dakun emi o to ba pe mi ni nkan to wu emi ni wi pe to wu emi iyawo yen to je ipo ni baba ti fun ni moto to de ti change oruko moto e o lo ni moto bi ore mi se so ni o ni laye laye so pa kan to ba wu mi o ki wu o ni laye laye lohun o ni gba o ni yale lo ni moto gbogbo ẹyà ara lé
0: ọwọ ọwọ tọrọ akumada bí ìsọkúsọ
1: tó tọrọ wo ló ń tọrọ
0: ẹlẹrìí la máa lọ mú wà
1: níbo
0: ó lè ti yí
1: orí pépà ẹlẹrìí tó ti kú
0: pépà lásán nìyẹn àwọn tó mọ̀ mi mọ mọ́tò nǹkan níbo lòun ti já wa
1: níbo lè ta ní ti já wa
0: ìyàwó tán ṣe gbé mọ́tò fún
1: òun ṣe ìyàwó girlfriend ẹ̀ tí ẹ̀ tún ni
0: girlfriend
1: ẹ̀ bàbá yẹn gbádùn ẹ̀ wó dé
0: òun ló gbọ́ ó gọ́ láìfẹ́ ẹ̀ ni
1: níbo ló ti gọ́
0: ó gọ́ láìfẹ́ ẹ̀ ni ìyáré ló ni mọ́tò
1: kò gọ́
0: ẹlẹ́rìí máa bẹ̀ àwọn ọmọ mi dá mọ́tò mi mọ̀ mechanic da moto mi mo a jo fa to ra
1: jo orupo e da ninu paper moto
0: se won se we moto mi
1: won ti se we fa le mi iya le ti le yi to ma lo
0: olorun ma je lo
1: baba e lo ma pada wa ojo
0: e olorun ma je lo
1: a ti be olorun ti baba e ko olorun ti baba e pada wa ko lati wa gogo kan to dale run lati wa ko
0: won bo ku soro
1: bo lo tin ba so
0: ah eyin ara le 081 35 81 4216 081 35 81 4216 ni bi taye ti lu jara won won fi phone pe lori google ni si orire o pe hello e ko le oruko yin ati bulletin pe wa olorun lo nto omo lara lati korodo
2: akiri mu me o yi mo na pa pa re o se bi o
0: e se adupe o
2: ala
0: ma mi ami
1: ani lo ni moto ta ki le so ke ke na to
0: ko ba ti wa ni iwe ai to ko ba ti wa lori iwe
1: lo ni moto
0: anti omo lara se mo pele ri wa ni won forge e ni o won forge signature o
1: ko ni buru fun yin ati omo lara
0: e ma ba wa bo
1: mo wa pelu yin a jo wa lati o ti opodun kan la ati omo lara tin pe wa titi disi won ye won gbo e wo e ni ebun lojo
0: hello
1: hello my hello sir
0: oruko yin ati bo le tin pe wa
1: thank you so much
2: e so polopo dun laye omi
1: sir ami o
2: abani mo ru fada lakoko
1: mo ni wa yin ti a ti jo wa lati gba ta ti bere na ni a ti tun jo wa di ti na ni a dupe fun yin o
2: be ni e so po lu lai
1: ami
2: baba e lo ti da wa lati le o
0: ani olorun baba da pa ba e pada se
1: o ko ji
2: baba ti da wa lati le laarin mo tori ami to ba je pe original paper yen wa paper mo to ye wa lowo ya le
1: ani original to wa lowo ya le baba ti yi oruko ya ya le patapata ku onu e be ba la sunday to wa lowo ya le yen
2: ah
1: o ti wa se ilu fun ya fun wa le to wa nta to se 15 years birthday
2: ko ni ko ni lori moto
0: ah ogbani morufu lata lakuko
1: one down
0: se mo pe 40 man ji oku wa ki 40 ji a wa correct isoro to dale awon owo lo fe da wa ara le fun
2: ye da ye tun wa
0: o da sir
1: e ja wa me ko wa ni wa iti ah okuri ko ah
0: o ma ji ifo ti o je
1: o ti ku si pa
0: ifo ti oni malu
1: oni malu ko
0: oh ifo ti oni malu lo ma gba o ma dide latoju orun
1: ah se ri gba si won gbe owe mu ni ki lo sele ibo la fe ibo la ibo la tun ja si olu
0: olorun je mi gba
1: o gba
0: mi o gba
1: e je n fi jo fa kari fa de kare de fashion langba e je n jo kare

e kaabo pada si lori odun ti le se wa born 92.9 Ibrahim Olalekan IB Sports le mi je ege mo se ngbe yin lo lekan ti mo gbe yin de be bi pe iko Manchester United Yuri Tillemans ohun je agbabolu kan na tawon na tun ra te gbe ife se won se bi meji na ti gba te gbe bi ati ma gbaradi fun sa to nbo o ti gba ipese won se meji ikan won je ya on lu exam lu won ayo kan si odo ni ana awon na awon ati Rosenborg won jo gba ball kan nibi ti won lu iko yen pelu ayo marun si odo awon omo won kekeke awon na jo bo te ye pe Tillemans ohun na gba won gba je ninu ifese won se yen ati Andre Santos ohun na gba nibi ti mo tin gbo ti awon ololufe Manchester United won tin gbadun omo Andre Santos yen die die ton wo pe ah o lawon pass kokan ton ju ti o ya won bo se nju be ni o se nju fa wa na awon na la ko omo wa bi olodun wa se so wa ni omo mi ti mo tu omo mi ti mi ta ohun lele e je fun yin ni awon iko kokan ti won gba ifese won se lati bi olore sore lati gbaradi awon kan wa je pe tori ifese won se ti won si wa yi pupo na awon iko yen awon agbabolu won lo si World Cup so won fun awon agbabolu won ni igba die bi break pe kokko lo fi simi kon lo wa pelu awon molebi won kon lo gbaradi fun sa to nbo won se wa darapo mo won to ba tin di bi osu yin pare lo didi bi ojo Monday si osu to nbo ohun ni awon agbabolu won be si ma darapo pada mo iko won so lati gba yen lo awon ifese won se olore sore te ba ri e ma ri awon agbabolu yen kokan te pe won ti paradi won awon na ma gbaradi fun sa to bo tori awon ifese won se yi won wulo gan fun sa to nbo ibe ni e ti ma ri awon agbabolu won ma ti awon akonimo gba agaga awon akonimo gba tutu to se darapo mo inu iko wa le ri awon agbabolu gba eleyi lo ma wulo fun mi ni sa yi eleyi lo ma ko ba mi ni sa yi kin tete lewe baba danu kidiri ko ma tete ba ti e lo ko ma ko ba mi e be inu awon ifese won se ti mo so ko mo fe fun yin RB Leipzig go fi aje Ingo Stad ayo kan si odo Newcastle ati Gateshead 1-1 awon mejota Bayer Leverkusen olukikas ayo meta si eyo kan Bayern Munich nko ojiya lowo Wehen ayo meji si eyo kan Everton ati Bolton odo lawon mejota Celtic nko ati AC Milan ayo meji lawon jo gba si ara won si QPR ati Fiorentina QPR lu Fiorentina ni ayo meta si meji PSV ati Villarreal abala akoko na wa 36 minutes odo ku ti se yan ko to gba boss na asunu awon ara won Wolves nko ati Real Sociedad abala akoko lawon na wa 1-1 lawon meji jo wa ayo kokan lawon jo gba sile ara won ko ti so ganu fese won se yen o de wo pe ti fese won se yen ba ma fi dopin to ma fi di abala keji boya yato wa nbe Porto ati Aston Villa ma ba won pa ni ale to ba ti di ago mejo ni awon mejajo mu nkan le to ba ti di ago mokanla Liverpool ati Sunderland awon na jo mu nkan le nbe nibi ti Liverpool na tin gbaradi lati akonimo gba awon tuntun Adoni Iraola to n gbarabo to n wu awon agbabolu tuntun to n ni ati inu iko yen pe bawo lohun se le mura sile fun sa to n bo lati se daada bẹẹni awọn ikọ naa mi wo lo tun gba bọọlu Osborg ati Saarbrücken ayo eyo kọkan lawọn meji naa jo ta sile ara won awọrisisi awọn ikọ mi naa lo tun ti bere e mọ pe ko se Premier League ko se La Liga nikan la ni orisisi awọn ikọ mi to je pe ni ilu won awọn ti bere league ti won awọn oduro deyan kọkan awọn kan de n gba bi bawo naa se n pe playoff awọn kan naa de n gbaradi fun saa to n bọ orisirisi bẹ ninu awọn ifẹsẹwọnsẹ bi olore sore naa Marseille ati Nice ọjọ mu nkan le nbẹ ayo kan sodo ni Marseille si n lo abala akọkọ naa wa Rennes ati Club Brugge abala akọkọ naa ni awọn naa wa 1-0 ni ifẹsẹwọnsẹ yẹn lọ nbẹ Lille n jiya lọwọ Union Saint-Gallen lọwọ ayo meji si ẹyọ kan 79 minutes naa wa ninu ifẹsẹwọnsẹ yẹn bẹẹ lo Strasbourg naa a ma gbade Blackburn to ba ti di ago mẹfa gerege bẹẹ ni o se lọ ni abala awọn obinrin nkọ awọn ifẹsẹwọnsẹ kan naa won lo fun igbaradi fun iyen bi qualification lati pegede si kini bi awọn Arsenal awọn obinrin awọn Madrid awọn ti already qualify sugbọn awọn kan wa to ye ko ma darapo mo won bẹẹ ni awọn yen naa ni ifẹsẹwọnsẹ won
to ba wu yin lati wo tori o da ki yan ma wo bo awon obirin yan na to ka o la wu ni awon so bi emi se man gbadun fese won se won sa orisi ise awon kini sugbon o le to ba te ba ni fesi e le wo awon ifese won se yan na be ni ni bi mo so pe awon ikokan won ti bere ni league won bi awon Switzerland awon na ti bere ti won Basel ati Servette ayo yododo la won mi jogba ni no jogba 41 minutes no wa awon Sweden na ti bere Denmark na ti bere league won Czech Republic Australia awon gba cup lowo be ni o se lo nbe e mo so fun ile kan pe iko Italy on wa akonimogba o dabe ni pe on ti ri akonimogba on tuntun bayi tori Andre Pirlo won ati won ti jo tobo adehun ti eto ti o ba lo bo se yeku lo tori igba mi ma wa ti ye pe yan ma kiri pe kini yi don't do ni sugbon nkan kikere o ma ba je to pe ko ni pada sele mo sugbon ti nkan kan kikere yin o ba ba je Andre Pirlo won lo ma je akonimogba tuntun fun iko Italu to pe ade ma wo pe oun na ma wo tori en to ba gba ise ise orilede a ma wo pe boya ko ni pe ko hun gbe won lo si ile ileri to ba le se ti o ba de le se oun gbogbo e na la ma mo a ni riju bayi lo lori eto leni mo dupe lowo eyin olulufe wa te n gbo wa amo lori a dupe lowo lowo button ni olumaiti omi eko eko ni up Manchester United Ibrahim Olalekan IB Sport le mi je lai gbagbe olowo olotu wa tunji Olalekan e seun te n gbadun wa

0: Tale ro te, tale se bi o. Emi so ye ri ilo nsoro se ti igbo ee o. E ma do fun be, e ma do fun be ma. Oda 92.9 Bond FM e ma tale wa kala.
1: Fela ni ka play.
2: O ti aso la fe. Hip hop ni ka play jo.
1: Se yin le jo ni. E nti ro, e nte pa. E wa nda soro ijo.
3: Ah, de ro nke lenu e. Emi ti fo kanu ijo ale oni. E da yan mo.
2: O be le o. Ki lo fa to to mi?
1: Baba, eyin na ti so panu. Ohun ti awon eyan so ni pe ofo ara to ti pe lara yin ti ba isan, egungun ati eran ara yin je.
2: Baba agba teni be gilogun se o, mo lo egbogi baba agba dura mi gba, mo so panu.
3: To je pa lohun lo yo mi, lowa n te koloba. Mo bo lowa ara sita, oro siso mi jaga ara bayi. Atelese to won mi le mo, iye ti da fi seyin. Ewo ni kayan ma ta gege bi keke Mario, Olorun gba wa. Lowa isan fini pamo, awon finish esin, ide mi ja, oju to ba fa koko eni sofo. Ajegun wa lodo baba agba. Baba agba wa ni number 20, Amoka Street, Dele Ara bus stop. Abanojeru Ikotun Lagos State. Ero bani soro won 0806821 6859. Lekan si 0806821 6859. De ronke o si legbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
4: gugu apata la mo wi pe alaafia o lo se pataki lo se koko eda tu wa laye ti o ni alaafia ara bi eni ti o si laye na ni alejo pataki won ti wa lori eto leni baba wa Eba wa ki gugu awon ti won gbo wa ke si daruko yin
3: oruko mi ni baba agba teni begi loju ilu maka onisegun bile to nfe wi ati gbo so mara ile ore mo ki gugu awon baba mama ati awon aburu wi pe a o ni faisan lugba
4: a wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abaranjero Ikotun mo ni ero ibani soro wa ni 08068216859 08068216859
3: lori awon aisan kan si keji ta man soro nipe ni aisan nu san tabi wo to ni awon kabe aromalegun mo ni ki lopolopo to ma nfa to di pa lomi o ma to ma nfa mo se rin ta ti ni dogun oni pe opolopo mi to ti suburi aben to ti ni jamba moto ri aben to ti sise boya na lo nda to ti faragba ina orisirisi awon kan lo le se okunfa wahala to le fa pe ki ati rin ki o dogun ki ati bere sadua ko di oran mo ni to ba tin ri apere pe boya ara nro mi apariro ese kikan elomi o ma rin lo ba iba to ma bo lese to fe jabo to ba tin ra wa apere tete ma rugba isan tabi arun lo nbo nu agbo ara re ni ati ri o dogun ibadi ko ma buo so ni gbogbo igba ka ti ri o dogun ke ti o ma pariwo ka ya o ma lu pipipi elomi aya do ma jani elomi apakara lati okede sale ni okuta itai elomi gan gbogbo nkan ni ma ma ti pipipi nu agbo are to ba tin ra won kan bayi
4: a wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abaranjero Ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de koto roundabout ewo marua to lo se Abaranjero tabi te ba n gboko bo Abaranjero ni ke bere e bole ni Dele Ara bus stop apo to yen le ya si number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abaranjero ni lu Ikotun lekun
3: baba agba te ni be bi loju ni ke ma so pe Ikotun jina irewesi okan ni won gbe be e kokko toju irewesi okan yin na ke gbera fire bayi pe Ikotun ya lodo baba agba te ni be bi loju ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abaranjero ni lu Ikotun e ba ti de Ikotun
4: ero bani so hotel fi pe mi 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abaranjero Ikotun mo ni ero ibani soro wa ni 08068216859
3: 08068216859 to ta ti ni dogun fun boyo rin orin orin te koloba elomi eti e ma ma pariwo ni elomi bi se rin lojo na ni o ma joko bi se rin ni o ma joko e wo gbogbo awon baba wa mama mi te nwo to je pe ba se rin e ma fe re ni e ma re rin bo se se yan were were to fi ndi oni yen ki se pe ba se bi awon na ni yen iwo to wo enku abegbe karanku to tete jade bayi ko ma bo wa fun ititoju ati mara nipa tewe tegbo
4: ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abaranjero Ikotun
3: lodo baba agba teni be bi loju wa fun itoju to peye only woku woku only on tekuluba ati ni di ora fun wo iwo gan gbogbo badi gbogbo eyin lo ti bi wala elomi ma nbo lo kan bo se nbere ni o ma kuru bo se nbere ni o ma je kiti o di be to ba ti lapere kekeke tete gbera bayi
4: ma bo so do baba gba a wa ni number 20 Amoka Street Daily Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
5: ero ibanisoro wa
3: 08062168859 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062168 59 08062 agbo ara ise pataki lati toju e jade ba e jade ke ma bo gbogbo eyin de ro pe boya mo ti lo eleko si ti e ma so be gbogbo wa la logun ko se ti ologun sugbon olorun oba fe nikan si je nikan lo bo olorun se ma ti ko se ti ma nbo so do wa olorun ti ngbadura a ti mo pe adura ti gba ko to gbera le ni to ba ti ra pere gbogbo olorun ni bata nbo lese re e a se nko paja paja lowo lese ati ri gbogbo apa ro ni egbe kara ro ni ati gbera gan baba ni party ya yin o le lo ogun ro ni ogun mo ni olorun bo ni ja rogun an gbe ni sugbe ni to an gbe ni sugbe ni to ameri o an di magidi mo pe ka to ni olorun ni je keri sugbon adua la so ran ju ka gbe igbese nkan to wo ju olorun to nbe gbogbo ona ti soro kan si keji ba bi wa lagu are to nfura si tete ma bo si
4: number 20 Amoka Street Daily Arab Bus Stop off Abara Jerol Ikotun.
3: No, no, Baba, but tell me that you.
4: Ero Ebani Shurawa is 080-6821-6859. 080-6821-6859.
3: Eti te kole. Te bank bonale e jide bendaji. Te bank bonosan. E mati je pari. Ke ti ma bo. Ke ma bo. E wafu imana. Atalaye. Ati yon abayo. Lori tewe tebo ti o mu kara yin se kebe kebe sagbadere marugo ta kebe lodo baba agba deni be gileju ilu maka onisegun ibile to n gori atebo so maraye lori elomi ni mato ti o toju mato eyin lori bi o se ri gege be na lora ara wa ara da bi mato ni ta ba gbe mato so na ta ba nlo pada bibi ta ba nlo ta ba service e mo ko le ta ku soju ona odun wo ni won ti wa laye to ti n je to ti mu ton gbadun to ijo soju ara eri tan mo wa soro pe bye bye le ra o ti wa jugo iro na ma pa ma ba so be o baba agba teni be gbe gbogbo bi ti mo nde pata adua na ma se fe mi pe ya gbogbo ara lo nte ni ara yin eni owo kan mi ni e pe kara ro mi ni to ba ti wa ri awon apere kan ogbodo gbe igbese lati wa toju ara
4: ni number 20 Amoka Street Daily Arab Bus Stop off Abara Jerol Ikotun ero ebani soro wa 080-6821-6859 080-6821-6859
5: baba gba te ni begi loju opo lo ti nowo nowo towo ti tan kele kini imoran yin fun won lati gbera gija ki won ma bo ni ilu ikotun to lelomi ma so pe ikotun jina o
6: baba gba te ni begi loju ni ke ma so pe ikotun jina irewesi okan ni won gbe be e kokko toju irewesi okan yin na ke gbera fine bye pe ikotun ya lodo baba gba te ni begi loju
3: ki lo ndo la mu kini won ti nawo gbawo nawo le ai sa agban ni lowo olorun ma je ari ogun wahala ya nlu pipipi ayin to ejo beyin le te gbo gbogbo ti mo so pata wa ni abi won so gbo gbo ni gbogbo to kun to beyin lo mi ta so yo sugbon won to ba wa won oju olorun to nbe lo na to light kan si keji nu agbara iwo kan si baba agba te nbe loju ona abai olorun lo se to ba ti de lori gbogbo kan ko la le ma fe mu ba gbogbo ti won na ba joko to ri pe se olowo lowo bayi mo pa sa tarun to ba ti bi mo ma bo si
4: number 20 Amoka Street Daily Arab Bus Stop off Abara Jerol Ikotun
3: tete ma bo ko ma bo mo se soro yi lokun lo bi lo made lagba olodo ni so wa den to ma tiro a to se afi won se yeye sugbon kankan lo se okun fa e te ba tin ri papa nku ni ese nku ni abi won to ti sise agbara ri iwo to ti ba won se idana ri lori sirisi ti na ti gbogbo ara o ma fa ki sara abi eja o ba nje ko week ojo ori ma nfa ale to ba ti fa ti ro titi ma bo sagbade wi marugo ta kebe lodo baba agba te ni be to ba ti degbe won ni ah baba won ni itowo la ma du obe a ki n gokere ma du obe te yan ba je obe labekuta loni to ba n gbe lu eko abibadan njo keji o ma lo pe lo ba ara wa to ba ti dani eh eyin wa ti fowo ro iye ko po loju eyin e gbianju mo ti wa bi tele mo ti e ma so be o be se gbo mi ba yen dide fia e ma bo pia o be je ti e wa e mu gbagbo yin lowo te ba tin bo so do baba gba te n be gbo
4: ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
3: e wa ke wa janfani ewe ati gbe ni rafiji eyin me dide ke ma bo kilo o se o kilo yu elenu wa lati da mi olu anu agba re to ti fa isan boya ati ni gbogun ati gbese di wahala gbogbo egbe kara ku tai tai je ni bi ni e le wo si bi ni olodun ni je ka wa ro gbe ofa ofa buruku ni ba wa fe fe buruku ni fe lu wa orisirisi ona lo gba wa elomi afe fe ni ti e elomi ofa lo fa elomi ko si ba ti e chairman to ba ti gbe eyin na o mo lori ba se bi ati ayewa ti to ba e ka ti pe kilo fa ti leyi soju orun lo ti sele ni abi ngba te lo ni kankan ba e pi te mo boya boya awon le te ni mo to wa ti dagu ara to wa nbara je awon am ko wa to de bu ma nbara je were were were ti mo ba mi ara ni eje ni egungun olo mi je kari sugba de ya ba ti wa ri eje ka to ti gbe nse ka mo pe odo baba gba se nbe di loju
4: ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
6: me baba gba te nbe di loju wa
4: ero ibanisoro wa
3: 0806821685 ama wa fa wa lati da mu nu agbo ara ngba to ba dojo waju bi e to rayan bo se ma ri ni te yo ba wa mo a wa de arun sinu isan sinu egungun sinu ara sinu ejara ama woka ama rika imi wa to je pe ki de to se to ba nu to le je pe ofa o le je talabefe afefe buku ni feluwa
4: a wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun gbo bi te ba tin bo te ba ti de koto roundabout ewo marwa to lo se Abara Jerol tabi te ba n gboko bo Abara Jerol ni ke bere e bole ni Dele Ara bus stop apo to ele yas number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol ni lu koto leko ni
3: ibe baba gba wa ero banisho hotel fi pe mi
4: 0806821685 0806821685
6: e le wa so pe ko to bi le ko to bi na awon do wa wa laja awon do wa ka ki do wa nbe buure ton gbera ton yo ju ju iko to ibi na la fi so pe we e mo gbe ka fi akoko yi na ola e dide nle ba e mo bo ninu ko to bi fi aba gba te do sin le number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol ninu ko to iko to ji na o
1: ha ragbero wa wa ra ni e
7: am e born a profession
1: o da se won le ori bo se rin ni ori tan te koloba o tun rin won kun won kun
7: ijo ni ma da bayi ah nkan kan ma n ba eni yi fa
8: ma je ki ofojo pipe tabi awon isan to le fa ki ati gbagba gbese odi ni ada owo le ori keri ti ara ro ni abo nwu ara tita ara njani je kori o ma gbaye o le ruku ati bere mu nkan nile di ni ra bo si se eyin didun abi egbe kara re kuta ita ida to ki dele ke yo ma rin ko da bi pe nkan ra lese bata ti bo lese elomi ko ni mo elomi a ma rin a ma ta gege bi ke mario aloda isan ti gbon ni lowo tin dani wole ti finish esin baba gba te ni begi loju ero ba ni soro won 0806821685 abi ko lo kan si won baba gba wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun Lagos ero ba ni soro baba gba 0806821685 0806821685 wa ka gba foju nu wo ka si fititawo
2: baba gba te ni begi loju se o gbo gbo gi baba gba du ami ba

eso ya ayer. Ay yo, ay yo, ay yo, ay yo. Vaya café, eso ya yo.

0: àṣà kì í ṣe wá jẹwọ lógún àwa náà lálẹdẹ kàkùnlówó ọjà kájẹwọ bá wọn tó wà ní ètè.
1: Ago meji alẹ ti lo e ka le o aku isimi opin ose faji opin ose mo si gbaladura temi koni jeri mo wa o ira gbe la mo wa fun lati le se wa bond fm 92.9 ka radio nigeria to fi kale se onigbongbo ninu gro ikeja leko ibe na lati iroyin amo siwaju na eje afarabalẹ gbo koko to suyo ninu awon iroyin ohun na ijoba eko ti lo fi agada godo gbangba ti ile to le ni ogun latari pe won o tele ofin ilana ile kiko ijoba ipinle eko ro olugbe lati tele alale ti o mu ayipada otun wa lori oro eto imototo ayika ajo kunle godo ti loma ti se ileri pe won a satunse si oro owo ile kiko Minister Eto Eko Nle Indian

tun ti kowe fi gbole latara pe awon odo se eto ifehonu o ta ko ijoba e iroyin na re lekun re ilu mi de ola lere lo ni royin ijoba ipinle eko ti lo fi agada godo gbangba ti ile to le ogun ni ijoba ibila ikeja pa latari pe bi won se ko ile na o ta ko ofin ilana ile kiko ajo to seto iwe yonda lori oro ile kiko nipinle eko lo gbe igbose na gabi igbiyanju ati tele ofin to ro mo ilana ile kiko nipinle eko ni o labe idari akowi agba olayinka wasiu pelu oga agba ajo ohun kainde osinaike atawon ogalaga lo ko worin awon ile tijoba to sami si lara ni ile ile akokun atawon aye to lodi si ilana ile kiko nigba to nsoro lasiko eto ohun agba ni wasiu so wi pe igbese na wa ni ibamu pelu igbese ijoba ipinle eko lati dabo bo emi ati dukia latara ilana ofin o je ka mo pe gbogbo onile ohun ni awon ti kan si ko to di pe igbese na waye o wa ro gbogbo onile pelu awon abani kole lati ma tele ofin to ro mo ilana ile kiko ko to di pe won gbe igbese ati bere ile kiko ogbeni wasiu ni awon lase yo tubo mu eto na ni lele kaakiri ipinle eko ijoba ipinle eko ti duro lori ese pe anfani wa fawon olugbe lati jade lo si ibikibi ti won ba fe lo lasiko eto gbale ngbata olosoosu oni ko si ofi kokon to gbe lese pe kun ma jade o je ko ye wa pe ta ba wa ri eke ya gbofiro to ba ta se agere mu olugbe to no jeje ara e oni o kan o se ni o le aya ara e ni o ku si tona labe ofin le yi commissioner to ri si oro eto imototo ayika ati alumoni inu omi nipele eko agbani tokunbo wa oluseese loju iroyin na o nje ko ye wa pe lati igba ti eto gbale ngbata olosoosu ti bere pada ijoba eko ko ti pase pe ki enikeni ko ma si jade o tabiri lasiko gbale ngbata commissioner of ko oro e pe eto gbale ngbata ti bere pada to bere pada wa fun lati mu ki ayika ati agbugbo akuwo dunwo ni kaakiri ipinle eko pelu atileyin ajo to ri si eto imototo ayika nipinle eko ati ofin idaabobo ti odun 2017 ogbeni wahab se atenumo pe ohun to mu lokun aya ijoba ni ona ti ara ilu yoo fi ma kopa ninu eto imototo yato si pe won duro de awon eto itura aya gomina ipinle eko dokita ibijoke sanwoolu ti gbosugba o kari lai sawon olugbe ekutu london ni ibeju leki fun bi won si jade lopo yanturu se ise gbale ngbata eyi to ma n waye loseosu ti osu yi omi inu ohun di dandan o soro na imoriri naa lasiko eto imototo ayika ibe ni dokita sanwoolu ti ni ka tiẹ to mu ojo eto gbale ngbata rara lawon olugbe lo ti mu lokokudun ni won ti n jade o wo yi pe ati agbalagba ni atomode lo jade latari bi ilu eko se kun fun idoti ile to si tabukun soruko ti pinle eko gbeda ni o wa je ko ye wa pe ijoba eko gan fura e o ti kan si awon odo lati seto bi ayika ati agbegbe won yoo se wa ni imototo koda nibi to tenumo ode o je ko ye wa pe gbogbo ile eko giga wa pelu yoo fagba ni e nitori ojo iwaju wa ni bakan naa lara awon to soro latiri commissioner eto ayika ati alumoni inu omi nipinle eko ogbeni tokunbo wahab o lo so di mo pe ijoba eko ti fe mu agbega ba oro eto imototo ayika bi sise idoti lojo ati ise to n lo lowo ni ile ile to be ni olusosun fun di eyi ogbeni wahab wa ro olugbe lati mu eto ayika adugbo won ni babara bakan naa ki won yago fun dida idoti sinu koto to n lo lowo ni ile ile to be ni olusosun fun di eyi ogbeni wahab wa ro olugbe lati mu eto ayika adugbo won ni babara bakan naa ki won yago fun dida idoti sinu koto idominu ti agbara odo sogba koja o si ni ti ara ilu ba n sakiyesi awon ipenija lodo awon osise kolo kolo ekodo ti o ni ki won fi to ajo lomo leti ju pe won da to ti idoti sinu

0: ni Jesu ni pe ki lo sele wo salaye fu wo da so fu Jesu yo nyaju e yo so fu Oluwa o te ra koja pe ni egbe sile bi be ni pe Jesu fowo kan o si dide loruko Jesu wa dide ma dide ijo grace redemption a dide asere adele musa a gbe papada ni to ra ko pe ma luki pali kan sanaba mi ni ka kari kanwa wo la so kutawa ati o salaye ni a ko pe wala ni mola mi ati gbala mi atani ofu mi nigba ta won ta mi abeluku bi ba sumo mi ba jera mi won si kose won si subu ronu o ronu ronu pada jesu ni ona ko si soro ti jesu le yanju e ko si oku to lo le gbe mi o lu aso mose na pare o na pare o la okuja won gba lo koja marubia wa la laja wa serere ako abale o ko hun ko ni je lowo onkohun ko ni je lowo onkohun ko ti bi lowo leni ni ojo palare leni ni ojo ayore leni ojo gbejire mama ko so to ra koja se pe o le ka ko so to o le se mama o gwa ye ko to olorun so ko to olorun idoju ko ni o wa ni alo fun gba die ni ojo to le fun gba die ni igba to nbo mama iwo ronu o ni to ra ko pe I can put it back out that put it up ala ko ni bere lowo paulu ori kini se kini ki se papidla jesu ni o pe paulu pe gbalu gba jesu gbo ba tu gba gbala o si ye ba ta ye laye gba jesu jesu ni ye aye jesu ni mole aye ni tori pe o ni kan soso I can put it up ni ona o ti to ti ye ola le pe ju eri ga lojo gba le re I can put it up eto yi o for god ma te swaju ma foloke ma gbile ma rikadwa eto yi bobo foluwa ma tetwaju ma gbile I can put it back burika sanaba emi ataya awon omojo grace is that assembly oluwa gbe oro a o serere agbale muse a o jere ijoba run yo jeti wa mo wi pe yo da fun wa bobo to gba mi yo da fun wa bo to gba mi yo da fun wa ebi to soro yo da fun mi o mo wi pe bola te se be dem se be e ma tuwo a like a body odun yi o be oluwa wi o ti ri be jesu oluwa wa oruko temi morayo ogumade woni eto laye ti mo wa that is your grace redemption gospel seven international number 5 street ah papa de teme ta mo pe yo da fun wa amen amen amen Jesus is Lord amen
1: Kuwasi tose ile gbokeye lati enu baba wa prophet Ishe Morayo Ogumade lati le jo grace redemption gospel assembly 5 Oroku street Apapa road Ebute Meta west Lagos fun adua ati igbaniyanju enu pe baba sori number won 08028856546 08028856546 fún àdúrà nìkan ni ẹ mọ fúlàṣẹ owó 08028856546 tó James Ọlágúnjú alukoro Jésù Akinyola lórúkọ tọ̀dọ̀ tèmi with God all things are possible ó tó jujọ́ mẹ́jọ lágbára Olúwa.

Shall be by you, Lord.

Ọ̀dà ni ìbò tó gbọ́n. Ara alẹ́ pẹ̀lẹ́ ẹ̀rù ọ̀nà

Alaji wa Alade Akosile boli Olumai ti mo wa pelu e mo gbadun ketekete oga omo ti ma se fun mo fe se lori sa mama 80 years ye ma tare sodo yin sa ma ori ma ku mama laipe pe mo ti reni fun yin o je mo wa mo fe fun yin

0: ba ma wa ko bi wa ko fe abojuto to peye fun habitat fun faye gba pe ko mu to ba ma wa ko to ba ti mu fun habitat na wa ko to ba ma wa ko ma mu fun habitat tripe fun habitat fe igboya fun habitat fe alafia fun habitat fe abo fun habitat won fe it was nipo to da papa yes class lawon eyan gidi fun habitat ni jo mo fi olohun ba be iwo to ba mu fun habitat fi lakayi mi o fi opolo mu mu mo ni won ko le ba ri to la mu mu ti ni mo ni won ko ma ba te ko le ba mu to la ninu iyan gan ninu fun habitat en to ba mu ko lo so mo opono o tabi ero amunowa transformer o afolo nbe fun habitat o fe o a fe ni ti o ma du bi ure kiri o la fun habitat ko fe ejo en fun habitat mo ni won mo pelu la kayi mo pelu ifokanbale mo ni bi to je pe iwo gan le ni yogan pe mo fun habitat o se to da lapo ara lara mi to no fun habitat ni bu goti to no fun habitat ni aye fe ko se ko mo fun habitat lo ikuru wa le taja ka kiri to ba ti pe odun meji di logun mo fun habitat ko si si mo alaboyun to ni fun habitat o ni oti ninu amo bi gbo kun atobin to fe sikini to fe duride fun habitat lugar de que mamu fun round habitat mo pelu opolo mo mo ni won ko si mo pelu la kai pelu
1: ni mo se pe bon de fun mo ni lu temi ya ni o 92.9 lo ni lu temi ya ni o

0: àwọn ètò wá ń tẹ̀ síwájú léṣẹ́ bond fm 92.9 lágbára ọlọ́run ọba ojú òní ti wá ìwọ̀nba tó kù yìí kóṣù yóò parí ọlọ́run agbálàánú dìde fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa lágbára ọlọ́run àwọn ètò wá ń tẹ̀ síwájú nígbà yìí kí a máa darapọ̀ mọ́ mọmi fún mi láyọ̀ láti gbádùn ètò yín ètò wa ohun ìpè fún ọgbọ̀n ìṣẹ́jú gbáko àgbọ́dúnú.
1: Bond fm 92.9
2: of God. Ọgbọ́n agbára Ọlọ́run ti ń gbani. Ìṣòro ńlá wo ló ka ọlọ́yà ọ̀rẹ́? Níbo logun ti ń jà ó tó lè sọ fẹ́nì kankan? Wá pàdé Jésù oníṣẹ́ ìyanu ní gbogbo ọjọ́ Monday nínú àdúrà àgbàṣẹ́gun. Mighty hand of God. Nílé ìjọsìn Rapture Proclaimers Evangelical Church of God. Tó ń bẹ ní number 31/33 Adeyefo Street, Lagos Abeokuta Expressway, Car Wash Bus Stop, Ìyànà Pájà. Níbi tọ́lọ́run ó ti máa gbọ́wọ́ ọmọ mi fún mi láyọ̀ FA ṣiṣẹ́ ìyanu. Hello, mommy. 080-3282-5416. 08050604508 Mighty hand of God ni gbogbo ọjọ Monday ma bogun re mole Jesus yo fun olona payo
1: dide
3: mo ki gbogbo eti to nbo mi lowo lowo bayi ni oruko Jesus Christi o ni sofun ani loruko Jesus o ni dofo aye to ngbe ko ni didakuda mo e lowo mo gbadura fun o on gbogbo to joko ti o tabi to joko ti tin faye re sofun bi omi isanwo olohun o da won nu bi omi isanwo baba re ni keni to fojo gbogbo ojo aye e gbadura le lori olohun ba tan ye se olohun ba se kini kan to si jo ngangan ni si o ah ipa to de npenran ninu igbo olohun o pa won sofun be ni keni ba joko to lohun oni nkan to won o gba lowo re igba re lohun o kan ma fi sofun iru eyan be ati atimale riri ati atimole airi atimole aisan atimole igbesi olohun fi gbe yo fi gbe won pamo wa gbo o ohun kohun to n se eyi to so si eyin o di ti o je ko olohun gbo ti e mo olohun o gba lowo e yo si se oniye o ra anu gba o ti e o si ni baje Jesu oluwa wa amen e je a lo sinu iwe oniwasun ori igeta kaka lati ese kini olukuluku ohun ni akoko wa fun ati igba fun ise gbogbo labe oorun igba gbi igba bibini ati igba kiku igba gbegbe ati igba kika ohun ti agbe ese keta igba pipa ati igba imularada igba wiwo lule ati igba kiko igba sisokun ati igba rirerin igba sisofo ati igba ijo ese karun igba ki kiko okuta danu ati igba kiko kiko ojo igba fifowo konimora ati igba fifa seyin ni fifowo konimora ese kefa igba wiwari ati igba sisonu igba pipamo ati igba sisa sisati ese keje igba fifaya ati igba riran igba didake ati igba fifo ese kejo igba fife ati igba kikorira igba ogun ati igba alafia ese keson ere ki ni eni ti nsise ninu eyi ti o nse laala ki le re e lori gbogbo igba ta fun o to oro olorun ni oni o da lori wi pe igba tabi akoko ta fun o oju owo lo igba tabi akoko re oju owo lo ohun to wo le ra igba nikan lo le ra ohun ti owo le ra igba nikan lo le ra wo bi owo le ra emi o sugbon igba ma mu fun igba ma fun ni le mi ti gba o ba ti ide oni ku ti o ba ti tan oni ku tori igba lo fun elemi ti gba e ba tan wa ku wo bi ti gba e ba tan owo ni ra emi sugbon ti gba e ba ku o le lo ni koma ko tun pada wa tori igba si wa fun e wo bi igba oju owo lo igba oju owo lo akoko ta fun oju owo lo wo bi to ba so wo nu ti igba ba wa fun e o se le rowo pada wo bi tomo ba ku mo e lowo ti igba ba si wa o se le bi mi omo yomo to ku lowo jo lowo jo obu ni won gbowo won pa nkan ni won gba ola sugbon won gba igba igba ra pada fun ni anikun baya ba lo igba si le tu fun e laya miran bi se ba bo igba le fun onise to tu dara bo re ba ko pelu igba o le ni awon re tutun to tu daju to sonu lo to ba je nkan ni lo lo o le ni to daju lo to ba je awon eyan mi mo ni tin ba se nkan ba se ti gbon ba ko e sile ti gba o ba ti ko e sile gbogbo en to ko e sile si le pada wa gbe esoke to si je pe ipo lo sonu ti gba o ba ti tan o si le gaju ipo yen lo subo igba ta ba lo ki pada wa o omo le pada wa owo le pada wa ore le pada wa ile le pada wa ipo le pada wa gbogbo igba to ba lo igba ki pada ohun ti igba fun ni ti igba o ba ti tan leyan le ri pada creator fi si igba lo creator fi igba sofun idi eyo kan pere ni o idi na ni pe a ro pe a ni igba to po nitori pe a fi ojo ori ka igba to e po ojo ori la fi nka igba aye eniyan omode oni ku moji si oni lo omi don oni doku arugbo nikan ni ba ma ku sugbon ko si nkan to kan igba pelu ojo ori okon to nko ka ito ti lo seyin lo ma ka eniyan fi gba sofun won gbagbe wipe won le sese won le ka itoku ton ma lo itan ti lo ton le lo le ka I'm now 50 years I'm now 40 years o ti lo o mo boya itoku fun e si ka odun kan bi o si ka osu kan bi o si ka ose kan o mo bi o ti si ni ojo kan abo ni pe mo o mo ye wakati to ku then itu wa lowo e eni nikan ni igba to dara ju eni yen ni ko lo $1 o la tun ma de ni o tun la tun de ni odun to bo na ma pada di eni fun e agbe ata fi lo ojo ninu eni pelu isiro ki pe lai si lo tori to ba si ito ti lo seyin ko wulo mo ti waju o de le ri si eni nikan so lo le siro eni yen gan le ma dale wo bi ologbon eniyan ki fi igba sofun igba won jowo be ni igba to nwo yen to ro pe igba mi ni emi ni logba logba apa to lori yen fi korin o ni logba logba logba logba logba logba e rora o o lawon kan ti logba won ti te ra won lorun o be awon kan logba nse na se ra won lese o ni eje ka logba ta logba rere ki le to su tori aye o lo bi o pa ibon wo igba to wo obi oni ko lo fo yin nipa igba an ya ni lowo won ki ya ni nigba an ti owo o le ji igba eyan lo obi o le ji ipo eyan o ni ji igba e tori okun emi la fi won igba eni o le ji lo asiri be ni yen igba won juwo bobi igba yi to nlo lowo lowo ti e ko olori kan na so oni gba aye mi oluwa boya si bi mo fun o gba gbogbo akoko mi ko si je tire titi oje da pada fe to ni ko be manage e bọlọwo ba ti be manage igba e won mo ya oni on to ya yan teyan o ba ri interest ori esan won de ye pelu interest tun ni yen lo buruju oni sowo lo lodumare iwo eyan pelu opolo kekere ori eyan se iwo call dede gbe owo tunu tunu ko gbe fun yan ko ni ko lo ma lo like to my benefit here ti eyan pelu opolo ko nkolo ba le mo pe o need the profit lori investment tans of opolo won oni gba profit lori investment aye e to ba je pe awa lana igba o ba ma ku because abama to ba ti fe tan lawa ma se die si abama ma produce mo babe oni gba babe ku baba e oku abi alagbara ku oba aye ku olola ku oloye ku tan so fe pe oni ku wo bi igba ju gbogbo wa lo igba ki se gbe enikan oni sowo to fun eni igba lati sowo igba o gbagbe ninu bibeli ni oni o fun awon kan ni taleti mewa awon kan marun o fe lomi leyo kan oni kan lo sowo wa se o mo pe igba ni won so ni emi gigun ni talenti yen igba ki gba to hun ko pari todo e the same measurement ni won o fi won te ba tun bo owe miran ti Jesu tun so oni awon kan ninu ogba yen won bere ise laaro awon kan bere lasan awon kan bere lale ngo ma fun won the same reward lo fun won eh time is a currency of life benin currency ti o tu eni currency lo on gbogbo ti owo le ra igba ni kan so lo nra ohun ati owo ki se gbe tori ka to da owo toro olohun ku da owo eyan lo da ko tori pe won da owo lo olohun ti da igba oni mo se ka fun ninu iwe oni wasun to ni gbogbo ni igba wa fun ati akoko o ti mu nso re ni igba ti eniyan ba fi igba sofun ti won gbagbe wipe igba ma nto abamo ni mo ntele omode o sari ba won se ma dagba nitori pe won si ni hope ireti pe ta won ba dagba igba ti fun won ni ireti wipe ma dolola ma loju dadi mi lo ma loju mo mi lo mistake ti gbogbo ala ma so mistake ta wo bi mi se mi na o ni se kalu so fe po gboju awon obi e lo ota igba ota akoko to ba won obi e ja so ro bo ti ku ni eni to so won di olofo ni ojo ale agbara to mu ki won padanu eni to da igba ru mo won lowo emi to fi gba sofun mo won lowo so bo ko ma nku ni won lo si podo lo sa ba eni ti agbara e ka won to ba ti lo ni idi olohun ma worry ma worry suba ma se mistake kan profit ti a ma ri lori igba tabi to ye ka ri lori igba a ma ro pa le decide look the profit want on your time will be decided by God, not you. You will call myself pe in come back in bat she you not jere and we roko ton bat jere laye ton lola ton bimo ta omo un sorire ton na se rere laye ohun ti logba ah o ti so fun o logba o wo bi o dabi keyan keneyan ko si ile ise ko wa fi ese manager ko wa ma produce oja ke mo ta instead ke ko wo si account company ko mo ko wo si personal account e ko wa ma ra moto ko ma ra so ko wa ni eyan la ni kan lo lori ire ni o o dejo kan lori ti mo pada wa fan cup gbe o igbe lo an ko lori ibu ni o wo bi iwo ko lo laye to nlo wo bi nsin lo ise lo ya awin lo gba you will pay back with interest awon agba awon ye won gba ka won le do omode nitori abamo aselo igba ti won lu wo bi igba ta wo yi o ni lu ati lowo ko to ni igba nitori pe ko se ta nko wole a ki fowo ragba en to si kan ni gbogbo agbaye to si ju o ni igba o nlo igba o le ku lomo 100 odun in fact o le pe 150 ko to si ah igba ship de bi pe ediyan logba aja nlogba ewure nlogba even efon gan logba bo ye pe wakati lawon ni efon gan lo igba ko le mo bi ti igba se po de en ti o no wori ti o pa wori laye yi nlo igba sugbon eni to lowo ju ni aye ko ri igbara sori ko wa mysterious being is priceless but cheap nton pe ni igba ti won lo bo se mu eniyan ko si odun won igba lowo enikeni gege mo yi so o lo fe won aye e ah yi to lo seyin lo ma won o le ri to ku won sugbon to ba ku awon to ba ku leyin lo ma won fun e awon na ma so pe he was born in 1970 and died in 2028 awon na ma so o le ri igba e ka awon to ba ku leyin e na ma ka iwo ti ka tawon kan awon kan na ma ka titi e ibi ti igba wa mysterious de niyan ibi to buru de o le ka igba onigba be to ni ri ti e ka toro oni ka pe afi to ba to igba yen ni won lo bo se won e e ti en ki wa funny bae awon fallen angel ti awon baba wa npe ni emi okunkun dimo won wa ni kan mi ton se bai igba wa no wa fin sofun won ti gbe smartphone le wa lowo igba to ye ko fi ronu what next to ye ko fi sise lori business ye tabi spiritual life we phone laptop tv Netflix orisirisi any suru no won po won ni entertainment enterprise e ro pe won kan dede ji laaro won wi pe awa producer aso kayiwara a produce bata kayiwara a produce onje kayiwaje akofe ma entertain eni suru e ro pe entertainment world o kan dede wa from nowhere abi se olodun lo create that you go me awa eniyan wo pe awa la wa ni charge entertainment or world our color wa ni charge o awon to mo how precious is time awon ni won fe waste e mo wa lowo I mo ya accident to sele loni to je pe keyan ma wa on the wheel ko de to ma play game ko de to ma telephone elomi atuma wo film lo won le tun ba yin se de bi pe won se moto to tun ni screen e le ma wo Netflix ke de ma drive ki ku yin le fast ndo se kini yen fun o lagbara sugbon won ni so be fun yin won ma so pe to make life easy YouTube lori screen ninu moto aye ka lo opolo wa now. To drive, you need 100% concentration. Am I right? When they were buying, be screens in no motto. A wallet should loan power. Case to go, a wallet parawa. Could they send a film parawa? Do you be? Bubu ye maka story Adam at Eva. Oh, Jesus. It's where you cannot fool a fat, oh, yeah. Bubu is a tough one in language. It's about getting in 10 million. It is so low, Eva. Ah, he see for a man, who see case at a man bombing. Surely, bah, Timumba Fishofu, that my joke would television will film play game. Igba by any only show, I done a way to find it yearly. It was in shoes, it was in there. Was in lo fun ohun tu wo gan o jere tori wo gan o jere awon ka pe won fi ba pa ronu re stress awon wo lo fun an stress se ba won people yi na ta olorun ti won fe ka pofo awon na create stress si gbogbo aye awon na create wahala idamu lotun idamu losin eni ti won eni to to omo se wadele abi baba ati ya ton tomo tomo lo university to graduate to se graduation to dem bo le ta won bandit jigbe sọlọn lo create yen eyan ni awon wo lo wa ninu eyan yen awon fallen angel so awon ni ota olorun to n ba wa afa so to ti e ba ti di si olorun toko e ba ti lo di si olorun awon ako ni gbon awon abo lomo tomo mu wa laarin teti ko gbo mi ko si e da laye kankan to da igba aye mi sugbon eni to fun wa ko fun wa tan o ya wa ni lati lo fi sugo o si fe jere ere ki olohun o je lori e nje o mo igbe ati gbe se ele fun Mashallah, yi se na wobi idi ni to fi le lu aye e bo se wun e elemi ask my life is life mi mo laye mi e wo ko lo ni to ba je wo lo ni wo na produce kan oni e se bi mo ti bi mo womb to fi bi mo yen sawon kan oni ru e tan le bi mo iwo fowo ara e da womb sibon ni ye pelu olohun fi mo awe yen iwo na ko ye pejo ko create kan kuwa to ba wa create ton kuwa life sinu e life gbogbo awon to ku yen se yan kan ni won ni nko ayo kan lo ku ninu won life o tin gbo mi awon to lowo ton ni ko ton lagbara ki lo sonu ninu won life emi won na da kan kuwa to wa fun nkan yen ni igba to ma fi lo life ni eni to da keti o soro oni ko lo ni kokoro emi ati igba ti emi nlo emi ati igba sise papo ni won program emi ati igba papo ni o mo ye igba ti won fun emi inu e sora mo bo se dodo eni to ni igba aten to lemi to ba ti to button to switch e off ti e ba eniyan te ti ko gbo mi sori owo to fun eyan Mommy mi pe igba ton fun eyen mo mi pe life ton fun eyen emi ton fun eyen to ba ti lo fi sowo ege bi okunrin ni sowo nu yebeli to fa won kan ni mewa marun meji eleyo kan to wo iba je emi kekere lo fun iba ni ko ku lomo 18 years to fi le ni ko ku lomo 18 years abi kan to fe jere lowo eyen 18 years according to his own project and program wo ye ko ti pari e ekan pusi gbe e ma ke alagbaja ti ku o mo bi o ti pari project ti e ele o baba eti se ti bere project ti yin te bi pe eti e to ye kaye ma suku fun to suku oku oku suku oku elomi ara ro alaye e baje e mo boya irinse project e lese e to ro boya tese o ba ro boya irin ti ibarin ba ma ri project e se elomi o fo loju e lo nde wa lo ki o de je koju un fo iwo mo boya toju e o ba fo oni ri project e se elomi a wa so pe ohun wa helpless our week tori n to so nu wo o je sora e sora e gidi gan nitori pe aye to nwo yi program project aye yi calculation and direction master plan ni e ko si lowo e o do awon kan tin be toju bo na won ti si file won ti read e but yet you can still win over them iyan oni ko ma so si tori to ba win ati e tanu awa lade ni o nkan buruku ni keyan ma win ni o bo tun kon lagba to gbodo win ni idi ni e to so pe emi oni je ke da wa lai ni olutunu won lo sodo baba lati ran olutunu si wa oluran lowo si wa ki de ni se oluran lowo yo mo so fun e won tin bo nbi gbadi mati gbe gbele oya sare gbe oya koja
2: Ogun agbara Olorun tin gba ni isoro nlawo loka olaya ore ni bologun tin ja o to le so fe ni kankan wa pade Jesu onise iyanu ni gbogbo ojo Monday ninu adura agbasegun mighty hand of God ni le just Rapture Proclaimers Evangelical Church of God tombe ni number 31/33 Adeye First Street Lagos Abeokuta Expressway car wash bus stop iyanu paja ni mi tolorun o ti ma gbowo omo mi fun mi layo Sise Yanu, hello mommy, 080-3282-5416, 080-5060-4508, mighty hand of God, ni bogbo ojo Monday, ma bogun re mole, Jesu, yo fun lona payo, DJ,
4: You dey waka, call fist at any time because of smoke and dust. Use comics, make you day relieved.
5: Oga chemist, I beg I need cough medicine. Where fi work sharp sharp.
6: Oh yeah, try comics cough syrup.
4: Yes, so comics na cough. Day relief cough. If symptoms persist after 3 days, go see your doctor.

0: ni sori eto lese kese oruko temi o yi pada oluwa to bi loba yin na ni o omo baba tin ji o delicate gbogbo eyan tin mo si MC giga loluwa MC nla ni bi agbo nla lori eto lese kese leni ni kokko mo wa nbi baba wa ni ni oluwa baba woli tolorun pe lakoko yi baba woli olatunji talabi tat mo se baba woli lese kese baba woli sa e ba ki gbogbo ara le
1: agbo de yin lanu mi lale yi
0: yes sir
1: igiti amani ri de made kai o la fi orun ara re ko
0: yes sir
1: egba mi ni oruko jesu christin nasarati
0: yes sir
1: gbogbo ani to wo koto ikusile
0: loruko
1: awon ma re
0: loruko
1: jesu ama re lo ma ku
0: ah loruko jesu
1: egba de yi o
0: ete ti o
1: olorun apostle ayo baba lola
0: yes sir
1: olorun monsieur agbo lo gba iku isaki ku
0: yes sir
1: agbo mi dada eni re ti ojo ta ma ru oku e
0: loruko
1: yasi ilu oke
0: loruko
1: ko ba sami adua
0: yes sir
1: o lo ma lo si
0: ba loruko jesu
1: e ma gbo mi ni aye yi
0: ete ti o
1: olorun ma ran me ni sha esa olorun me ni sha

0: sir.
1: Atosa.
0: Yes, sir.
1: Yes,
0: sir.
1: Yes, sir. Lati January di June, so ba July dia o sukeje, o tape ni meje, o se asepe, mo duro mi o daduro, mo soro mi o dasoro, mo duro lori apata, ti se Jesu Kristi, ile mera
0: inyanre
1: ne, agba mi ni oruko Oluwa, ya ti wi ru ori, ki ni ori lara, ati we Gimme a one arm. But why you don't shame your two
0: arms?
1: You don't know what
0: you can
1: do. You
0: don't
1: know what you can do. You don't know what you
0: can do. You don't know what Baba Wuli, Olorun atubo ma so agbara yin dotun sa.
1: Jesu,
0: bi koko ni mo wu le sa Baba Wuli. Opo eniyan ni mo ri pe won gbogun ti. Aye ta wa yin. Awon ti won si gbogun ti, inu inira ni won wa tori pe awon kan gbogun ti won. Ibeere mi wa re sa Baba Wuli. Awon wo lo gbogun ti. Ati pe kini idi ti won fi gbogun ti awon ti won gbogun ti.
1: Giga l'Oluwa o
0: baba wo ni sa
1: pasodele e ma gbo mi o se ri opolopo awon ti wo pera won ni ota
0: yes sir
1: inu wo ki du si e nigba ti ara ba tu e o se gbo be ni ara ba ti tu e
0: yes sir
1: o je idira fun awon kan sugbon to ba ti su e ko inu wo a ma

Nínú tìyẹn wà sí wò parọ́ o, adé orí la fi mọba.

0: FM Lawa 92.9 fe lo so wa po kari aye gogo e gogo e o da ko mokan labo ariya olopin ariya is unlimited e moran yun ni mo nilo bawo ni kin wa se segbe si aye mi bayi ani mo ti koja aye mi ona wo ni kin gbegba amoran yin ni mo nilo
1: alawa no ko lo wo ba ma awa ni
0: emi ko mo mo won ara temi o eni to mo aya ni pe emi o koja aye mi emi ke melo lara mi
1: e ba ti rai

ti de, alari na ti de, olumide ti de.

lati age go. Age Mr. John 57 years ni o. Ile ise nla kan ni won tin sise, won le ti bi omo meji. Sugbon oni yawo awon ti lo o. Omo bibi ipinle Kwara ona ni Mr. John nge ese Christian de lefto se won bibu. Won fude sora won le da ni won bata ese marun ati meji. Won ni age obere ti awon fe ni age laare 35 si 48 years to be ni se kokpo to se lowo iba ma taja iba re je pe se ijoba lo se abi se osu ko be je elede yoruba bi tiwa obirin to duro beko lati lowa ko da won ni bo je muslimi awon afre Mr. John lati ejigbo Mr. Aladi lati ijaye ojokoro age Mr. Aladi 35 years ni o arakun yo ife yawo ri bakan na ko bi mo ri o youth pastor ni ninu ijo CAC to be to tin se esin won na tun je supervisor ni le se nla kan to tin se ise omo bibi ijero ekiti ni Mr. Aladi se Christian de ni o odun ori moyo ko bi ri ba ko pupa ko de fi ba lo mi lara oni o fe ka obirin to ba lo mi lara obirin to ba lo mi lara to lo mu re daji ah egbun ni to da tun ni apoju ganga na lowo eyin gbogbo e mi gan like ru ko be to da tun je omo lo abi koda oni ti oun ba ri obirin olomo kan to ti gbe moko ri oluwa fe sugbon age obirin ohun ko gbodo ju 25 si 38 years lo o da gbodo ni ise kopato to se lowo

papo lati agege eji anu oluwapo 65 years ni ojo ori won omo bibi ipinle eko ni won de ti bi omo won je eyan pupa awon de kan ni won de ndagbe abirin yi anu oluwapo yi won re wa lobirin won o si fe so wa pupo won ni kristiani ti o ke muti okunrin ti o ke mu siga ti o so wa pupo de bi pe to ba nbe lori awon bayi ah iro ti o de bi mo mo ti ojo ori e wa laarin 60 si 70 years ni won ni awon fe won de ni awon ndagbe ni awon obi mo mo o ibalopo nikan ati pe kawon de ma rira awon ko mo de be ni pe awon nikan lawon ndagbe awon ndafa mo de ba nso pe o le ogidi iwo nikan lule o ndagbe o ndaso ah o le wo abirin oyin kosola lati yana ipaja eje oyin kosola 52 years ni o omo meta o na ni mama ti bi won si ndagbe na ni oja lawon na nta won lawon atoko awon onikaloku ti pin toto ilu eko o na na gbe bi mama yi si arabirin oyin kosola ṣugbọn ọmọ bi ọmọ ilu ibadan ni pele oyo ni won won de ni awon nilo okunrin ti awon ajo ma wole wode nikan ni o iwole wode nikan lai so mo bi nbe abi yi ko so layi won lo mi la die omo won o de je won ni bi akashu ṣugbọn olohun fun won lebun lowo yin gbogbo e owo yen te lo po si ju ibalopo nikan ati itoju ni won ni awon fe lodo okunrin to ba nife si awon abi re yi ko yi Kristiani, deni, esin, ti wan shi.

0: bata ko gbọ bukata temi ni
1: awa no se ta wa lo ni se.

akoko yi o dun repete nigba to ri pe ah omobirin yi ti gboroka lowo elomi ah pelu bi mo se duro ti e bi mo se fife han si e laaro mo ti dele mo ti wa gbi e lo bi se bo ba fe je won ba to hun nina hun fi akoko hun sin e gbogbo e be o lo fe lomi omobirin yi dahun oni ba se ti ko niyan olohun a se yawo ti e na fun e ohun ti gboruka o lowo to le fi toju ohun bo ohun se ti fe en to alakoko gba kamu o yonda e.

se de bi pe ara ohun o gba mo leni ta won sese fe o wa di pe o ise si e so ohun wa dabi ti omo odo koko ma soro so ohun sakala sakala oyun ti de omo eyo kan ti waye lati gba ta won ti se gbe o pelu gbogbo iwa yi ohun so fun re ohun o ko ohun se bo ohun so fun e weni dada weni to wa nduro ti e to fe bo tori owo pe ki loruko e ko raaye ti e oni o busy ni ko si time oko ati yawo nsere ninu ile ajo nsoro igbe yawo ohun ohun o gbadun e owo wa o ohun nawo mo ba je yen ni ohun nawo ko fowo je niya amo iforo jomi toro oro laarin oko ati yawo ka soro ka sefe ka sere gbogbo e o si nibe isoro si omo odo ono se ikan ni ojo kan ariyanjiyan yen waye ah ohun lo onokunrin yo ti e se meni meji ko ti e be ohun pe ti e duro ma lo o ko ti e fi fe han o ni to ba fe ma lo ohun o disturb we gberu e ko ma lo to ba ti lo ohun gbomo ohun da o to be meta lae o to be nigba to nbo o gbe omo wa lati le yin ohun ti e sori kunkun de en sakara e pe looto ni mo mi ni e ohun keru ohun looto ohun fo mole ohun bota

0: kuku ni baje lagbara Olorun ba eh ka mu bo ba je meji ni abi meta la le mu okuta ye ori ba kan ba kan 07063 161916 070 63 16 19 16 070 63 161916 Hello, Eka Alessa, Eka Alema. Eka Alessa, Erasa. Adupe o. Ito ni yesa. No, Erasa.
1: Sherry, Obinye.
0: Mo da ku sere. Hello, Ekalema. Ami ati ninu
2: obirin
0: ma le ninu eyin o gbadọ sakara okunrin ni
2: owo wa to yo yen o ye ko ya ara sunra kini pe eleyin o se dara de lo jiji pe ko ra ma se jejeje okunrin ni para o je pe aripu wa sun laye ti e ni kan gbadọ lo kan ni ara mama ni jare lu mama je to ba faramo ko se e ti o ba faramo ko yara ma wu mo a fo mo le o tun wa lo o tun je ko wa wo mo yen mo awa lo ti wa fe ti bayi ni ko ma ro mo gba pada
0: abi owo na ni ba
2: tomo fi wa ni di tan mama le ni lo
0: abi amoran yen wa la wa ni lo bayi o
2: I want to go to the family.
0: Oh, I got so many. Why, Debbie, by se eyan gbodo wa sakara bo okunrin le sakara e bo baba wa wori oni okunrin le fe mejo ko fe 20 so obirin to wa sakara lo se mistake pe ah ti en ti e fight for my right e to mi na ni je en ti e lo boyo ti e ati e gba ti e mi die pe iyawo mi o si lara ndi o tu wa sako o sako ko won na sabo.

ni ko bi oko iyawo ko ma binu oju opo ye ni 07063161916 won obirin lo ti se mistake pelu gbogbo nkan tokunrin yen foju e ri won ni ko to nkan to ye ko gberu ko ni won ni to ba sun yankun giri eyan na ti e ma a ma yiju pada o je kin ti e lo ferefe ferefe ni ikoja aye gba ki wa ni ko won se awon to ti pe wole